0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3, Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kag tinloman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Contra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
3: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap, magaspang mapanit. DTX Beauty Soap, gala o magputi. DTX Beauty Soap, puro katul-katul. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap,
2: bakal na sa mga butika.
4: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
5: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
4: Ka! I-shoot na ga!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: One point five K5.

0: mang pangarap mong trip, PureTex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa PureTex that you can lean on.
0: Para good mood, PureTex, the sleep specialist.
2: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
4: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Mayong aga, oras sa Pilipinas, alas 9:03 ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika Sport Biotics, kaginadulong man sa inyo sang DTX Coffee Mix.
4: K5 News FM, top of the hour.
5: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit ng mga balita sa sininga oras. Ang mga balita nga ginadulong sa inyo sang DTX Herbal Soap, subong man sang Klinika D3 Bio. Naglabot na sa 3 ang mga bagyo sa guwas ang Philippine Area of Responsibility o CONPAR sining Domingo, Agosto 23 nga ginamonitor sang PAGASA. Kalakip sining mga weather disturbances sa buong duha ka mga tropical depression kag isa ka typhoon. Las 3 ang aga nakit-an si Typhoon Saudel sa kalayuon nga 2245 kilometros gikan sa nasilangan nga bahin sang extreme northern Luzon. May kabaskugon ini nga 175 tubtob 215 kilometros per ora kag nagagiho padulong sa west-northwest nga direksyon sa kadasigon nga 25 kilometros per ora. Nakita naman ang ikaduha nga bagyo sa kalayuon nga 1205 kilometros gikan sa nasidlangan nga bahin sang Eastern Visayas. Isa pa ka tropical depression o kon mahina nga bagyo ang nakitaan sa kalayuon nga 565 kilometros gikan sa norte nga bahin sang Itbayat, Batanes. Wala pa sang lugar sa Pilipinas nga apektado sa mga bagyo sininga aga Domingo apang maeksperyensyahan ang mga pag-ulan sa pila ka mga lugar sa Pilipinas bangod sang habagat kag localized thunderstorms. Sa iban pa nga mga balita, nagsaka na sa 1,275 ka mga insidente ang nagluntad sa mga bulutuan sa Pilipinas sa diin imbolbado ang mga estudyante o kon kabataan. Nagluntad na nasambit nga mga krimen antes ang natabo nga pagpanglutang sa Ateneo de Zamboanga University sa Mindanao. Bangod siniliwat ka nagpanawagan ng publiko angot sa pagpatuman sang mas hugot nga seguridad para sa mga kabataan nga yara sa mga eskwelahan. Kalakip sa mga na-record nga krimen sang Philippine National Police Women and Children Protection Center, pumalin sang tuig 2022 tuptob tuig 2026 sa mga mamasunod. Robbery, child abuse at death, less serious physical injuries, rape, kag drug-related offenses. Para sa dugang pa nga mga balita, ginahanda na sang gobyerno ang mga pampubliko nga ospital sa Pilipinas batok sa pagsaka sang kaso sang leptospirosis. Sunod sa Department of Health o kung DOH, gin-activate na ang Leptospirosis Express Lane para sa madasig na pag-asikaso kag pagbulong sa mga pasyente. Handa naman ang mga antibiotic, rapid diagnostic test kag hemodialysis units para sa mga pasyente nga naapektuhan sa leptospirosis kag yara sa moderate o kung severe cases. Ginpasiguro man sa DOH nga may bastante nga mga hospital beds o kung hospital beds kung magdagsa ang mga pasyente sa ospital. Agod malikawan ang leptospirosis, ginpanugyan sa DOH sa publiko nga mag-inom sang bulong kung maghubog sa baha kag magpakonsulta sa gilayon kung nagabatsag na sang sintoma, agod malikawan ang komplikasyon. Kalakip sa mga sintoma mong hilanat kag iban pa nga sintoma nga daw kaangay sang teranggaso. Amuyag to ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Mga balita nga gindulong man sa inyo sang MyTC Capsule, subong man sang DTX 500 Capsule. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: This song is brought to you by DTX 500. Para sa mahimbing na tulog, mag DTX 500 ka.

0: 3, Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotic sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatuga sa madaming mood. D3 Bio DTX 500. Masami ka ba na nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan, mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawa. Pagkamuringon, malimta. DTX 500. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Mimi.
2: Dali kasi napit akong tuhod.
1: Arthritis na gali.
2: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
3: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kog pulaw, uti kog buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga kubra. Alito gid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Kadragsa nga punggod.
3: DTX Beauty Soap,
2: magaspang nga panit.
3: DTX Beauty Soap,
2: dala o magputi.
3: DTX Beauty Soap,
2: puro katol-katol.
3: DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap,
2: bakal na sa mga butika.
1: One point five K

0: Ligi ko bi edit picture. Dapat beautiful gud ka da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
0: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
4: Muter na mas! Ito si Pimpili Dok na gasaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Butyrnamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
5: Butyrnamax capsule and Butyrnamax coffee blend. Mabakal sa malapit na butika.
6: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, Pipito!
7: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
8: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay. Buhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
9: Muling binuhay mo.
10: Extend. Isang kapsula ka lang.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: Pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Maayong aga, oras sa Pilipinas, las 15 ang oras ginadulong sa inyo sang Extend Food Supplement, subong man sang Mighty Sea Syrup, kag Klinika D3 Bio.
3: K5 News FM, top of the hour.
4: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Mga balita nga ginadulong man sa inyo sang Klinika Spore Biotics, subong man sang DTX 500 Capsule. Magasulod na sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR ang bagyo nga si Saudel sa Lunes, Agosto 24. Base sa forecast sang PAGASA, mataas ang tsansa nga magsulod sa teritoryo sang pungsod ang bagyo nga magapabaskog sa habagat. Ginakabig si Saudel bilang isa ka typhoon kag may kabaskogon nga 175 tubtob 215 kilometros per ora. Ginpalayag man sang PAGASA nga may isa pa ka bagyo sa nasidlangan nga bahin sang Pilipinas nga posible magasulod man sa teritoryo sang pungsod pagkatapos ni Saudel. Magluwas sa duha ka mga bagyo, ginamonitor man sang PAGASA ang isa ka bagyo nga giningadlan bilang si Neneng sa Pilipinas. Naghina si Neneng kag nangin LPA apang liwat nga nagbaskog sang yara na sagwa sang pungsod. Suno sa PAGASA, posible nga hindi na ini magsulod pa sa Philippine territory. Sa iban pa nga mga balita, gindakop na sa mga otoridad ang isa ka 15 anyos nga estudyante sa probinsya sang Bukidnon matapos nga nagpamahog nga atakihon ang isa kabulutuan gamit ang armas luthang kagranada sa Lunes. Mismo ang alkalde sa siyudad sang Valencia ang nag-anunsyo nga nadakpan na ang suspect nga estudyante. Las 7:51 sang aga, Sabado, Agosto 22. Nagpamahog ang estudyante pinaagi sa social media. Nadakpan ang sospetsado matapos ang madasing nga aksyon sang Valencia City PNP sa mando sang alkalde nga si Mayor Amy Galario. Ipaidalom na sa disciplinary kag intervention measures sang City Social Welfare and Development ang nasambit nga estudyante. Abuyad to mga mainit nga mga balita sa sininga oras. Mga balita nga gindulong man sa inyo sang DTX Beauty Soap, subong man sang Extend Food Supplement. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Kampiyon sa balita. Kampiyon sa drama. Kampiyon sa musika. Kampiyon sa komentaryo. Kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. championing the lives of the Filipino.
2: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, my puso.
3: T3 Bio Senior Citizen ka na pala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ng brain food. Kag gantino man sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio at lawaglaw. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Contra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract. Nga bugana sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibilis sa mga butika.
2: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap, magaspang nga panit. DTX Beauty Soap, gala o magputi. DTX Beauty Soap, puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap,
2: bakal na sa mga butika.
4: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
5: Squalene Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na batsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
4: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
6: Squalene Capsule.
4: Nagapabakod sa aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder na amo ang nagabalik sa ikaayong lawas. Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
7: Si Hannibal is tunin na. Ako may kinabatsyag sa akong nga tiil. Tuhod. Nagawbag inis ako nabuto nung ako natritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupo sa akong arthritis.
8: Gluterna Max.
9: Gluterna Max Capsule and Gluterna Max Coffee Blend.
10: Makakal sa malapit na butika.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Number 1.5 K5 News.
16: This song is brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.

0: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
1: Mabibili sa mga butika.
2: K5. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ng infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
1: Pamakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
5: Ang atong topic subong sa D3 Bio. Mm. Ano bala ang long-term COVID? Kag ano bala mabulig ni D3 Bio para may iwasan mo ang ginatawag nga long-term COVID?
6: Last year, iba nga experience nga COVID. Ako na-experience yan, sir boy.
5: Mm-hmm. Mm-hmm.
6: Umpawan ako, pero almost a month, ang palangapoy, di madula.
7: Palangapoy ka.
6: Kung lantawon mo ang statistics, ang mild or moderate nga COVID infection, gaad laga na 14 days. Pero tingala ka after 14 days, lain pa imo pamatsyag. So, kung lantaon nimo, no, 36% sang COVID patient naga-experience ang gitawag post-COVID syndrome. Na lang batsyagon right after sa imong akuan infection. Kung itest mo ni Slasher Boy, negative.
5: Negative na.
6: Why
5: na
6: pero na. Ang pamatsyagan, daw positive pa japon. Lain.
5: Sang
6: nakainom ko di tribayo, Sir Boy,
5: ibang effect.
6: Effect yan. Di kaya ka batsyag sa mga post-COVID symptoms. Sang sininga tuig, iba naman ang epekto. Tungod kay nakabalon ako sang ano, sang sikrito, before at after grabe inom sang ano sang Ditribayo, Sir Boy, nadula na natong mga post COVID symptoms like fatigue.
5: Correct.
6: After 2 to 3 days dula na
5: dula na,
6: na. Brain fog, isa imo nga heart palpitation. Ang malain nga epekto pagin sa post COVID symptoms, Sir Boy, kining depression or anxiety
5: kulbaan
6: ka mo. Tapos sakit ulo, palnakit sa lawas. Pero kung nakainom ka Ditribayo, kaya gidya ma buligan ining gitawag mga post COVID symptoms.
0: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
1: Mabagat sa mga butika.
0: D3 Bio.
5: Correcto. So we have a two-way protection in D3 Bio. COVID has a multi-organ effect. Apektuhan niya imo heart, imo lungs, imo kidney, and skin and brain. Ano ang proof nga grabe gid ang giras during sa imo lawas during COVID? Kay may ginatawag ka blood clot. Dinalin ang blood clot na. Dinalin ang bleeding na.
7: Mm-hmm.
5: Mga patay na nga tissues nga way tanilabot. Why ganita nilabot? Galing nag-overreact ang imo immune system. That's why extensive ang damage sa imo lawas. That's why mag-D3 Bio ka. Ang D3 Bio, gapadamo man sa atom probiotics. Specifically, two kinds of probiotics ang gadamo. Lactobacilli and Bifidobacterium. Ano ba na ang ginahimo sini sa mga good bacteria nga ini?
0: D3 Bio!
5: Ini sila, gina-lower nila ang risk sa imo COVID hangover or long-term COVID. Kay ini sila may mga antiviral and of course may anti-inflammatory effects ni sila. This is D3 Bio ni ang kapadamo sila. That's why mag D3 Bio kagid after kan mag-ayo gapon. Sige-sige ha, Dr. Camille.
6: So, pag pala inom ka D3 Bio, ang medium chain triglycerides, gina-improve niya ang magnesium kag potassium sa imo nga tinai, no? Once nga ini nga mga electrolyte minerals
0: D3 Bio.
6: Ara da, gina-prevent niya ang gitawag irregular nga impulses sa imong heart causing arrhythmias or heart palpitation tungod sa gitawag post-COVID syndrome. Normal na yan. Pero kung bastante ka kwan, bastante ka magnesium kag potassium, kay gina-control, gina-panami ang absorption sa D3 Bio, hindi mo na mabatsyagan sa gitawag post-COVID symptoms or ining mga syndrome. Kaya ang nakanami sa D3 Bio, tungod sa iyang MCT or medium chain triglycerides, ang ketones, hindi lang sila nga ma-provide sa energy sa imo nga brain.
5: Mm-hmm.
6: Pero, ginabalansin niya ang GABA kag glutamate levels para nga ma-prevent ang itoag brain fog. Ano galing brain fog, Sir Boy, daw?
5: Di ka paminsan mayo, do.
6: Di wala ka focus.
5: Wala ka focus. Oh. Pigaw ang imo retention, pigaw imo attention span, amo na brain fog.
6: Kaya ang nakanami, ang D3 Bio, may paaman nga antioxidants.
5: Mm-hmm.
6: No? Ang gallic acid, kag ining gitawag, ferulic, ginatreat niya ang mga palangapoy sa kalawasan, Sir Boy. Para i-counteract ining mga gitawag inflammation. So, hindi lang sila nga, wala na ko ilanat, tapos na ko COVID, din ako mag-inom D3 Bio. No. Mm-hmm. sige ang ginom. Kaya nga man, adlaw-adlaw, perminti galibot ang kagaw. Adlaw-adlaw, minuto-minuto, gasulod ang kagaw sa lawas naton.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
9: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mapatak sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio! Health! News!
10: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: Maayong aga, oras sa Pilipinas, las 10:59 ang oras ginadulong sa inyo sang Mighty Sea Syrup subong man sang DTX Coffee Mix.
10: K5 News FM, top of the hour.

0: Mga ka-K5, yari na ang mga mainit nga mga balida sa sininga oras. Mga balida nga ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio. Subong man sang DTX 500 capsule kag DTX Herbal Soap. Nahibaluan na sa mga otoridad kung sino ang salikod sang pagpamahog batok sa isa kabuluthuan sa probinsya sang Iloilo nga nagresulta sa pagkansela sang klase sang tanalikdan nga Agosto 20. Suno sa Tigbawan Municipal Police Station, isa ka estudyante nga ginabuli sa eskwelahan. Ang nagpamahog nga matabo man sa Tigbawan National High School ang natabo sa Ateneo de Zamboanga kung hindi paguntatan ang pagbuli sa iya. Base sa aligasyon, naging biktima sang online bullying ang estudyante. Imbolbado sa nasabit nga insidente ang duha ka mga grade 10 students nga nag-communicate pinaagi sa private messages. Ginpasa ang kaundan sang nasabit nga conversation kagamat-amat nga naglapta sa social media. Bangod sini nagpanik ang mga manunudlo, estudyante, subong man ang mga ginikanan sa mga estudyante. Ginpanugyan sang PNP sa publiko nga likawan ang pagpalapta sa social media sang wala pa ma-verify nga mga impormasyon. Para sa iban pa nga mga balita, posible nga madugangan sa tub-tub 3 pesos kada litro ang presyo sang krudo sa masunod nga semana. Base sa resulta sang trading sa international market, posible nga magsaka man ang presyo sang gasolina kag madugangan sang tub-tub 2 ka pesos kada litro. Lunes nga adlaw i-anunsyo na sang Department of Energy o kung DOE kung pila ang dugang sa presyo sang produktong petrolyo sa Pilipinas. Mag-aumpisa ang implementasyon sini sa Martes, Agosto 25. Amuyad to ang mga mainit na mga balida sa sininga oras. Mga balida nga ginadulong man sa inyo sang Klinika Sporbiotics, subong man sang DTX Herbal Soap. Ini si Sunshine Lacson para sa Kampiyon nga Balida, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Toks ka ba?
1: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, git ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
6: Ako'y tama na nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagsako nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manikan.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Muter naman. Ako si Pimpinito, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo ng akong sugar.
8: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
9: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig na gabi. Sa diin ka, Pipito!
10: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
11: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay. Buhay, muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
12: Muling binuhay mo.
13: Extend. Isang kapsula ka lang.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Number 1.5 K5 News. This song is brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C.

0: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow. DTX 500.
5: Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs, mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
6: meaning
5: IBS.
6: Dakutoy tiyan mo na?
5: Oo. Kagi
6: ko na, dakutoy tiyan mo. Dugay-dugay ka to kalang siya.
5: Gigi tigab.
6: Gakrams.
5: Gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic na balatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, nga madula, kung sige ka inom, DTX 500, kagmaitis, bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
6: Kay ga-inflame na imukan mo, imo tinai. So once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or GP ang nagapasiguro naman nga indi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sang kaangtanan sang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sang anti-inflammatory condition. Indi lamang sa imong atinai kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500.
7: Catalina Habagat.
8: Anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX.
8: Sa isa ka adlaw,
7: two times ko tagdaw duwa ka kapsul.
8: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
7: gid. Ano namit na gid sa akon nga mata.
0: DTX 500.
9: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imo pancreas, no? And it's numerous complication. Ah, tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ate, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo, pati ang imo ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, sang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? This ang Mighty C kada adlaw.
6: Balikon ko tong churi, Sir Boy Blau. Pares blau sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan, matukon gin. Amo man ang lawas, ti siyempre, di man malikawan ang mga bisyo, naming nga kaon, sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang, pwede mo ibutang mo sa lawas. Pero kung kulang ka antioxidant, una ginya makuan, pugday ka. Lain niya kung palainom ginya antioxidant, kaya kung kisa ara ang bisyo, ti ma-prevent, Sir Boy.
5: Gusto.
6: So, ang nami pa, Sir GP, ang sa aton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, amo may kapabilidad siya nga ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
5: Oh, hindi ka ma-stress.
6: Mm-hmm. Kung bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins, kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Perdi mi gabi, Sir Boy mo. Especially emotional stress. Oh. So to summarize, pag nag-DTX 500 kag Mighty C ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD kag pancreatitis, maganami ang mudo mo kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, Magditex 500 kag Mighty C.
10: TTX 500.
7: Catalina Habagat.
8: Anong ginabatsyag mo?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinabakal ko dayon sa DTX.
8: Sa isa ka adlaw.
7: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
8: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo.
7: Anong ginamit na gitsa akong nga mata.
10: TTX 500. TTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Lohas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
12: Nah. Mayong og tubanwa, mayong og tusyrad sa Bacolod, kagsubungman, mayong og to Negros Island Region. Welcome kita sa atong palatuntunan, nga ginatugluan, ido kalidad sa K5 News FM. Permanente kita mabatian, last 12, tugtoblaw na sa ngapon. Inong yung alagad, ka-K5 Ed sa Yusa, kag siyempre, upod, tani ang aton mga ka-K5 dire, galing inag-alabsent bala. Sining hapon, mga kabyanan, special lang aton nga bisita, no? Kaga siya maghambal sa nahanungod sa Parents Teachers Associations as partner in shaping the minds and hearts of the learners. Mao related yapon ini sa eskwelahan, ladies and gentlemen, ang aton nga speaker sini nga hapon, isa ka serbisyo publiko ining iya nga specialty, no? Siya ang aton nga barangay secretary sa nga barangay Alangilan. Okay, kag siya man ang chairman sa Kirion Basketball Club, barangay Alangilan. Kag sa subong man, siya ang aton nga Parents Teachers Association Federation President sa siyudad sang Bacolod. Ladies and gentlemen, please welcome ang ako na byan. Boy, niya hapos niya palapitan. No other than Sir Kari Palabrika. Partner! Go ahead,
13: okay, mayong aga sa atong tanan, no. Madamog yung salamat sa pag-invite diri sa akon sa K5 News FM 101.5 sa Ilocalidad, no. Kay Doc Ed, madamog yung salamat, no. Isa ini ka pribileyo nga kun sa diin ang bahin sang Parents Teachers Association kung ano blang amon nga papel, ano blamon mahimo, anong amon blang mga tikang, agod kami makabulig man sang mga concerns, issues, no? Sang nagakatabo subong, no? Sa aton nga mga kabataan.
12: Oo, prontest baga hatag sang mga tips kag sang mga views ang aton nga speaker, iniblang nahanungod sa importante nga papel sang PTA sa paghulma sang mga panghunahuna kag tagipusoon sang aton mga kabataan, no? Kag siya gid ang ideal naton nga speaker sa sining kapunan nun tugod siyang aton na Federation President sa siyudad sang Bacolod. Kaga antisina, shout out gali sa aton nga subong nagahiwat sila sa ang K5 sang Negros Island Region DTX 500 Radio Broadcasting Competitions diri lang sa Rayo Building, Rayo Gym, no? Sa tanan nga secondary school sa bilog nga Negros Island Region. Partner, mapati kasi hindi ang premyo. Oh, wow. Ang mag-champion partner 20,000. Wow,
13: ano na, no? Ano na, challenging.
12: Oh, ang first runner up 15,000, ang second 10,000 kag mapati ka partner tanan nga participants, ang mga non-winning participants mga baton sang cash prize, no? Kanami kay sa aton ba lang ang mga ano ni, ka aton ba lang ang mga secondary students, subong pa lang sa mga hobby nila nga paminsaron, gina-training na sila sa radio broadcasting partner. Kaga nami inayang inisiyatibo blasang K5, kaya siyempre sa idea man ni Doc Ramil Oy, ang aton nga CEO and chairman sang K5 News FM, siyempre ang aton station manager, no other than Sir Rods Palma, kaga subong man ang aton nga mga bossing diri sa aton sa K5 News FM, sila iniya nagdihon para iniya sa aton mga kabataan, bala partner? Mm-mm. So, partner, abi pang tamyaw ka, anay, sa'yo mo tagpalamati, kino damo ni siya, damo ni siya, what we call this, ng followers sa iyang Facebook page, partner.
13: Okay, madamugig nga salamat, Doc Ed, no, sa subong, no, gina-grab ko niyang oportunidad, no, sa pag-reach, unagin, no, sa aton nga pamilya, no, sa akong wife, dira na si Levy, no, Levy Flabrica sa Panimalay, subong man sa akong kabataan. Nga ra dito sa Barangay Alangilan, kagsubong man ang akon mga fellow officers sa Federated Parents Teachers Association, sang division sang Bacolod City, no? Sila ni mga, ano ni, mga inurusgan, mga, ano ni, mga aktibo nga mga set of officers subong. So, damo kami sini nga dapat nga pag-istoryan, igadihon, no? Para man kami makahimo man sang amon obligasyon, sang amon rules, kag mandato nga kami din pili bilang official sang Federated Parents Teachers Association. Kagsubong man ang nag-greet ko man, no, sang natamyaw ko man ang akon dira mga kaupod sa sanguniang barangay council.
12: Oo,
13: sa
12: mga sige,
13: nila, no. Okay, Kaproy Ritisa, maraming salamat sa pagsuporta, no, no. Masinano ka sa ako kapon si Kap. Pangaragi siya nagatag sang yatsimpo sa pagatag sang mensahe sa aton mga players, sa aton opening sang aton nga basketball league. Subong man ang the rest nga barangay council sa aton mga barangay kagawad. Kag aton man very supportive nga sketcher person Honorable Owen Smilyarin. Manamoy nga salamat mo sa pagbulig man sang pag-share sang resources sang SK agud magamit natun sa paliga. So sa aton dira nga mga kaupo dira sa may mga barangay secretary sa 61 barangay sang Bacolod City, mayong aga sa inyong tanan, no? Kag ako nang tamyag sa inyo, kag please follow, no, please follow gid sa K5 News FM 1.5, no, kag subong kita live diri sa Ido Kalidad.
12: Okay, mayo gid, no, ang aton nga ano, ang aton nga barangay pala ganito sa siyudad sang Bacolod,
13: 61 barangay.
12: Now grabe, kag ang aton nga eskwelahan, ako hindi mo madumduman na partner,
13: 71
12: ka
13: 22 high schools and
12: 22 high schools sa siyudad sang Bacolod, kag 48 ba, grabe yung memory sang aton nga federation chairman, no? Prontis na, oh, may ari diri, siling ni Prince Lumangyaw, nay sa duha ka coach ba. Subong man ari man ang tamyaw ni Prince ninyo hukom. Sila idol ko na. Wow. Okay. Shout out ko, no, sa Team Sir Ed Sports Unlimited. Wow. Ini blang aton blang ano nga Sports Unlimited, no, nga ining gindihon ini sa Barangay Alegria ang mga ginikanan sinisubong nagapamati kay ti sa hapon may hampang, no.
13: Oo, sige. Ang Sports Ed, Sports Youth, sina, nag-bata, no? Sige, nag-extend na ito sa Langilan.
12: Oo.
13: Nag-extend na sa Langilan.
12: Sige, antes kita magkadto sa main topic naton regarding sa yung papel sa mga ginikanan bala sa pagdihon na special MPTA. Ano pagid ang ginasakuan mo sek? Si Abulaka secretary ini sa barangay Alanglilan kag ning yang kapitan si Cap Roy
13: Retisa.
12: Retisa baka nami ning kapitan kay kagapom na mugnog ni nga sir pili ka lang kape o aros kaldo, no? Si Kap, mayog yun, namin nga pagpamati kag sa mga nagapalanyaga dira sa Barangay Alanglilan, ang inyo sekretary, subong aton guest dira sa Ido Kalidad, kag manami kung kamo magapamati, kag pwede kamo ka-join sa amon sa pamaaging nga mag-send kamo sa inyo constructive questions kag suggestions, no? Para sa aton ini nga mga kabataan kag para ini sa eskwilahan mismo. Okay, sige. Bati ko ang Sports U magalakat sa din ganito.
13: Ang Sports U amo na subong ang aton gina workout gitudlo nung ginabuligan naton ini no kami
12: para sa kabataan ni.
13: Support kini para ni sa kabataan naton pero under na sa 2011 born no. Kita gina paabot nga international game no. But sila ng international, hindi rin sa Bacolod.
12: Hindi lang sa Bacolod, hindi lang sa Pilipinas.
13: Kundi, no, nga ginano natin, mayroon na ito sibong certification of invitation, no?
12: Okay.
13: Sa kay Doc Ed, nga kita gina-invite gid. Kag kita qualified nga magdala sang team, magbit-bit sang team Philippines, no?
12: Oo.
13: Hindi lang NIR, kundi team Philippines. Amo na siya ang
12: 11 born
13: nga mag-join sa Bangkok, Thailand.
12: Okay, so amo na nga ka try out gani ang aton mga assistant coaches dito sa Sagay si Sir Raymond Kasipong ang 2011 born nga basketball players nga naga-height 5'10 pasaka kung sino dira nga mga ginikanan nga willing ninyo ipadalang inyo bata para maghampang sa December 17 to 20. Oo.
13: Mga 4 days.
12: 4 days na pero December 16 malakat na ka muna na partner no para nga magrepresent sa Negros Island Region Philippines basketball sa Bangkok, Thailand. Invitation sina gikan sa World Youth Championship. Okay, sa tanang mga kabataan nga nagaedad 15-14 kun gusto ninyo mag-try out kamo sa may Alanglilan, katuan nyo lang o message ninyo si Sir Cari Palabrica agud ma-set ninyo ang pag-try out kay sila ina na mang scouts ang players, no? Kag subong man partner, nagapangita ka kuno sponsor para dira sa
13: oo, kinanglan ginato no tungod nga ang ining ginadiho naton isa ini ka aspiration nga kun sa diin hindi lang para sa aton kundi para na ni sa mga next generation sa
12: atong
13: mga kabataan nga may potential hindi diri sa local nga basketball kundi sa national. So kinanglan ginaton diri ang aton nga mga maalwan naton nga mga benefactors, ang aton nga mga stakeholders, ang aton nga mga sponsor. Kinanglan nato nung gaayokin kami, ga-kunuktok kami sa inyo tagipusoon. So, later on, kung ma-plastar na namo ng aton, ma-plastar na aton ang team,
12: kira
13: na kami magpalapit mismo sa inyo formal, agad ma-formal man aton ma-introduce ang aton team, ang aton players.
12: Sige. Okay, Asya. My good sec. Now, so shout out dira sa Barangay Alegria nga subong nagapamati sila sa aton. Ini nga pa-shout out ginadulong sa inyo sa DTX 500. Silingan ni Doc nga stay healthy and live happily. Mag-DTX 500 ka. Kagsubong man, kaupod na to na sa pagdulong, ini mga pa-shoutout, ginadala sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Sige na partner. Ano bala ang mga views o kung ang mga points na to nga pagatandaan upang makabulig kita sa pagdihon sa paminsaron kag mga huna-huna kag tagipusoon sa aton mga kabataan.
13: So, Father, una sa tanan, Doc Ed, no, nakita natin diri subong ang nagkakalatabo na, no, nga kung sa din bilang isa ginikanan, daw
12: natanggap
13: na ako ng no?
12: Dokakululbaan na partner, no?
13: Dokakululbaan nga hindi na subong safe ang aton nga eskwilahan, ang aton classroom, no? Nakita natin, no, na mga ginahimo subong sa mga kabataan, nga kung sa din, hindi niniloglaog na, nakaupang nini sa mga kabuhi, sang upod man nila nga mga kabataan, nga mga estudyante. So amo na subong ang main concern no, paano ayhan makabulig ang Parent Teachers Association, paano ayhan naton ina matagaan sing solusyon, maski hindi man naton puli matag ang solusyon, at least kita makabigbahin man sa mga tikang nga aton mahimo.
12: Oh, correct. Talking about sa ginaminsyon mo bala, Sir Curry, do kadamo sa mga ginikana nagapalapit sa amon nga masugata mo ba do ginakulbaan kami perme nga ang amon bata. Sa unaya kun ang amon bata idulong namon sa eskwelahan, confident kami nga amon bata makapuli. Confident kami nga amon bata safe. Confident kami nga ang amon bata magwa sa eskwelahan may mga natun-an kag wala ginakulbaan. Subong pa sa na-mention mo, Sir Kare, kag hindi naging malikom naman sa aton, nga maski din lang ganit, doon nagbantog gid kita, kay may mga eskwelahan nga may mga tragedy nga nagkatabo, partner.
13: So, amun na ganit, subong medyo nagbago na ng henerasyon, no, sang una yung sang inyo time, Doc Ed, no? Akong time sang una, kusiyon ako sang teacher ko, doon nadlock na ko, subong niya. Teacher na subong ko pa namin, no? Doon naglain ang sitwasyon, no?
12: Oo, pero may mga kabataan man nga kanami sa ila sa response. Kung ang ka, ang ila teacher gani, nabatsagan na nila nga daw, wala man kapangakig, wala man gahambal, gahipos lang, nabatsagan nila nga daw, akig na si sir, akig na si ma'am, abi, magpahimuyong na lang ta. May mga kabataan na mga amuna ang karakter, Sir Kare, kagina, sa daw kanami, yeah. Bala kay nahangpan nila ang sitwasyon. Pero yung tsakto ka, Sir Kare, may mga kabataan, gidya subong, nga ibutang ta naging man lang ah. Sorry to say nga daw wala na nahadlock.
13: Okay, no? Nahadlock.
12: Okay, naging nahadlock.
13: So hindi man tanan, hindi man 100% mayara gin man nga kabataan nga nami gin man ang pag ano pagtubo sa ilang values sa ila panimalay. So mayara gin man nga subong maski nano naton katudlo, maski nano katudlo sa ginikanan, subong man sa mga teachers daw hindi naging man daw hindi naging madala no. Tungod din na siguro sa mga ginahimo subong. Kung kita naman natin subong bi ang isa naman din nakanugid ang social media. Isama na maka
12: influensya
13: sa ilang mga behavior.
12: Oo, grabe ang influensya sa social media to. Kaya kung kisa nga itong mga estudyante, hindi full-time sa obra sa ila balay po full-time sa cellphone. Oo, sige. So, bali pila kadlaw, may topic ta dire kung paano natin ina-control o kung i-manage ang pag-usar sa cellphone. Pero subong niya, ano nga eskwelahan niya ang... na under mo sa as a PTA president
13: so as a federated federation president ang botsilingon sang federated anon sang whole sa kabilugan na sa sang citywide o kung division sang Bacolod City.
12: Mm-hmm.
13: Tanan nga 71

0: together no mo ni siyang educators and parents.
1: Ah, okay.
0: So magbinuligay ang parents and educators
1: holding together
0: in shaping the heart and mind ng
1: kanilang
0: kabataan.
1: Oh, sige. So, tell us about sina.
0: We'll speak about IPTA innovations for positive and transformative actions.
1: Okay.
0: Mga innovation ina, isa ina katikang, isa ina ka initiatives, isa ina ka programa nga konsidiin no makabulig ni sa pagtadlong para sa positibo nga behavior sa kabataan.
1: Oo.
0: But sila naman sa transformative para magtadlong no ang ilang ginaliko sa mga dalan, dapat mag-straight ang ilang papadulungan.
1: Correct.
0: Dapat actions, no? Hindi lang sila tungkol positive, transformative, dapat actions good.
1: So, ina, siya, it's a group of parents nga mag-upod sa imo para ina siyang innovations maging materialized, no?
0: Yes, Doc Ed, ang amoining innovations naka-focus ini sa anti-bullying campaign.
1: Mm-hmm.
0: And the second one, the mental health awareness.
1: Okay.
0: And the third one, the values formation drive, no?
1: Oh, sige, tell us about that. Pero antes na siling diri ni Prince Lumangyaw, shout out kag siling man ni Mark Justin Lena. Siling niya, shout out coach kay coach kagali nila, no? Sige, Brian, kita sige. Sige, Sir Curry, go ahead.
0: So nakita naman natin ang anti-bullying, isa na naman ka naman ka problema man subong sa aton nga mga teachers.
1: Mm-mm.
0: Tungod nga sa bago sa mga curriculum, masin ano ka alam, masin ano ka sagad, masin ano ka bright ang imo children, once nga may record nga bullying, may records nga bullying, automatic disqualify na siya.
1: Hindi siya
0: maka-achieve sa mga award.
1: Ah, okay.
0: At achievements dira nga mabaton at the end of the school year.
1: So meaning, alimbawa ako, honor student ko, karon ang ginhimo ko, may ginbullied ako o may ginbully ako nga estudyante. Kag na probe nga ako gidya ang may, shall we say, ako gidya may sala. Pero honor student ko, meaning, ina siya nga rights nga maging honor student o maging awardee sa pag-closing sa pag-graduations na o kung pag-closing sa eskulan, hindi ko makakuha as honor student.
0: Yes, yes, correct, Doc Ed. But maagi na sa due process, no? Hindi na basta-basta nga i-determine, no? Dakumen ng challenge sa principal kag sa aton nga guidance, no? Sa aton guidance in charge nga kung sa din, no? Dapat gid mapatpat nila kag ma-id-id nila kung confirm gid ba lang ang inang bata nakakumit sa isa ka bullying ng hilikoton.
1: Okay.
0: Tungod ang anti-bullying, isa ina no naka-disgrace no kung nagapakanubo ina sang dungog man no, sang upod niya man nga classmate o kung iya nga schoolmates.
1: No.
0: So ang awareness na sang anti-bullying, ano bala ang epekto sang bullying sa aton kabataan?
1: Mm-hmm.
0: Ano bala ang mga preventive strategies? Ano bala ang imuon naton a good ang mamat-amat ina eliminate, amat-amat mabuinan ang bullying sa aton nga eskwelahan, especially sa classrooms. So may mga ano dira, may mga proseso. Una, ang school, ang PTA, ang school PTA officers dapat makonect gid with together with the principal sa barangay. Tungod sa
1: so bali
0: program ina nga BCPC, no?
1: Okay, bali di barangay, di PTA, kag di school.
0: The school.
1: Di na sa iistoryahon sa barangay.
0: Ga collaboration, pwede man nga ang principal mag-request sa
1: presensya sa PTA kag sa barangay, no?
0: Barangay sa school, pwede man lang na siya tungod nga ang pag-istorya na iway man na sang venue.
1: Importante may
0: sing mga konkreto nga mga forma kung ano nga mga actions ngayon mo para ang bullying sa eskwelahan.
1: Ma-minimize.
0: Tungod nga hindi man butsilingon nga sa kabata nag-bully sa iya classmate. Malain na dahil nga bata. So, buligan natin, reforma natin siya. Ipatag natin siya nga ina nga ginahimo. Hindi ina dapat ginahimo. Kay siguro without ano na sa unaware, hindi sa aware bla sa iyang name.
1: Oh, sige, halimbawa be ako, example ako be nang bully ako. Tapos ti prove gid nga ako gid. Tapos what will the PTA do nga para ako gaan ko bi sanctions mo? So anong kalabanan ang gina-sanction naton sa mga as PTA sa mga kabataan nga nang bully? O ano bing akon nga penalty halin bi sa PTA?
0: First of all, no, ang PTA why man hindi kami authorized nga
1: mag-. Oh, correct. Amo ginang chaktoget, no?
0: Kami ara lang kami nag-observe, kami nagatadlong sang mga ginahimo sang kabataan. First of all, imuon naton taguon naton ang attention sang ginikanan o bang guardian, no?
1: Okay.
0: Pabalo naton kay basi blang ginikanan tong guardian why ni sa kabalo sang ginahimo sang iyang kabataan sa school.
1: Pero sik may ano? may interventions ang PTA nga ginahimo.

0: para sa mga bullied learners, inang mga ginbully, kag ang nagbully.
1: Hopefully, Doc Ed, tungod ng ini nga innovations sa aton nga anti-bullying drive, may ara ini interventions.
0: Okay.
1: Kung ma-implement natin ini, as soon as possible, basi next month na, kuy tungod nga initially, nakaya istorya naman kita sa aton nga mga partners.
0: Oo, kag stakeholders, no?
1: So, akong diri-diri makita ang proseso, may ara di step one, gathering of information, ano ba lang tabo, ano ba lang klase sa pag-bully ang natabo, cyber, verbal, physical, amo damo klase ang yung tawag natin nga bullying.
0: Ma-undergan gin sila sa proseso, no? Oh, sige pa dayan.
1: Tapos, hindi niya basta-basta lang tagaan sanctions, medyo process gin. Patawag ang parents together with some advisor, kuhaon ng complete details. Tapos, pagtaara ng kompleto ng detalye, di rin natin may kung ano lang dapat nga ka-action ni mo natin. So, hindi man basta-basta nga mag-atag kita sa disciplinary actions kundi natin mamatudan. Kag ang importante diri ang pinaka-main purpose gid sa isang anti-bullying drive nga ang kabataan mapaibalo sila ang epekto hindi lang para sa ilang nga bully kundi sa subong man nga ilang ginabully nga ilang classmates.
0: Ah, okay. So, siyempre, kaupod naton ang presensya sang guidance counselor.
1: Yes, correct. Amo ta kina na mention kay na guidance counselor.
0: Oo, ang guidance counselor dako gid ang papel niya sa mga sitwasyon pareho sini, no? Kag ang manami kay ang mga innovations ang paghahiwaton sang aton PTA is for the good sang aton mga kabataan.
1: Ang anti-bullying drive is only one aspect, no? We have three aspects nung ka-focus ita. Ang the second one ang mental health.
0: Okay, sige.
1: Ang mental health. Among ginang pinakanami sa tanang mental health, no? Kasi tungod nga una nakita naton mga kabataan naton ang ila stamina, ang ila endurance, iban why nagidga focus gani sa sports.
0: Oo.
1: Salamat gani kay may sports you, no? May may Sir Ed Sports Unlimited tungod nga ang grassroots ginatagaan gyapon sing prioridad.
0: Oo, focus sila sa grassroots, no?
1: Motivate sila, sila matagaan sila sing chance nga ma-develop ang ila skills sa basketball. So ang mental health dire naton ipatpat kung ano bala ang importante gid nga akinala naton ang mental health nga aton gid nga tagaan sing importansya ang aton nga mental health. Una itagaan naton sila sing mga samples, no? Dapat gid ang yelay mo on healthy diet, no? Hindi gid paglikawan ang healthy diet. Basi wili lang sang cellphone.
0: Wala nagkakaon sa tsaktong nga oras.
1: Lang kanon, soft drinks lang. So after 1 year, ano na, baldado na, gamasakito na. So that is already tested and proven.
0: Okay, sige. Una gid, ang healthy diet.
1: Oo, hindi malipawan dira. Ang arang vegetables, fruits, mga vitamins. And the second one, ang constant exercise, no? Dapat doc and exercise gid, no?
0: Dapat may exercise ang aton mga kabataan.
1: Jogging, hindi lang siling pagkaabot sa balay. O kung may likuton, ang isa man nila ka, the best exercise gid ang pagbulig sa likuton sa panimalay.
0: Okay? Ang mga obligasyon una, nila sa balay, no?
1: Mamisak, masininaw sa mamisak, manggarden, mangbunyag sa mga tanom sa palibot. Isa na kayo ito exercise, tungod una, hindi lang ikaw na-exercise, pati ng mga parents, malipay man, tungod ka bulig ka sa obligasyon sa panimalay.
0: Ang magkuton ko bingakon bata, beko na anak, ano, nag-exercise ka man, nakabulig ka man to kay mama mo, wari sa stupad ko, hindi lang ko papagpakita sa may Facebook live tada. Sige, lewat, sige.
1: Amo na, Dok Ed, ang best exercise nga nagabulig ka na sa imo panimalay, sa likoton sa inyo panimalay, nga hindi lang bala si mama lang pwede mo kasi papa ang gobra, si nanay yung mga laba. Mapuli ka man pang laba, exercise naman mong mabalasan.
0: Plus,
1: Dok Ed, amo nang pinaka-importante.
0: Plus, nag-develop sa bata ang sense of responsibilities. Nan, nga kung wala ang iyan nanay kag tatay, I mean, butang tabi, nag-ubra, layo, may gilaktan, kabalo sa kung anong himuon niya sa iya balay. Sa ila balay, basik ba lang aton kabataan kay edad na 15 pati pagkilis ang tinigang di pa bala ka baluhaw. Amo na ganing hambal din ni ano ho ni Mark Justin Lena ho. Gahalay lang di siya shout out po ba si Mark Justin kabalo ka man magtigang sa inyo balay.
1: Kag isa pagin na isa Doc Ed ka isa kay pagin na kay likoton ko sa din nag-develop ini sang family band.
0: Okay, namo nang manami. Quality hour nga upod nato na aton mga kabataan. Sige.
1: Based sa realidad subong almost kung 80% sang panimalay masinara ka mo ito bangay huwag yung sindanay huwag yung istoryanay tungkol cellphone tungkol cellphone ang muna sabi sa latest survey Doc Ed
0: Chaktoged, no? Pati gan, may kilala ko gani nga kusina lang kagsalas magtawag nga makaon na i-chat niya pa. Oh, makaon na ta Tapos masahon mo, tikay, wala na tensyon mo, maskin anong singgit mo daw, ang muning kulang din, makaunta, mangugas na din pinggan daw, hindi, pagani, magbatianay, pero kung i-chat mo, gulpi lang makita, yan niya yung makaun at tagali.
1: Amo pagini na, Doc Ed,
0: grabe, no?
1: Isa gini na, naton nga pokusan, no? Sa aton sininga innovation, dire naton ipatpatgid, ipatag sa minds and hearts ng aton kabataan, ang importansya sa mental health. Luwas nga ang mental health ang pinagit ka effective nga mental nga paghatag sang ikayo nga paminsaran. Look at amo ang meditation.
0: Meditation sa.
1: Ano ba lang meditation nga most powerful meditation is prayer. Prayer, Doc Ed.
0: Correct, Ed. Ang pagpangamuyo.
1: Tungod ang tanan mga negative vibes, tanan mga worries, ang tanan mga gina problema sa imo pag-eskwila, sa imo panimalay. Meditation lang. Piyong ka lang, sing 5 minutes lang, pangamuyo ka. Kay marilib ang imo nga ginabatyag.
0: Oh, kanami kid. Pero
1: siya ang yan ang mo siya na ang pinakaimportante kid kag powerful tool sa mental health.
0: Wow. Amuyo. So sa aton mga kabataan, mayo gid jagali nga kita nga mga kabataan kabalo mag-prayer.
1: Yes, correct.
0: Kay ano ganito ang mga negative vibes. Kag ang siyempre ang mga paminsaron nga manami magasulod sa paminsaron ta kay ti nagpangamuyo ta mo
1: na-relieve
0: ka
1: mga worries mo ba inang worries ang pranti
0: oo kag siyempre i-guide ka sang Lord kay ti nagpray ka sa iya especially kung maglakat ka magsakay ka sa lakyan magdrive ka motor God will guide you because ginhimo mo siya anay ang ginuna mo.
1: Correct.
0: Thank you for that information sa Sec. Sige pa dayon, Sec.
1: That's one of the aspects man. That's one of the effective man tool sa protect naton kag pag parang aton mental health mangin maayo amo na ang meditation through prayer.
0: True prayer.
1: Ed, papiyaw taman Doc Ed no ang mental health. Papiyaw lang ni gamay lang ni isalot lang gamay.
0: Sige, go ahead, go ahead.
1: Ito sang anti-drug, no? Dira, ipapiyaw lang naman dira sa mental health nga kung isa ka tinuga, isa ka estudyante, isa kung sino dirang individual na malulong sa droga, ang una ginapiktuhan ng imo paminsaran.
0: Sakto gina.
1: Ang muna papiyaw upon na nira, pero hindi ginawa nato nina mapatpat tungod nga dalo man nina ang anti-drug campaign. So, isa naman kaspeto nga patag natin gamay, sa ilang dapat maglikaw man kita sa paggamit sang makahalalit nga droga.
0: Okay kanami isang mga advice sa aton na PTA president na Federation PTA president sang siyudad sa Bacolod. Nang how many years ka nga nagserbisyo sa bilang PTA president? Kung isipon mo kay ti kung gisaga untat ka man. Tapos mabuslan ka man kaga ano ang mga madalom nga mga problema nga na-encounter nyo together with the barangay kag sang aton guidance counselor kag sang aton nga principal nga ano nga ara kagid nga ginbuligan nyo ginsolusyonan nyo siyempre kay ti eskwelahan mga kalabanan da mga learners no ano nga mga problema kag nga daw indi mo bala malipatan tungod kay kadalom nga ginbuligan nyo ang isa ka bata.
1: Ang isa gid nga hindi gid madumduman sang ako pang president sang school ang CPAC no kagi kun da president sang
0: ilang PTA ano kana Central Philippines Adventist College oo
1: dira nga akon ng eskwela sang junior kag senior high ang isa gid kay hindi ko malipatan nga akon contributions ang pagbisin isa ka bahin sang technical working group sa paghimo sang handbook but sila nga handbook
0: okay.
1: Dira na makita ang rules and regulations sang school dira na makita ang mga don'ts and does and don'ts mo lang hindi pwede mo
0: kasi
1: yante. So isa yung nakadako nga nagmold man sa akon nga dira ako naka-learn nga muning mga bagay nga dapat hindi mo uunsang aton mga kabataan sa school.
0: Anong bawal,
1: anong pwede. Kag na-apply ko na sa pagbalik ko na sa mga public schools.
0: Okay.
1: Pagbilang president ko sa ginagreat ko man galing, no? Doc, no? Mas malipatan ko ang principal, no? Si Ma'am Eileen Buhol no ang aton nga YC principal sa RCEO.
0: RCEO Elementary School? Oo, sige. Ang draya sa Alangila National High School sino da subong
1: nga aton? Subong pero dira ko last year pero nagbalik din ako subong sa RCEO sa Alberto Di Arceo Senior
0: Elementary School. Okay, si Ma'am Buhol sang principal.
1: Principal and the rest ang aton nga school PTA officers so mayong aga sa inyo no basta imbla akong pag-abot to
0: karon. So going back sa inyo nga ginubra so group together kamo together with the administrators the principals to make the particular ano na sana student handbook
1: yes.
0: So dira nakabase ang mga dose kag don dira nakabase yes, ang sanction sang bata
1: ang sanctions ng bata, ano oh, ang mga preventions,
0: mga preventions,
1: oh, ano kanami, mga no? recommendations na para ma-epektibo gid nga ma-implement ang ina nga handbook.
0: So isa na sa mga achievement nyo bilang na. No? Okay, sige.
1: And go back dok Ed no, ang tungod na balko kay na ang aton nga innovations kay na tatloy na kaspeto, duba pa lang to na mitla.
0: Oh sige, patayon kita. Ang anti-bullying, mental health,
1: values formation.
0: Values formation. Wow, kanami.
1: Values formation drive. Dira natin makita Doc Ed nga ang ano gid kanang langgid sang anuman sang kabataan ang relasyon sa Ginoo no. Napapyaw natin kinahanglan relasyon nila sa Ginoo. Gin-encourage naton ang teachers, ang encourage naton ang mga parents, guardian nga kun may time kamo, kun anuman ang imo reliyon, regardless ng imo Katolika kamo nindi,
0: regardless sa imo ginapangaptihan ano.
1: Ano gid encourage ang imo kabataan nga magkadto sa simbahan maskin 1 hour lang na no. Na dira naton makita, dira naton makita nga ang pag atagsang oras sa simbahan no
0: namin importante.
1: Man, namin, importante man.
0: So meaning siguro pahakyaw mo sa mga teachers naton nga kung may oras lang makasuggest, okay, if you have free time on Saturday, go to your church, o kung if you have free time on Sunday, kadto kamo sa inyong simbahan kag mag be a part of your Sunday service or Saturday service. No? Okay, may Sabbath day kita, kag may Sunday service naman kita sa mga non-Adventist nga mga believers. No?
1: Yes, sige. Dok Ed, ang pinagid ka importante man, no, ipa taliwat, no, inculcate naman, no, i-remind naman sa brain, sa mind.
0: Sa mind sa atong kabataan. No?
1: Ang natawag nga respeto. No?
0: Oo.
1: Respeto, may aragan ikong nagligad na kita nga isa ka teacher ng muno. No sec, kun mga estudyante sung elementary, tubangay mag tabuay kay Miss Dalan, hindi nakilala sa amo no.
0: Gani.
1: Hindi nakilala ang teacher. Ako na na-expressahan mo na doon. Okay.
0: Actually, si Mrs. ko, elementary teacher mo. Siling ina, pero may pagpuli. Ay, kapuy-kapuy, gidya pa. Ang amon kabataan, maski gasinggit ka na, abipungko ka mo, hindi magpulungko. Oo. Tapos super kagahod, tapos sila lang mismo galalisay. Siling ko ipalapit eh. Istoryahan nga gaamuna sila. Kaya ang kabataan tabi subong partner, Sir Kari, kalabanan daw kulang sa pansin.
1: Kulang sa pansin.
0: Oo, daw kulang sa atensyon. Siguro it's high time now nga kitang mga ginikanan sa balay pa lang natun mismo. Tagaan, tagid, ato ba lang na-mention ni mo, quality hours ang aton nga mga kabataan. Kagdra na to bilang mga ginikanan, mahangpan naton kung ano ang problema sa aton bata. Kagita nga mga ginikanan, makita naton kung ano siya nga klase. Kay kalabanan, be sorry sa mga parents ha, kalabanan bing mga parents kung ang ila bata, ipatawa gani, mas sila siya nga buot na yung akon bata. Sige, buot na siya, galing kayo nakakumitar sa sang hindi nami. No, hindi nami nga pamatasan. Amo nang inpabalo ka, ginpatawag ka, pabalon ka, nga amo nang ginhimo. One time to, I will not mention the name kag the school. One time to, may na-istorya akong bata. Nga, nadakpan ba lang ang nagpanigirilyo. Ito pag abot siyang nanay, akig ang nanay.
1: Hindi mong pati.
0: Oy, nagpati, babae pa ba? Okay. So, akig ang nanay, gararagin nga ang bata ko, ganyan pa si Mangdan, yung panigirilyo. Sa susunod sa eskulahan. So, pag abot to, siling ko, misis, pungko anay. Okay, pamangkuton tang bata. Tingin pamangkot yung bata. Inday, saan o ka lang naguntat panigrilyo? Siling niya, sir, kagina lang sang aga, naguntat na ko panigrilyo. So, dra pa lang adaan, nabalaan na. So, dito nga ang nanay na atagan. Nga, ang bata, yagali, sa sikrito, nagapanigrilyo sa sagwa, sa eskulahan. So, misis, nagpabalo lang kami nga ang imo bata, kapanigrilyo. Gabay pa nga kung manigrilyo sa, hindi sa eskulahan. Kay basit damo makakita, kagsundun. Kay ang eskulahan is a smoke-free institution. Kag hindi kid pa nami sa ila, bilang mga hubin, nga nagapanigrilyo. Kag dito man, nga gin-advise ang atun guidance counselor nga, ano siya nang likawan niyang pagpanigrilyo kag isa gid to nga ginambal sa among guidance counselor nga akon ang inmo tatay nagapanigrilyo, please mga tatay hindi ta pagsuguon ang aton bata nga magsindi sang sigarilyo. Oh, kita na lang ang mga tatay masindi, wala gid problema kay matured na tayan hang pantanana. Pero ang aton mga kabataan minor pa, hindi taanay sila pagtudloan. Maabot ang chimpo nga sila lang makadesisyon para sa ila. Yeah, no? Sige. Padayon na partner.
1: So isa pa gidira nga ginadugang naton sa values sa formation drive no, ang una gisa na ginatandog naton ang huna-una kabartiyagon sa aton kabataan ang pagatag bagid sang importansya kasi nga tawag nga responsibility, sense of responsibility.
0: Oo.
1: Nga kung sa diin ang ato ang mga parents gina-encourage man namon nga ang pagporma o kung pag panami sang batasan sang kabataan nagalin man mismo sa panimalay.
0: Correct. Get,
1: kung ano ang inyo ginagiyo, anong ginahimo nyo, anong gawi ang sa inyo panimalay, sigurado gid nga madala niya na sa eskulahan.
0: Oo, reflection kami dira sa mga karakter sang kabataan nga nakuha nila sa ila balay. Kaya ang unang nga ginbugtawan sang aton kabataan, ang una niyang edukasyon nakuha niya sa iya balay. Partner, kadamo man sa mga kabataan bala dira sa eskulahan namon nga kanami sila magrespeto.
1: Correct, oo. Correct.
0: Kaga salamat kami kay sa sining sa sining tuig ang eskulahan dira namon, aktibo dira ang amon nga guidance counselor kag muriste aside together with our principal, nagaubra sila mga innovations kung ang kabataan makakomitar sang selvisi gamay nga sala. Kaga wala gid nakalimtan namon ang pagtudlo sa ila, especially sa ila academic kag sa ila karakter. Partner.
1: Yes, correct. So ang innovation kay nang siling naton nga IPTA, namon sang natawag innovations for positive and transformative actions, nga kon sa diin ay na naton endorse naton ini sa division sang Bacolod City for approval sang aton nga superintendent. And of course, for the support sa aton nga city government tungod nga may ano ni siya, no, may ara ni siya nga ginatawag nga budgetary requirements.
0: Oo, so, by the way, sino galing aton na Bacolod Division Superintendent?
1: Si Sir DeVelos.
0: DeVelos. Good afternoon, sir. I hope nga ikaw nagapamati subong kag kanami gid kay may mga innovation subong aton nga General PTA. Kag ini siya mapalapit ini siya sa imo kagabay pa ini siya ma-approve together with your office kanami ini nga programa. Sige, sir.
1: Kag ang ini no ini nga innovations no para ini sa aton nga high school sa students sa 22 public high schools nga kun sa diin yung ini naka-intended ni sila tungod nga nakita naman naton subong nga sila gid ang vulnerable sa mga kakalatabo subong.
0: Oo.
1: Sila gid ang unahon nga tagaan naton sing bulig, tagaan naton sing importansya. Tungkol na sila naton kina basi kulang lang sa pansin sila, tungkol na nagahimo sila sa mga bagay nga hindi na basta-basta kundi makahalit na sa ilang ising kapariyo.
0: Correct. Yeah,
1: so it. Ang ining innovations, ang every module will last at least 20 to 30 minutes lang, Doc Ed.
0: Oo.
1: Sa atong anti-bullying, 20 to 30 years. Kay kung magtama naman kalawig, 30 minutes and more, maboring na ang mga estudyante. Then amuman ang 20 to 30 minutes man ang mental health awareness and 20 man to 30 minutes ang values formation drive.
0: No, actually ang aton nga deep ed may ang aton Department of Education may mga programa ina parehas man sina, pero mas nami gid nga may implementation siya regular, consistent ina siya kay ti ipagahimuon ina sa mga 20 pila ka school
1: 22
0: public high school sa siyudad sang Bacolod. Sige, padayon.
1: So hindi lang nibot silingon nga kun ma-approve ini nga innovations, hindi lang subong kundi pwede ini ma-adapt every school year man kun sino naman ang presidents, kun sino naman ang mabulos ng mga officers sang Federated PTA sang Bacolod City, pwede ini mangin isa ka ligasiya man sa akon part tungod as president subong. Aging kalipay ko, Doc Ed, nga this is my personal innovation.
0: Wow, kanami, no?
1: To make the innovations.
0: Innovations, no? May good, so, good innovations.
1: Tungod nga nakita naton amuni ang pinaka-basic. Kag ina-remind ko lang, no, ang aton nga mga fellow PTA officers, no, we are not only focusing sa mga projects, no, sa mga materials, sa mga CR, sa mga bangko. So, dan, kinanglan naton ina, no, ang mga projects, ang nga kinanglan mo sang school, but the most important is ang pag ano nato, no,
0: pagpatubo sang bata, no,
1: pagbata, pag shape, ang paghorma mo,
0: paghorma,
1: pagtandog sang ilaw, no, na kabalatyagon mga mangin isa ka produktibo sa ila values.
0: Oh, okay, kun hangpon mo lang bala Sir Kari ang natabo dito sa Tacloban daw, no? Kasakit gid ya pa mat.
1: Correct, correct.
0: Oo, oh, so kasakit gid bo perdi gid ang nadulaan kabataan kag ang nagaklapriso nga kabataan, no. Masakit gid bilang isa ka ginikanan. That's the reasons nga kanami sini nga programa nga nami ni sa suportaran kay it is more on the holistic part sa kabataan, yes, nato, no.
1: Sige. Noble holistic changes.
0: Oo, oh, oh, kanami gid sina. Kag ini blang
1: Sige, bayad. Ginadugang ta pagid no. Nga dapat gali ang aton nga kabataan gid no sa social media no. Kindly properly guide no sa aton nga mga parents dira, sa aton guardians, ang aton kabataan, please check no sang mga group chat sang inyo kabataan, especially kung mahilig sila magampang sa mga ML, Mobile Legends, ano dira, ang mga tiruhay nga klase, may ara na sila group chat. So be aware no, be aware kita kung sino dila ang nagadala sang ila, kung sino ang admin sang ilang nga GC.
0: Oo.
1: Tungod nga gina-challenge na sila. Gina-challenge kita mutong natabo sa kluban, naka-live pa no. Naka-live pa
0: kita. Oo, kaining sa somewhere in ano, sa Buanga.
1: Sa Buanga
0: no. Naka-live pa.
1: So muna ang dapat naton gid dibaloon, especially sa aton nga mga minor di edad no. 18 years old pa no bo, kinalan check gid naton from time to time. Lang taon naton kung anong ilang ginahimo, anong ilang mga activities sa aton nga social media, sa ilang nga FB account, tungod nga kung sa GC, hindi tanan nga ara sa GC, ang may values ang ilang nga ginatapik.
0: Oo, so i-monitor naton ang pag-usar sa
1: constant monitoring.
0: Oo, i-monitor naton ang pag-usar sa social media, sa ila group chat. Kay baluka ina ang aton social media, kadasig yas ang communications nila, maski sa diin kaya nga lugar, it's a matter of basikas lang, makachat ka na. Kagamon ang natabo, chaktugid, may gina-challenge sila sang
1: admin
0: sang ila GC.
1: Oo,
0: himbuun mo niyo. Tikitaya, kita nga ginikan. Ano, why tayo kabalo? Oo, kita why tayo kabalo. Nga muna nayagali ang sitwasyon. Kay most of the time, sila yung nagayin istorya na, idra. Hindi bala? So, do ka nami, gino?
1: At the end of the day, Doc Ed, makita mo mas mapati pa na sa ilang leader kaysa sa ginikanan.
0: Oo, oh, daw mo gani.
1: Amunang matapo na.
0: Siling gani ni Kim Arizon Flora. Good afternoon. Well, good afternoon, gida sa inyo. Kung nga nagpamati kami diri sa amon. Oh, di, sige, kanami, gid kay kadamos ang nagpamati sa aton. Sige, going back sa pag-usar sa social media, kasi ang social media bi isa ka mga isa man ka ano na kapamaagi nga ano siya nang ma-influence ang bata. Oo, grabe gini ang epekto sa bata ang social media. Kwa ibla cellphone bla ang bata isa kadlaw kay galiwasa.
1: Galiwasa na siya.
0: Correct. Hasta nga manggamo sa kahit wala sa cellphone nga gingkuan mo ko. Oo, pero correct ito ka namin ito nga bilang gini kanan aton obligasyon ang pag-monitor sang mga ginaintrahan sang aton mga kabataan sa social media. Ihatag nato ng cellphone kay this is your fault to communicate kun diin ka na kapos na lang pero kinalan may restrictions. Kinalan kun sabaga i-monitor nimo kag check kun ano ang ginapang-chat kag ano ang ginabaton nga correct, chat correct, sang aton mga kabataan. Padayon partner.
1: So sa social media dira pag naton makita nung ang behavior sang aton kabataan nagabag-o no. Una, kun nawili siya sa cellphone, kun ara gampang man sa kun hindi, kun anong iya nga activity sa cellphone sugua sa one time, sugua sa kay hindi nang pati sa imo.
0: Dali lang
1: dahil mabungol nang kabataan ta. Dali lang yung tapos mo ko. Ginikanan na iloy nga iloy mismo, amay nga iloy karon lang na. Tapusan ko lang ni. So amuna ang isa ka bad effect man sang aton nga too much exposure sa social media.
0: Too much exposure sa social media. Partner, kaagi ka ano nang sa inyo bi balay as role nga this is time for cellphone, this is time for study, this is for time for helping our parents or our mother. Nablang nakaset nga amo ni oras, pwede sila ka cellphone, halimbawa bi Sabado kag Domingo. May amos so, ka na
1: sa akon panimalay, Doc Ed, sa akon niya panimalay, why ko nag-instruction sila, but
0: sige.
1: Do it with my own. Ginapakita ko na sila.
0: O, oh, kanami.
1: Kung no? Dapat sa panimalay mo, upod mo, pamilya mo, hindi ka mag-uyat sa cellphone. Especially, magkadto ka mo, magkaon ka mo sa guwa, magkauting ka mo. Paiway mo na bilang amay, paiway mo na ang cellphone, tungod nga nagkadto ka mo, tungod family bonding. Kaya kung makita nila ikaw mismo ka cellphone, sila ma-cellphone mo na tanan. Kung makita man, dapat unahan naman ang ubra sa panimalay. Kung mangilamon
0: mabulig.
1: Ka to, mangmawir ka to, mabulig
0: na sila. Sila no?
1: Mauya na sila.
0: Oh.
1: Kung magbasketball ko, mabasketball man na sila.
0: Oh, ito, lalaki mo.
1: Oh.
0: Pero partner, ang oras, alas 12:46, ini nga oras, kinadulong sa inyo sang DTX 500. Silingan ni Doc, stay healthy and live happily. Okay, kanami. Na, ano? Stay healthy and live happily. Sige, padayon kita.
1: Kagang pinaka-essence kid, Doc Ed, no? Sa sining nga innovation kay na, balik ka sa innovation, amuni ang pinakabisig gid kung healthy body plus healthy minds equals happy life.
0: Happy life. Bawo do TX 500 ba? O sige, healthy be. Body healthy body
1: plus healthy, mind,
0: healthy mind
1: equals happy life.
0: Happy life. Wow. Kanami sang kanami nga tagline nato no. Do DTX 500 mo mana mo. Oh, correct. Stay healthy and live happily. Kanami nang hambal ni Doc Romel oy. Ani sa amo gani nga nag DTX 500 na kami every day. Sige, partner do.
1: So hopefully no, hopefully ang ining innovation maano naton ma-implement naton nini as soon as possible through the support ng aton division officers no, kag sa aton city officials tungod nga may budgetary requirements. First of all, ang first step natong imuon sini makanda kita sang training of trainers among the circle sang PTA officers, sang federated PTA officers. Kakun sa diin i-train nato ni sila tungod kabalo ko Wilbers naman, kabalo naman sila.
0: Halos.
1: I-repress na lang sila tungod pro man tanan sila aktibo, professionals, nakainsindi, pro botsilngon para ang mga speakers dira lang mismo sa circle sang federated PTA officers. Tungod nga ako, nagpatigid ako sa akong PTA officers nga ang advocacy ako, advocacy man nila nga pag ang pinakamin purpose ni is to promote the well-being and welfare sa aton nga kabataan.
0: Aton mga kabataan, sige. Sige, sir, total lang, takna is alas 12:47, malapit na kita matapos. Wala but sina sang huli

0: ng local school board.
1: Sa
0: So,
1: Bacolod
0: mahimong
1: City.
0: sa local school board, dira natin makita ang mga proyekto, mga prioridad sa mga eskwelahan, paagi man sa mga principal sa ilang mga proposals, nga ginadalang, ginadihon nila, ginapasa nila sa division, tapos ang division matag naman na sa mga proposals sa local school board, dira na gina-approve ang mga priority projects, depende sa school requirements, kung anong kinanglanon sa school. So, as president at representative sa
1: PTA,
0: PTA, so
1: mair mo ang mga problema, no?
0: Ka support was basta makita naton tungod to sa resolution, isa man kun dira nga mapirma, basta nga dako ang impact, dako ang mabulig sa school level, inaton ina gina suportaran.
1: Sige, ang local school board ang is composed of the following.
0: The chairman is the mayor.
1: Mayor.
0: And the vice chairman is the sanguniang bayan sanguniang panglungsod member or councilor.
1: Committee chair sa education, so
0: ang members PTA, League of Principals.
1: Ah, okay, may principals league li, no?
0: Principals league, aram din sa tanan.
1: Siyempre ang SDS.
0: SDS is also the member. Ako chair, the co-chair of the mayor.
1: Ah, SDS. Okay, co-chairman sa kwan ang aton na school division superintendent. Si Sir De Belos.
0: Sir De Belos, no?
1: Kanami na. Kanami na kay Sir De Belos. Kanami
0: man innovative si Sir De Belos, kagbiri approach sa ball man. No, ano lang, no cowboy style man nga. Easy to approach lang.
1: Sige, partner, ang takna is may isa na lang kita kaminuto, kamag-alas 12:50. We are leaving here at least 5 minutes before 1. Sige, maghatag ka pang tamyaw o kung mag-last words ka sa aton nga mga ginikanan kag sa aton mga kabataan.
0: O sa aton nga mga parents, sa aton mga parents, subong sa aton mga pinalangga ang parents, kaangay ko man, sa mga guardian. So, isa lang subong naton nga panumdumon ang maayo bala ang pagano naton ang pagtoy-toy naton pagiyana sa aton nga mga kabataan. So una gid, no, sa social media gid nga aspect, no, please monitor, proper monitoring sa aton nga kabataan sa social media kung anong ila activities, just because nga ang too much exposure sa social media isa ina nga nakaapekto man sang pag-change sa ilang behavior, nangin tamaran sila, nangin bungol sila, nangin solid hindi na naton kilalang ila behavior. So ano lang, monitor lang as way of love, no, hindi lang nga konsilin nga makita naton nga ginahimo sila nga lain hindi naton namian. Keep in mind lang, easy lang pag approach with love, no, hindi lang sila nga singgitan mo, kay kun the more nga ginasinggitan ka ginakiga naton, the more pag na sila nga nagaakig sa aton, gina challenge pag nila kita nga mga parents ang mo nang kabataan subong, kun perting akig mo sila, challenge gid na challenge ka pag na nila ina-test pag nila. So at the end of the day, kita gyapon ang mga problema tungod nga ang aton nga way of discipline, no, too much man tama man karas. So ano lang, calming, with passionate, with love, with care sa pagdisiplina sa aton kabataan tungod na hindi na naton subo sila madalasang persahanay nga pagdisiplina.
1: Correct yadang nanamian ko gito ang teaching with love.
0: Yes,
1: helping with love, correcting with love. Oo, kay ti
0: ang gaon.
1: Oo, ang gaon mo do.
0: Pero kung singgitan mo gani ako makasalasa, dira pagit na sila mano.
1: Oo, do hindi na gina sa subong ang mga kabataan do, hindi na madala sa pahog mo do. Do kanami nagidya ano ang pamaagi naton is by love.
0: And in one way to another, ano na siya, isan lak pagi basi nga kulang sa pansin.
1: Oo.
0: Oh, ikano pagid kuni maibwal pagid, pero kung gapapansin siya, ang gaasa.
1: Ang gaasa.
0: Na dira man siya ma touch ang heart. So kaho lang na sila kabataan ta.
1: Correct
0: kulang
1: na.
0: Kulang na sa i-touch naton ang heart nila.
1: So correct kana mi gino sa nga humble sa nga aton nga speaker subong nga ang pag-correct sa aton mga kabataan, we can correct sa pamagi nga hindi madula ang paghigugma naton sa ila. Correct naton sila the way what God help us to correct those people nga nakasala sa aton, kaga palangga naton mga kabataan. That's the reason nga hindi naton gusto sila magtalang. Wala sang ginikanan nga gusto nilang ila bata maging criminal. Sorry, the term criminal, no? Pero wala sang ginikanan nga ang gusto nilang ila bata magaresulta sang hindi manami sa ulihi. No? Kanami. So, ang nakuha ko gid is that i-correct naton ang aton mga kabataan bilang ginikanan sa pamaaging malulo. Sa pamaging may gugma.
0: May gugma.
1: Above all, palangga naton kag silingganin ni Sec sa aton speaker, tao lang na sila. Kilanlan nila ang pansinon kag tagaan naton sila oras bilang ginikan.

0: tagaan naton uras ang aton kabataan. I-monitor naton kaga mabot sa pilakadlaw nga maintindihan gid nila kun nga amuta sina nga ginikanan mag-correct sa ila. Sige, last words.
1: Last word na lang, Doc Ed. Pwede po na ni Papiaw, no? Ang atong isa naman ka-proposed project. Sinino ang ginatawag natin ng public high school basketball league, 16 under, no? 16 under na siya.
0: Oo, 16 under.
1: So, develop natin sa sports ang atong kabataan, not in drugs, no?
0: Drill lang niya sa Sulad sa Bacolod, no?
1: Exclusive lang niya sa Sulad sa Bacolod, sa masakop lang sa division ng Bacolod City. So, 22 public high schools. So,
0: are invited.
1: We have counterparts, no?
0: We have only 1 minute. Sige.
1: Mayara kita ng mga counterparts, partners, no? Kaya invite mo natin ang Sir Ed Sports Unlimited to be the one of the collaborative, no?
0: Team.
1: Makabulig man. Kaya mayara kita ng private entity man nga masupport. But this is the main project man also as far as sports is concerned sa Federated PTA, sa Division of Bacolod City, ang Basketball League 16 under. Sa aton nga public high schools.
0: Okay, thank you gid katamat. Tapos na ang isa naton ka episode. Kag salamat gid sa aton nga speaker, gabay pang aton mga ginikanan, mahang panila kag nakuha kamo sini nga hapon. So ining inyo alagad ka K5 Ed sa usa nga nagasilay magpamati sa K5 News FM, magpamati sa Ido Kalidad sa radyo. Mayong hapon.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio.
4: Problema sa pangkaso,
3: hinana,
4: sipon, kagubo,
3: tugasong virus, kagbiklobyo.
4: Ang D3 Bio ka na.
3: Ang D3 Bio,
4: puno sang lauric acid,
3: nagginahimo monolaurin sang atong lamas,
4: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
3: Mag D3 Bio,
4: adlaw-adlaw.
3: D3 Bio.
4: D3 Bio.
3: Senior citizen ka na bala,
4: kag medyo lipato na,
3: ibalik kag protektahan ang memorya.
4: Mag D3 Bio ka na.
3: Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio,
4: nga isa ka sahi nga brain food,
3: kag gantin luman sa aton uto,
4: rason
3: nga gandami ang memorya.
4: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
3: DTX 500.
4: Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
3: Mag DTX 500 na.
4: May ampalaya extract nga bugana sa charantine
3: nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
4: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
3: Mag DTX 500 na.
4: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement.
3: Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
4: Likawan ang komplikasyon
3: kag balatia.
4: Mag DTX 500,
3: ang pinakakampiyon
4: ng antioxidant.
3: DTX 500,
4: Mighty C,
3: ang alkaline ng vitamin C.
5: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C,
3: Mighty C,
4: ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C,
3: babaka
4: sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap.
4: Babakan sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
9: So una,
8: problema, gid ako sa akong body odor.
9: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
8: Pero subong,
9: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
8: Kag
9: naghamis ka nagputik gid akong nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
4: Babakan sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
11: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga arasa. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
12: checkup. Ginabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala siya ako nga abaga. Tapos ang palanakit siya ako nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa ako nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit siya ako nga tiil niyo, wala na ngayon.
13: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
15: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
14: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
16: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
17: Sa amung lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
19: Pigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
23: Number one.
22: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
24: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.

0: Good afternoon, mga ka-K5.
1: Ay magkakasama kasangga ang pinunong pambansa.
0: Welcome sa isa na naman ka-episode sang Nokpo sa Radyo.

And before we start, let us greet a wonderful afternoon, mayong hapon sa aton nga Provincial Director Police Colonel Dennis Wenceslao. And also to our Deputy Provincial Director for Administration Police, Lieutenant Colonel Joanne J. Malong. And also mayong hapon man sa aton nga Deputy Provincial Director for Operation Police, Lieutenant Colonel Mark Evan Salvo. Kag mayong hapon man sa aton nga Chief for Police Community Affairs and Development Unit, Police Major Wilfredo Benuman. Kag also sa aton nga Chief for Public Information Office, Police Major Judices Catalogo. And sa tanan nga mga officers, kaupdanan ko sa sa Negros Occidental Police Provincial Office, maayong hapon. Kag also sa mga kaupdanan ko sa 1st Negros Occidental Provincial Mobile Force Company, headed by Police Lieutenant Colonel Seraphine Reyes. Kag sa tanan nga tigpalamati sa Negros Occidental, especially sa akon nga mga kasimanwa dera sa Bagos City, mayong hapon sa inyo nga tanan. So sa subong nga hapon aton pag-istoryahan, no? Because there are a lot of instances na sang school related violence, pagpaniro, pagpamuno. And recently may ara sang pagpaniro sa wala man diri sa atong probinsya, but sa Ateneo de Zamboanga, if I remember it correctly. Kag it is very alarming because sunod-sunod ang mga gakatabo nga school related violence. So sa subo nga hapon, pag-aitsindihon naton kung nga gakatabo bala ini, kag kung ano ang mga pamaagi para malikawan naton ang pag-occur sa mga similar instances. Okay. Okay, so sa liwat, mahayong hapon liwat, mga katropa. And sa subong hapon, paano bala naton malikawan ang mga school-related violence, paagi sa paggamit sa mga armas or kung ano pa man. So school-related violence are very common nowadays. May pagpamuno, bomb jokes, bomb threats, and pagpaniro. Which is sad to say, ginahimo taman ang best naton diri sa Philippine National Police. But there are really times nga hindi naton malikawan ang pag-occur sa mga sini nga mga instances. So just around last week, around August 18, may mga nagkalapatay, nagkapilasan tungod sa occurrence sang ginatawag nga shooting incident sa syudad sang isa ka, I mean sa eskwelahan sa isa ka syudad sa Zamboanga City. I mean sa Zamboanga. Yes, and accidents do happen, although hindi naton ini or wala ini naton ginapangayo, kag ginahimo man naton ang best naton. But what are the other things bala nga mahimo naton para malikawan ang pag occur sa mga amo sini nga mga incidents?

Okay, so here are the things that we can do para malikawan nato ng pag-occur sa mga shooting incidents and any other school-related violence. So first thing is may mga makita man kita nga mga warning signs, which is something nga hindi naton dapat pagbaliwalaon. And the prevention for the occurrence of these incidents cannot be hindi ni ma-prevent sang PNP alone. We need the help of the community, especially our teachers and our parents. So isa sa mga makita naton nga mga signs is pagbag-o sa mga pamatasan. So makita naton ang aton nga mga kabataan daw suddenly may mga changes sa ilang nga mga behaviors. Hindi naton inapag-isa, walang bahala kumbaga. Also ang mga post nila sa Facebook, kag kun sino man ang mga ginapang interact nila sa mga social media or sa mga gaming platforms. Base nagaka impluwensyahan na sila sa mga hindi maayo or anything like that. And also isa sa mga nakita naton nga problema kun nga nagakatabo ini nga mga school related violence is actually problema sa bullying. Yes, and sa liwat-liwat naton nga ginahambal every Sunday, and also sa mga programs naton or sa mga symposiums naton sa mga school, bullying will not result to anything good sa biktima man or sa nagapang bully. So for those victims ng bullying, we are advising them just talk it out, talk the problem to your teacher or to your parents kung biktima ka bala sang amuining ang mga buhat. Let us not resort to violence because violence does not resolve anything. And to those nga nagapang bully, not because you are dominant in strength or anything, pwede na kita makapang bully because there's a lot of danger nga involved if we are involved to this kind of activity. Those people nga pirmi naton ginabully is not always nga magiging passive. Sometimes there are instances nga nagakapuno na ang tao, which will result to violent confrontation, which no one wants to happen. And also sa aton nga mga youth subong, no, one of the things nga manotice naton is they are somehow interested sa violence kag sa mga armas. So being a weapons enthusiast is not really something nga makapalain. But then these things should be done under the supervision of an adult, a teacher or a coach maybe, if you want to do it for sporting, if you want to compete. May mga kabataan man kita subong nga nagaka-compete sa shooting competitions or martial arts competition, which is violent in nature, but something that should be done under adult supervision. So sa aton nga mga ginikanan, kung may mga kabataan ka mo nga nagakahilig sa mga amusining pastimes or hobbies, let us guide them para hindi nila magamit sa something makapaguba sang ila future. Okay.

and also Facebook postings. Nowadays, our youth are very open sa social media. They tend to overshare. So let us watch out to those things that they open online. Let's say something nagapost nga pagkatapos ang simana nga ni hindi niyo na ko makita. Paghatag sang ila pinalangga nga gamit nga daw nagapaalam na any trigger words that might result to violence. Let's watch out to those. So those signs are actually very alarming. And what are the things that we should do kung nagkakakita natin ang mga amusininga signs, no? So tatlo lang ang mahatag kong advice. Mag-istorya, magbulig, or mag-report. Istoryahon natin. Let's be open to them para mabalaan natin ang problema or kung paano natin masolusyonan nga wala nag-result sa violent sa violence. Pwede natin nga buligan sila. Kung may kinanglan man sila bala nga bulig sa aton, hindi kita magdinalok sa pagbulig. Every problem has a solution. Kinanglan lang natin sang someone nga makabulig para makita natin ang amusina nga solution. And also mag-report. Kung may nagkakita kita nga amusininga signs, let us report to an adult, a teacher, parents, or sa mga police officers nga ginadeploy naton sa sagwa sang aton nga eskwelahan.

Okay, so while we are ongoing sa aton nga topic, let us greet sa aton nga ang aton nga mga listeners and aton nga mga viewers. So Mr. Leonardo Sevilla and Miss or Mr. Kim Arizon Flora. Mayong hapon sa inyo.

Okay, and one more thing, nga maghihimo muna aton para ma-stop ang school-related violence is we could also watch out to those students, to those children nga kung makita naton nagpakita sang interest sa mga weapons or violence para magamit sa ilang mga violent conflicts.

0: confrontations, we can talk to them para mapunggan naton ang pag-occur sine. Okay, so for now, let us have a short commercial break. Magabalik ang Nokpo sa radyo.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lamas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So una,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap.
5: Mabakan sa mga butika.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
10: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka one round sa akon. Inikal.
11: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Number 1 K5.

And on this on a related note, no, during a school violence or in stopping the school violence, ano bala ang aton nga mga role? Because each and every one of us has a role para makakontribute sa pag-prevent sang school-related violence. So for the parents, kamo ang una nga depensa. Let us listen to our kids, check ang ilang kwarto, ang ilang social media accounts, and as much as possible, let us limit violent pastimes or violent hobbies. Like video games that pushes violence or that nga naga bulig hatag sang mga violent thoughts sa aton nga mga kabataan. So also for the teachers, let us make sure to have a para ang nga himuon nato ng aton nga classroom nga isa ka safe place or a safe space for learning. Ang isa ka kamusta ka pwede makaluwas sa isa ka kabuhi. Let us listen to the students, ang ilang mga problema, kag kun ano ang mga posible naton nga mga mabulig sa ila. And for the students, kun may barkada ka mga nagaantos or naga problema sa bullying or may madalom nga problema, let us report. Hindi man asiling we are like sumbongero, sumbongera or marites. Let us open the problem sa adults, like the teachers or the parents sa aton nga mga abyan. And so sa aton nga mga listeners, if you have any other advices nga makabulig para sa para ma-prevent ang school-related violence, we are open, no? We are monitoring the comments. Just let us know kung may ara para bala sang, kung may ara ka mo sa mga ideya para makabulig sa aton.

Okay, so since ang parents ang aton nga first line of defense sa mga school-related violence, the parents are the first thing, the first people nga makaistorya sa mga kabataan nato, no? So, what are the things bala nga mahimo sang isa ka parent para mapunggan ang mga violent confrontations sa mga kabataan? So let us make a checklist, no, para ma-monitor naton sa maayong aton nga mga kabataan. First on the list, naka-istorya bala kamo sa inyong mga kabataan this week? Because parents nowadays are career person again. Both parents usually may mga kanya-kanya nga profession, kag wala na sang time nga maka-istorya sa ilang mga kabataan. So let us make sure, no matter how busy we are, let us spend time para maka-istorya sa aton nga mga kabataan. And also, na-check bala naton ang ilang mga kwarto, ilang social media accounts, or na-monitor bala naton ang ilang kung sino ang mga nagiging friends nila or mga nagkaka-istorya online. Which is very important because anything in those environments is actually molding our child. May it be positive or negative. So it's really good if nagaka-monitor nato ng mga amusina, no? And also, kung may mga armas man kita sa balay, sa atong nga mga panimalay, na-secure bala naton ang mga amusin nga armas? May ara bala kita sa vault or something nga may lock para matago ini? And also, if we work alone, hindi kita maka-achieve some greater results. We actually need to collaborate. So as a parent, nag-aistorya bala kita sa teachers ang aton yung mga kabataan para makamusta ang ilang pag-eskwela or kung makamusta para mabalaan natin kung ano sila sa during ara sa ila-eskwelahan.

Kung may nakita ka mo nga o kung nabatian, just call 911, our hotline, and we'll be there right away para makabulig sa inyong mga problema. Okay, mga katropa. And just to remind everyone, accident is nobody's fault. Wala sang pagbinasulay. Hindi nisala sang isa lang or hindi nisala sang kunsin o man. Violent confrontations and school-related violence happens bisan ano tapakapag halong or bisan ano pa nga mga measures ang aton nga pagabuhaton para mapunggan ini. But then, okay, but then mga K5, let us do our job or let us work together para mabuhinan ini.

0: Okay, so sa subong hapon, pagkatapusan na nato ng aton nga programa, no? Just to remind everyone again, if there's a problem, call 911 for emergencies, for police or fire emergencies or medical emergencies. We are willing and we are open 24/7 nga magbulig sa inyo. And also, like and follow the page of Negros Occidental PNP. You can message us for any help. Also, follow our activities. This week, ang Negros Occidental Police Provincial Office mag-celebrate sang ilang founding anniversary. Follow our Facebook page for more updates about our activities. And also, i-follow man naton ang Facebook page sang Police Regional Office Negros Island Region. So, sa diri naton tapuso ng aton nga programa. Maayong hapon liwat sa inyo mga katropa. Magkilit anay liwat kita next week para sa isa na naman ka edisyon sang Nokpo sa Radyo. Maayong hapon liwat mga ka K5.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News! D3 Bio!
3: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilogong nga pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
4: Ang atong topic subong sa D3 Bio. Mm. Ano bala ang long-term COVID? Kag ano bala mabulig ni D3 Bio para may iwasan mo ang ginatawag nga long-term COVID?
5: Last year, ibang experience nga COVID. Ako na-experience yan, Sir Boy.
4: Mm-hmm.
5: Umpawan ako, pero almost a month, ang palangapoy, di madula. Kung lantawon mo ang statistics, ang mild or moderate nga COVID infection, gaad laga na 14 days. Pero tingala ka after 14 days, lain pa imo pamatsyag. So, kung lantaon nimo, no, 36% sa COVID patient naga-experience ang gitawag post-COVID syndrome. Na lang batsyagon right after sa imong akuan infection. Kung itest mo ni Slasher Boy, negative.
4: Negative na.
5: Why
4: na
5: pero na. Ang pamatsyagan, daw positive pa Japon, lain. Sa nakainom ko di tribayo, Sir Boy,
4: ibang effect.
5: Effect yan. Mm-hmm. Di kaya ka batsyag sa mga post-COVID symptoms. Sa sining atuig, iba naman ang epekto. Tungod kay nakabalon ako sa ano, sa sikrito, before and after grabe inom sang ano sang D3Bio, Sir Boy, nadula na natong mga post COVID symptoms like fatigue.
4: Correct.
5: After 2 to 3 days dula na. Brain fog, isa imong heart palpitation. Ang malain nga epekto pagin sa post COVID symptoms, Sir Boy, kining depression or anxiety.
4: Kulbaan
5: ka mo. Tapos, sakit ulo, palnakit sa lawas. Pero kung nakainom ka D3Bio, kaya gidya mabuligan ining gitawag mga post COVID symptoms.
2: D3Bio. D3Bio.
6: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat walik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3Bio.
4: Correcto. So we have a two-way protection in D3Bio. COVID has a multi-organ effect. Apektuhan niya yung imo heart, imo lungs, imo kidney, and skin and brain. Ano ang proof nga grabe gid ang giras during, sa imo lawas during COVID? Kay may ginatawag ka blood clot. Dinalin ang blood clot na. Dinalin ang bleeding na.
7: Mm-hmm.
4: Mga patay na nga tissues nga way tanilabot. Why ganita nilabot? Galing nag-overreact ang imo immune system. That's why extensive ang damage sa imo lawas. That's why mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, gapadamo man sa atom probiotics. Specifically, two kinds of probiotics ang gadamo. Lactobacilli and Bifidobacterium. Ano bala ang ginahimo sini sa mga good bacteria nga ini?
2: D3 Bio!
4: Ini sila, gina-lower nila ang risk sa imo COVID hangover or long-term COVID. Kaya ini sila may mga antiviral and of course may anti-inflammatory effects sila. Di si D3 Bio ni ang kapadamo sila. That's why mag D3 Bio kagid after kan mag-ayo gapon. Sige ha, Dr. Camille.
5: So, pag pala inom ka D3 Bio, ang medium chain triglycerides, gina-improve niya ang magnesium kag potassium sa imo nga tinai, no? Once nga ini nga mga electrolyte minerals,
2: D3 Bio.
5: Ara da, gina-prevent niya ang gitawag irregular nga impulses sa imong heart causing arrhythmias or heart palpitation tungod sa gitawag post-COVID syndrome.
4: Mm-hmm. Yung
5: normal na yan. Pero kung bastante ka kwan, bastante ka magnesium kag potassium, kay gina-control, gina-panami ang absorption sa ang D3 Bio, hindi mo na mabatsyagan sa gitawag post-COVID symptoms or ining mga syndrome. Kagang nakanami sa D3 Bio tungod sa iyang MCT or medium chain triglycerides, ang ketones, hindi lang sila nga ma-provide sa energy sa imo nga brain.
4: Mm-hmm.
5: Pero, ginabalansi niya ang GABA kag glutamate levels para nga ma-prevent ang itoag brain fog. Ano ganing brain fog, Sir Boy? Daw,
4: di ka pa minsan mayo, do?
5: Wala ka focus.
4: Wala ka focus. Pigaw ang imo retention, pigaw imo attention span, amo ng brain fog.
5: Kagang nakanami, ang D3 Bio, may paaman nga antioxidants.
4: Mm-hmm.
5: No? Ang gallic acid, kag ining gitawag ferulic, ginatreat niya ang mga palangapoy sa kalawasan, Sir Boy, para i-counteract ining mga gitawag inflammation. So, hindi lang sila nga, wala na ko lanat, tapos na ko COVID, din ako mag-inom D3 Bio. No. Mm-hmm. sige nga ang inom. Kaya nga man, adlaw-adlaw, permente galibot ang kagaw. Adlaw-adlaw, minuto-minuto, gasulod ang kagaw sa lawas naton.
2: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mabakas, mga butika. D3 Bio! D3 Bio! Health News! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.

Maayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Kag kung sa diin ga kalabot ang aton programa. Oras naton bugos Pilipinas. Nagdangat na kita alas 2:04 sang hapon. Domingo nga adlaw, bulan sang Agosto, tuig 2026. Maayong hapon, bakulod nun, syudad sa mga yuhom. Magulang ko. Kag-amuman sa 61 ka barangay sakop sa syudad sang Bacolod. Kag-satanan naton nga viewers and listeners, please do not forget to follow, share sang aton nga programa sa sining hapon. Kaga do not forget no to comment, kaga kung may gusto ka mong ipa-shout out, i-comments nyo lang kay i-shout out ko lang. Kag maayong hapon sa tanan naton nga early birds. Maayong hapon kay Sir Leonardo Sevilla. Maayong hapon ma'am, ari lang gamonitor sa barangay Tangub. Kag amuman kay Sir Kim Arison Flora. Para sa bayan, kag maayong hapon lang da no sa tanan naton nga mga active listeners, nga mga security guards nga nagapamati sang aton nga programa. Kag sa tanan naton nga mga tatay nga nagabiyahe halong gid sa pagbiyahe, kag sa aton nga mga ginikanan, sa mga parents naton nga yara sa nagkalain-lain nga merkado diri sa syudad sang Bacolod nga nagabaligya no. Maayong hapon kay kung maglabay ko da, mabatian ko gid nga nagapamati kamo sang K5 News FM. Kagasatanan naton nga mga taga K5 News FM no sa Kabankalan, Binalbagan kag Bacolod, maayong hapon sa tanan. Kagasa commander sang 303 Brown Eagle Brigade, Brigadier General Ted B. Dumusbog. Sir, good afternoon, sir. Kagasa aton nga Brigade CMO Officer nga ginapangunahan ni Captain Arvin Clark C. Talco. Sir, maayong hapon. Kagasa tanan nga S7 Section sang Brigade diri sa 303. Maayong hapon, hilabi na gid kay Sergeant Moralde. Kagasa aton nga mga OPCON units, sa aton nga 94th IB, sa aton nga 79th IB, kagasa aton nga 62nd IB. Maayong hapon po, patamyaw po sa akon nga bana nga si Christopher Ubay. Ako gali si Abigail Maka, taga-Dangkalan. Pulang Duta, Sitio Manganes. God bless po from Ma'am Abigail Maka. Maayong hapon sa tanan nga Maka family. Kag kay Sir Christopher Ubay, ginatamyaw ka di sir sang imong asawa sir no, tani nagapamati lang da si Sir Christopher Ubay Subonga. Pilipinas na. Kag maayong hapon man kay Sir Roland Miraflores. Hindi magagawa. Kag sa liwat mga ka-army, mga ka-K5. Sa aton nga 94th IB nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Rio Ranilo C. Malinaw. Sir, maayong hapon. Di papayag na ikaw ay maaglahi kahit dugo ang maging... Kag amuman sa aton nga 79 IB nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Eric B. Alfonso. Sir, good afternoon. Kaga sa aton nga 62nd IB nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Divar L. Crisostomo. Kaga syempre mga ka-K5 ang tatay sang 3rd Civil Military Operation Peacemaker Battalion nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Ricardo C. Villarreal III. Sir, maayong hapon, sir. Kaga muman sa aton nga 3rd CMO Battalion nga Executive Officer nga ginapangunahan naman ni Lieutenant Colonel Chester I. Salamanca. Sir, maayong hapon dira sir, kaga God bless sa imong wellness break sir.
Kagamuan mga ka-K5 ang aton nga 2nd Civil Military Operation Catalyzer Company nga commanding officer nga ginapangunahan naman ni Captain John Carl P. Mallorca. Sir, maayong hapon. Kagamuman, maayong hapon man kaya Ma'am Archaga. Kagasatan na naton nga listeners kag viewers, maayong hapon sa tanan sa liwat, no? Please do not forget to share sang aton nga programa para nga mapalabot pa naton sa aton nga mga kauturan, no? Ang mga aktibidades sang aton nga mga kasundaluhan. And weather update kita danay mga ka-K5. International name na Bagyong Sodel. Yara sa guwa sang Philippine Area of Responsibility kaga magasulod. Buwas nga adlaw sa aga, saklaw sini ang kanlura ng Luzon kaga maya kabaskugon. Sa latest monitoring, yara siya karon sa 2,025 kilometer. Apang ginalauman naton mga ka-K5, no, nga tani hindi lang gid ini magsulod sa Philippine Area of Responsibility. Apang makabatsa kita sa nga inulan ilabi na gid sa hapon kag sa gabi tungod sa hanging habagat. Sa liwat mga ka-K5, no, magamonitor kita sa bagyo. Kay nagaliwat-liwat, no, ang kabaskugon sang aton nga international name nga Bagyong Sodel. Kagabulkang kanlaon update kita mga ka-K5. Kung sa diin nagpabatsyag ang aton nga bulkang kanlaon kagapon, August 22. Kaga reminders ulit, no, sa mga pumuluyo naton nga lapit sa bulkang kanlaon ilabi na gid sa La Castellana, sa kanlaon na kaga sa mga lugar pa, no, nga malapit sa atong bulkang kanlaon nga maghalong kag stay updated man sa news, no. Ilabi na gid sa PVox naton para nga likaw kita sa katiligban mga K5. Kaga syempre reminders manong hindi kita magsulod sa 4 km permanent danger zone. Kagmaayong hapon kay Ma'am Orlin Vergara Ginsuli. Good afternoon, Ma'am. Kagkaroon mga ka-K5, alas 2:12 na kita sang hapon. Pag-istoryahan natin mga ka-K5 ang mga recent activities sang aton nga mga kasundaluhan kaga mayara kita nga palaabuton ng examination nila binagidiri sa Negros Occidental. Pilipinas na aking bansa, ang iwanan kay hinding-hindi magagawa. So mga ka-K5, kung may kakilala ka mo dira nga willing magsulod sa Philippine Army, willing maging soon to be enlisted personnel, o kung magsulod sa Officer Candidate Course, ano pa ang aton nga ginahulat, iinggan yun aton mga ka-K5 nga magsulod sa Philippine Army kag mag-take sang exam sa aton nga APSAT pre-screening ilabi na gidiri sa Negros Occidental. Mayara kita mga ka-K5 nga APSAT examination schedule. Diri sa Carlos Hilado Memorial State University. Alhis Campus, diri sa Bacolod City mga ka-K5. Sa August 26-27-28. Kaga syempre mga qualifications mga ka-K5 para sa aton ng Officer Candidate Course. Ikaw isa ka college graduate. Siyempre of course natural born Filipino ikaw kag at least 5 feet tall, no? Both male and female. At least 20 years old. Kag siyempre mga ka-K5 no pending case in any court. Kaga syempre, hindi natin pagkalipatan mga ka-K5 sa adlaw sang examination. Dalon natin ang mga initial requirements. Ang aton nga PSA, ang aton nga birth certificate, ang aton nga TOR para sa mga senior high school natin, kaga Form 137.
Kaga syempre hindi naton pagkalipatan ang any government issued ID naton mga ka K5s. Kag important reminder ini sa mga aplikante no sang Philippine Army nga ang aton nga entire application sa pagprocess ang aton nga examination free ina kag wala sang bayad. So hindi ka mo magpascam no sa mga online registration naton para sa exam nga may bayad kuno kaga para sa mga kabataan naton nga magkuha sang reviewer tapos may bayad. So scam ina mga K-5 kag wala ina sang kamaturan. Maayong hapon kay Sir, kay Ma'am Angie T. Aloy. Good afternoon, Ma'am. Watching from Puro, Kapisan, Barangay Vista, Aligre. Kaga syempre mga ka K-5 no para sa aton nga mga kabataan nga nagapamati nga willing magasulod sa aton nga Philippine Army. The day before the exam pa lang mga ka-K5, i-prepare na naton ang kinahanglan na mga kinahanglano naton no nga dalon sa aton nga examination, ang papel, ang ballpen, ang lapis nga munggulto para sa pag-shade. Kaga syempre no, white t-shirt kag maong pants, sapatos nga itom or any shoes basta tennis shoes mga ka-K5. Kag importante gid mga ka-K5 nga presentable ang aton nga itsura no ang inyo dira nga kuko no mas maayo nga naka nail cutter kamo nga daan kay base kung may inspection no before the exam. Kaga syempre ipakita naton mga ka-K5 nga aplikante kita sang Philippine Army no dapat a physical pa lang makita na kaga desidido kita maging parte sang Philippine Army mga ka-K5. Kaga syempre para sa aton nga mga kalalakihan kinahanglan man nga insakto no kaga tinlo ang inyong itsura paagi sa inyong nga mga haircut. So pagunting na kamudaan kag kung may tato kamunugay kamo ka kulba kay pre-screening pa lang man ina no go or go lang ina mga ka K5. So kung may tato i-go gihapon kay didto na lang na screeningon. No kag syempre kung may tato kamo mga ka K5 makakas pa man na akong gusto nyo gid no madamo gid yas ang rason kag paraan para nga makasulod kamo sa aton nga pre-screening. Kag syempre hindi lang man diri sa Bacolod ang may exam mga ka K5 no mayara man kita nga exam sa Himamaylan. Sa Himamaylan naman mga K5, August 25 kag August 26. So,

Kaga syempre mga ka-K-5, no, kung may mga talents, kag-skills ka mo gani, dira, no? Like sa driving, sa computer, sa pagpinta, kaga madamo pa nga iba, no? Ilabi na gid sa cooking, no? Kag kung may license ka mo, like a licensed professional teacher ka mo, licensed criminologist ka mo, no? Pwede gid ka mo nga magsulod sa aton nga Philippine Army. Kag syempre, no? Ginahatagan ka mo sang prioridad sang aton nga mga kasundaluhan. So sa liwat, mayara kita mga ka-Army, mga ka-K-5 sa nga pre-screening examination diri sa Negros Occidental, no? Kag for more information, kag details mga ka-K-5, i-search nyo lang ang Join the Army nga Facebook page. Sa liwat, i-search ninyo mga ka-K5 ang Join the Army nga Facebook page. Kaya ra dito ang link, ang QR code nga pagasudlan ninyo para nga makaregister ka mo, no? Kay kahibalugid kita nga less hassle mga ka-K5 kung makaregister kita nga daan sa online registration.

0: Kag oras naton mga ka-K5, alas 2:19 na kita sang hapon.
1: Hindi ako maghahangat ng para sa...
0: Magakanto kita mga ka-K5 sa aton nga topiko. Kung sa diin abandoned communist terrorist group, cadaver recovered. Headquarters Philippine Army seized after gihulungan clash. Communist terrorist group Remnant ang nasapuan nga patay matapos ginbayaan sang iya mga kaupod kasunod sang inkwentro sa tropa naton sang 62nd Infantry Battalion sang Lunes lamang mga ka-K5 August 17 sinilamang nga tuig. Sa sitio Calambia, Barangay Trinidad, Gihulngan City, Negros Oriental. Ginpahayag nga napilasan ini sa sulod sang 5 minutos nga pagpalupok at kagsang ulihi, ginbayaan sang iya mga kaupdanan sa sitio Uyangan, Barangay Budlasan, Canlaon City. So sa diri pa lang mga ka-K5, makita na naton nga sala no nga mga grupo o ko na organisasyon ang iya nga ginintrahan. Kay kung insakto sin kay kung insakto ini nga mga katawhan mga ka-K5, hindi ni siya pagpabayaan kag of course buligan ini siya miskan napilasan kag duguan na ni siya mga ka-K5. So karon ginapakita mga ka-K5 sa aton nga report nga ginpabayaan no ang ini nga bangkay mga ka-K5 matapos ang inkwentro sang aton nga mga tropa sang 62nd IB. Na-recover sa mga tropa sang 62nd IB ang iya bangkay sa tion sang masunod nga mga operasyon kag paglagas kag pagtinlo. Na-recover man sang aton nga mga kasundalohan ang M16 rifle, 3 ka long magazines, mga bala kag personal nga mga gamit sa encounter site. Sunod naman sa commander sang 3rd Infantry Spearhead Division Philippine Army nga si Major General Joey E. Iscanillas. Ginadayon niya mga tropa kag lokal nga mga pumuluyo sa Ilaco operasyon kag suporta. Syempre mga ka-K5 ginapasalamatan naton ang aton nga mga pumuluyo sa paghatag sang komunikasyon kag maayong dialogo sa aton nga mga kasundalohan no. Syempre mga ka-K5 ang gusto lang man sa aton nga mga pumuluyo is malinong kag ang ilang nga seguridad mga ka-K5. Ang gobyerno nagapabilin nga handa sa pagbulig sa mga nagapili nga magbalik sa kasuguan sang gobyerno. Kaga syempre mga ka-K5 no, padayon kita nga nagapanawagan sa mga kauturan naton nga yara pagigihapon sa kabundukan no. Hindi na naton mga ka-K5 paghulaton nga maabot ang tiyempo nga kamo naman ang bayaan, kaga dugo na lang ang makit-an sa inyo no. Kag syempre hindi na naton paghulaton nga mautas ang inyo kabuhi before pa kamo makilala kag makit-an sa liwat sang inyo nga pamilya. Magpanaog na kamo kag syempre no magapangayo kapatawaran hindi lamang sa gobyerno kundi patawad sa Ginoo, patawad sa inyo kaugalingon kag syempre patawad sa inyo nga pamilya. Kag syempre madamo sa mga programa

0: Ginapasalamatan man sang aton pinalangga nga gobernador ang tanan nga mga ahensya, mga kaupod kag mga individual nga nag-amot sa pagtukod sa pasilidad. Nga nagasiling nga ang duga nga pag-uswag ginaplano agud mapasanyog ang mga serbisyo sini kag makahatag sang mas suportado nga palibot para sa mga aton nga benepisyaryo. Kaga siyempre dugang pagidira mga ka-K5 mayara mangkita sa nga kaupod naton nga ehensya sang gobyerno ang aton nga TESDA kung sa diin ginatagaan naton sa mga bag-o nga training and skills ang aton nga mga kauturan nga gusto magsungka. Pareho na laman sa nga training sa pagtahi, no, para sa aton nga bag-o nga palangabuhian nga kung gusto nato na magpanahi sang aton nga mga bayo, no, kag madamo pagid nga iban like bread and pastries production, mga cookery sa pag-ubra sang vase para sa aton nga mga flowers, though hindi naman siya ususubong ang mga vases, no, apang ginatudlo naton ina mga ka-K5 kay isa ina sa mga manggad sang aton nga isa ina sa mga manggad nga kultura sang Pilipino nga dapat naton ipauswag kag hindi dapat pagkalipatan. Syempre ginatun-an man ina naton mga ka-K5 kag ginatudlo sa ila kaya tungod nga gamit na gamit ina lalo na sa kabukiran kaga syempre no para sa aton nga mga kauturan nga may bag-o sila nga habis, may bag-o sila nga pala nga buhian kaga base pala nga diri sa amoning nga ulubraho naton ako nila mga ka-K5 no makakita sila sang pagbag-o kaga yuhom sa ila nga mga tagipusoon. Kag siyempre mga ka-K5, ang aton nga amnesty program nga ginatagaan naton sang kapatawaran, ang aton nga mga kauturan, no, nga nagsulod sa isa ka organisasyon nga hindi dapat, no, ginapatawad na naton sila despite sang ilang mga nahimo, despite sang ilang mga kaso before pa sila nagsulod sa isa ka organisasyon. Kay kahibalo kita mga ka-K5 nga base nagsulod sila sa amo na nga grupo, no, kaya tungod nga may ginabusar sila, kay tungod nga siguro may gin-example na lang, may gina-rape sila, no? O kung may gina-utas sila nga kabuhi. So, wala sila choice, nagsulod sila sa amo na nga organisasyon. So, ang aton nga amnesty program, no? Despite sa amo mo na nga sala, ginapatawad, ikaw gihapon, kag ginatagaan, ikaw sang second chance. Apang hindi inarason, no? Nga magpabilin ka dira, kag magpadugay ka pada mga ka-K5. Subong pa lang, no, panaog na kag mangayo sang kapatawaran kay hindi ta na pagpadugayon pa, no, kag hibaloon naton mga ka-K5 ang purpose naton diri sa kalibutan ina ang magpalipay mag maghatag sang maayong kasuguan sang Ginoo, no, hindi kay magbuhat taya sang aton kaugalingon nga rules and regulations, no, kag syempre sa aton nga mga kabataan hindi gid kamo magpainto sa mga lies, sa mga deception sang pihak nga grupo, no, gamiton sing maayo ang edukasyon. Ilabi na gid sa aton nga mga kabataan sa senior high schools kag sa mga senior high school kaga sa mga first year naton nga mga freshies naton nga mga students, no, maghalong kita kaga kilalanon gid naton ang aton nga mga friends, ang aton nga mga best friends kag syempre, no, kag kung ano ang mga organisasyon kag ginaintrahan naton sa sulod sang eskwelahan. Kag oras naton mga ka-K5, alas 2:33 na kita sang hapon. Para sa aton nga mga listeners kag viewers, standby lang kita danay. Kay mag-commercial break kita sang hindi madugay. Kag magabalik kita, no? As soon as possible. Madamo gid nga salamat. K-K5 News
1: FM. News FM. D3, Bio! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulama. D3 Bio! D3! Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Basta may kabala na gaugdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat. Kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuringon, malimta. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako galing si Arjen. Nagkanto sila ito. Isang nagligad. Sikisakit di katama. Di ang basang tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kaadlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kandayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Dry eye, pirmi gakatol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
13: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift.
16: OT.
17: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin. Suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
18: drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
19: Let's go. Go with the flow.
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy,
21: let's go with the flow.
22: Man, kita mo bang nakikita ko?
23: Oo nga, kitang-kita.
24: Ganado kaya malusog.
23: Kitang-kita.
24: Timbang ay mabigat.
25: Mula batok hanggang tingke.
23: Kitang-kita.
26: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
25: May kontrabaho formula pa.
27: Walang amoy.
23: Kitang-kita.
24: Ang pangarap ng pamilya.
26: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
28: Traffic sa pagbiyahe, damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Magdasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
29: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
30: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
29: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
31: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
32: Pag-ibig fund, solid kabon.
21: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
33: Pinakabarato nga data.
34: Sa Shopee. Off pa para sa tanan.
35: Conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
36: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na.
37: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
38: Wala sang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
37: Tama. Red Horse Beer. Namit. Sulit.
39: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
37: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
40: It's the best part of the day.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: K5 News FM. News FM.
6: Magabalik kita mang ka K5, oras natin alas 2:43 na kita sang hapon.
7: Aglahi, kahit dugo, ang maging sukli.
6: Kagmaayong hapon kay Corporal Cablas nga nagdulong sa akon diri sa K5. Sir, okay ka lang da, sir? Kagmaayong hapon man kay Corporal Alberio. Kagsa tanan nga taga peacemaker no nga nakabase sa Liganes Iloilo, maayong hapon sa tanan nakon nga mga seniors no nga mga gwapohon kagagwapahon. Kag amo man kay Mother Julie nga yara sa batalyon. So kagina man ka K5 no giniistoryahan nato na ang mga programa nga ginahatag sang aton nga gobyerno para sa aton nga mga kauturan nga gusto magsungka no sa malinong kagamaayong nga pangabuhi. Kag karon pagkaistoryahan naman aton mga ka K5 ang aton nga community awareness, peace, law enforcement and development support no nga ginahatag sang aton nga civil military operation sa Ilabina Gidiri sa 3rd Civil Military Operation Peacemaker Battalion nga nakabase sa Liganes Iloilo. Kaga sa amon nga unit mga K5 mayara kita nga apat no nga ginapakita naton nga imahe ini ang Project Connect, Insulate kag Isolate. Project mga ka K5 ginapakita namo ng tunay na mukha ng aton nga sang aton nga kasundaluhan, isa ka organisasyon nga hapos palapitan no kaga syempre may paghatag sang maayong nga komunikasyon, responsibilidad kaga maayong nga paghatag sang seguridad sa aton nga mga pumuluyo.
7: Hindi ako maghahangat ng parsa.
6: Kag connect mga K5 no, kami ang tulay, naghahatag kami sang suporta kag komunikasyon sa aton nga mga NGOs para nga masiguro namon ang serbisyo direkta sa inyo. Kag insulate mga K5, naghahatag kami sang couplets no, isa sa halimbawa diri amoy ning couplets ang aton nga community awareness para sa aton nga mga pumuluyo, sa aton nga mga kabataan, sa aton nga mga ginikanan no, para nga matagaan aton sang reminders kag knowledge ang aton nga mga ginikanan kung anong dapat nilang nga buhaton no. Ilabi na gid kung mag-abot ang mga trahedya, mag-abot ang mga calamities, mag-abot ang sunog no, miska nawala naton nga ginapangayo. Kag sa aton nga mga kabataan, ginatagaan naton sila sang awareness ilabi na gid about sa West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea mga K5 is the part of the Philippine Exclusive Economic Zone kung sa diin 2016 pa lang nag-daog na ta dira no, apang asta subong ginaagaw gihapon mga K5 sa aton. So kahibalo gid ko nga basta Pilipino gani mga K5 ginapakigbato gid na iya no, kung anong iya lang gid na iya mga K5. So tani amo man tana sa aton nga West Philippine Sea. Tani, buliligan naton nga ipakigbato ang West Philippine Sea, hindi gamit sa apisikalay, hindi gamit sa armas, no, apang gamit sa dialogo, sa paggamit sang awareness nga kita tanan Pilipino, kita tanan may kinhanglan nga magpalangga sa kung ano, kung sa kung ano ang aton bilang mga Pinoy. Kaga syempre mga ka-K5, no, kadamo sa nga pwede naton nga mahimo, no, sa social medias, no, sa aton nga blue apps, kung sa diin matagaan naton sang awareness ang mga kabataan nga truly West Philippine Sea, our seas, our rights, our future, mga ka-K5. Kagamo man sa aton nga community awareness, ginatagaan naton sang awareness ang mga pumuluyo naton about sa insurgency awareness. Para nga malikawan sang aton nga mga kabataan ang lies kag deception sang pihak nga grupo nga kung sa diin na ginapaakig pagid nila, no, ang aton nga mga kabataan sa mga problema nga ginabatsyag sang aton nga mga kabataan. So sa liwat, sala nga solusyon ang ginhatag sang pihak nga grupo sa kung ano man nga problema ang aton nga ginabatsyag. So magpangamuyo kita, no, nga gabayan kita sang Ginoo para nga hindi kita magpalinlang sa among organisasyon. Kaga syempre mga ka-K5, no, ginapalaganap man ang aton nga sang aton nga mga kasundalohan ang pagiging patriotic person, no, kita tanan nga mayara sang patriotism sa aton nga tagipusoon kung sa diin kinahanglan naton nga palanggaon kag tagaan sang malasakit ang aton nga duta nga ginapakan ini ang aton nga pungsod, ini ang aton nga banwa, ini ang aton nga ini ang Pilipinas, mga ka-K5. Hindi ko mabaso lang mga kautura naton kung maglakat sa guha, mag-abroad, no? Apang aton ini nga hometown, aton ini nga home, hindi lang ini house, mga ka-K5. So, ipagbato naton ini, no? Kaga syempre ipangamuyo naton, no, nga ining aton nga pungsod, ining aton banwa maging malinong na, kagayara na sa insakto nga kamot, mga ka-K5. Para sa aton tanan, para sa kalinong, kag para sa mga masunod nga henerasyon. Kaga syempre, no, sa tawag pa lang mga ka-K5 nga patriotic person, mayara kita sang pagsakripisyo para sa aton nga pungsod. Pareho na lamang halimbawa sini sa aton nga mga heroes, no, kung sa diin kung anong ginatamasa naton subong nga panahon amo ina, kaya tungod ina mga ka-K5 sa ilang sakripisyo. Kag tani kita subong nga henerasyon, tani pa lang gaon ta ina, kag tani indi naton ina pagpabayaan, mga ka-K5, parang ipalaganap naton balang we are proud to be a Filipino. Apang wala o kaintindi sa subong nga panahon, mga ka-K5, ipangamuyo ta initanan, mga ka-K5. Kaga syempre mga ka-K5, matapos naton nga matagaan sang community awareness ang aton nga mga pumuluyo, dira naman naton mapasulod ang kalinong. Kag ang suporta nga kinahanglan nila, no, nga continuous lang kita nga naghatag sang suporta kag maayo nga komunikasyon sa aton nga mga pumuluyo. Kag karon oras naton alas 2:51 magakadto kita sa aton nga 79 IB kung sa diin nag-intra ang aton nga mga tropa sang Masaligan sa isa ka prestersyoso, no, nga aktibidad nga nagbuhat sang tree planting activity dira sa Toboso. So nagapakita ini mga ka-K5, no, sang pagpalangga naton sa aton nga nature, pagpalangga naton mga ka-K5 sa aton nga mga kauturan labi na gidira sa Toboso. Kaga syempre mga ka-K5, tani, no, nga ang iningi pa nga tanom naton sang aton nga mga Masaligan troopers kaupod ang mga civilian naton nga mga supporters, mga stakeholders kag mga local government agencies nga yara. Diri salamat sa inyong presensya. Kaga kabay pa nga magtubo ang kahoy nga gintanom, no. Kaga kabay pa nga mapuslan ini subong dason kag para sa masunod nga mga henerasyon.
2: Pilipino ako sa puso tiwa.
6: Kag oras naton mga ka-K5, alas 2:52 na kita sang hapon.
8: Pilipinas na.
6: Asta diri lang kita danay mga K5 no, kita ay kita sa Dasun naman nga Domingo.
8: Magagawa.
6: Kag sa tanan nga mga viewers kag listeners, madamo gid nga salamat sa inyong nga pagpamati.
9: Lahi kayo manggi. Di papayag.
6: Mayong hapon kay Sergeant Subong.
9: Kahit dugo ang maging sukli.
6: Sa liwat mga ka-K5, no, kung wala kita nagkasimba kagina sang aga, may simba pa karun sa hapon. Karun sa gabi, magsimba kita mga ka-K5, kag mangayo kita sang kapatawaran sa Ginoo sang aton ng mga nabuhat, ng mga sala, no, sa tanan ng mga wrongdoings naton. Kag syempre, mangayo kita sang blessings, kag guidance kay Lord, parang likaw kita sa anuman ng mga buluhaton nga hindi maayo. Kag sa liwat mga ka-K5, madamo gid nga salamat. Pag-alagad sa katawhan, pagsiguro sang duta, mas mabaskog nga army kag mas mabaskog nga pungsod. Kag ang importansya sang individual nga kusog kag pagbinuligay ako ang inyo lubos nga alagad, private celestial. Madamo gid nga salamat mga ka-K5.
5: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
10: Si Erin Grace Paglimutan.
11: Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
12: Ilang ang imong gininom nga kakapsula?
11: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow. DTX 500.
12: Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs, mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
13: Laila, sir,
12: IBS.
13: Gakutoy tiyan mo na?
12: Oo.
13: Kagi ko na, gakutoy tiyan mo. Dugay-dugay ka to kalang siya.
12: Gigitigab.
13: Gakrams, gakrams.
12: Gakrams, gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic na balatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, kamadula. Kung sige ka inom, DTX 500, kagmighty si bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
13: Kay ga-inflame na imukuan mo, imo tinai. So once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C Sir GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sang kaangtanan sang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sa anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinai kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty Seed.
5: DTX 500.
14: Catalina Habagat.
15: Anong ginabatsyag mo?
14: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Tinabakal ko dayon sa DTX.
15: Sa isa ka adlaw,
14: two times ko tagdaw duwa-duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
15: gid. Ginamit na gid sa akon nga mata.
5: DTX 500.
16: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imo pancreas, no? And it's numerous complication. Ah, tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ate, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo, pati ang imo ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, pagtasang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang Mighty C kada adlaw.
13: Balikon ko tong churi, Sir Boy Blau. Pares bla sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan,
17: matukon
13: gin. Amo man ang lawas. Di, siyempre, di man malikawan ang mga bisyo. Naming nga kaon, sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang. Pwede mo ibutang mo sa lawas. Pero kung kulang ka antioxidant, unagin niya makuan, pugday ka. Lain niya kung palainom niya ka antioxidant. Kaya kung kisa ara ang bisyo, ti ma-prevent, Sir Boy.
12: Husto.
13: So, ang nami pa, Sir GP, ang asa aton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 gagmay TC, amo may kapabilidad siya nga i-stimulate, ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
12: Oh, hindi ka ma-stress.
13: Mm-hmm. Kung bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins, kag oxytocin, wala na sang room for stressors.
12: Mm-hmm.
13: Perdi mi gabi, Sir Boy mo, tiyo. Stress,
12: stress. Pila kay ka DTX ka.
13: Baton mo dyan.
17: Baton, baton.
12: Sirustan.
17: Sama na mo man siya natuloy.
13: Uwa. Uwa. Especially emotional stress. Oh. So, to summarize, pag nag-DTX 500 gagmay TC ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD, kag pancreatitis, maganami ang mudo mo, kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag-DTX 500 kag Mighty C.
18: DTX 500!
19: Katalina Habagat,
20: anong ginabatsyag mo?
19: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dayan sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang
20: pinamit na git sa akon nga mata.
18: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Roa City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
21: Negros Power at your service. Hibal-on ta ang pinaka-latest update sa operation sang Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sa mga konsumidor, Negros Power at your service.
22: Consumidores, we are back sa ating programa, ang Negros Power at your service. I am your host, San Martigala. And this time, last time, nag-announce si NJCP, nag-yellow alert, nag-red alert, and nag-manual load dropping kita. Subong amunang atong pagkasturyahan. Ano ni bala ang yellow alert kag red alert? Kag naaga manual load dropping si Negros Power. Ano but silingon sini? Kaupot ta subong si Engineer Phil J. Maglaoy. Hello Engineer, kamusta?
23: It's okay, San Mark. Good afternoon.
22: Good afternoon. Engineer, bato-batohon ta nino kay importante gid ni. Last time nag-announce si NJCP sang yellow alert and red alert. What is this? What's the difference between yellow alert and red alert?
23: Okay. Yung yellow alert is, this is the scenario or the situation of the grid na kung ang generation is, may thin reserve lang siya. Mm-hmm. The load is just, the reserve is just right enough comparing to our generation. Doon nagkakaroon ng yellow. So, wala pa tayong brownout na mangyayari nan, or MLDs. But during the red alert, tapos na ang grid. So, kulang na siya ng power. So, in that way, hindi na ma-deliver ng madideliveran ng power yung buong say for example the grid or Visayas. That is why we have to go to MLD or manual load drop.
0: No, punta tayo sa manual load dropping. Maraming customer angga pa nga kay gakin smooth nga agol piga brown out anong isang manual load dropping. Now, can you explain what is manual load dropping?
23: Okay. Yung manual load drop naman or MLD is an intentional disconnection of power. So, kumbaga, sadya nating pinapatayan ng power ang ating mga customers. Why we are doing this? Dahil nga, kulang na yung supply sa grid. That is why we have to deload the grid. And all co-ops or all DUs in the network will shoulder a little bit of part of each. Kasi nga, it is distributed para to avoid major outages or blackout. Kasi kung hindi tayo mag-manual load drop, it may lead to massive blackout and grid instability.
0: Okay, what will happen if there is a grid instability?
23: Yun, could be ang frequency will drop and major loads or more lines will be dropped automatically. So, ang problema niyan is kung hindi makontrol, it will have a cascading effect that, yun nga, nabanggit ko, mas major blackout, massive blackout ang possible na mangyari. That's why the grid is allowing us na bago pa mangyari yon is nire-reduce na yung mga load through manual load drop.
0: Okay. Yun yung, so, this manual load dropping requested as well by the NGCP.
23: That's exactly correct, Sanmark. Hindi lang basta-basta si Negros Power nagpapatay by its own. All manual load drop is mandated by NGCP to us. So, we have a coordination with each control center ni Negros Power, control center ni NGCP, and they command us to drop this certain load para makatulong sa grid stability.
0: How will you identify if anong linyada ang EMLD natin?
23: Okay. First things first, no, is what is exempted? We are really saving those with hospital na feeders. Those are very important feeders kasi nga that's critical loads.
0: Okay.
23: But after that is we are choosing those feeders nga na clear sa mga hospitals, mga major government facilities so that hindi ganun ka major din yung effect on the service that we have dito sa ating franchise.
0: Okay, so binabalance din pala natin.
23: Binabalance
0: tagi dya kung ano ang manual load dropping. But do we have a estimated time of, you know, manual load dropping off yung specific feeder or lines?
23: Yes. That's a good question. If the deficiency ng capacity ng grid is so large, more or less, nirarotate natin yung MLDs natin 3 hours. But sometimes, medyo thin lang yung kailangang i-drop. Nagrarotate tayo hourly naman.
0: Okay.
23: And as a matter of fact, last night, or the past MLD, meron ngang 30 minutes lang, may 20 minutes lang, because si NGCP tumatawag na sa atin na pwede nang ibalik yung linya. So we have a close coordination naman with NGCP so that mamamanage natin yung outages na hindi naman sobrang lawig at hindi naman tayo na preempt na nakakos tayo ng problem to the grid.
0: Okay. So technically, engineer, wala tayong schedule na i-manual load dropping natin.
23: That's correct. Si NGCP is only forecasting kung magkaagano kalaki yung ida-drop on each DUs. So, may ninonominate siya na megawatt para i-drop natin. So, with that, tayo yung pipili on a timely basis. Mm-hmm. So, most of the time, nabibigyan tayo ni NGCP ng abiso in the afternoon na, wherein mga 2 o'clock, and then we plan out kung alin yung mga feeders na i-isolate natin. So, normally, ang MLD is nangyayari during the peak. It started at 5 p.m. going to 9 p.m.
1: Mm-hmm.
23: So, that 4-hour period, doon natin may experience yung rotational brownout because of this manual load dropping.
0: With that, engineer, madamong gid nga salamat. Mas klaro, mas na-explain sang maayo, no, ang MLD, yung ginatawag natin nga manual load dropping, because there's a lot of customer asking, anong nga brown out, anong MLD nga napatsan kami, wala makamunag post na nigan pa. So at least klaro subong sa atong mga sumidores nga this is also requested or request by the NGCP.
1: Correct.
0: Wala tayong control dito. So, gaano lang kita, gasunod lang kita sa request man sa NGCP. Sa liwat ko, consumidores, isa na naman ka topic ko ang ato na hibaluan about sa manual load dropping, kag ano ka-importante ini nga kilanglanan naton nga mag-comply no, sa request ng NGCP. Sa liwat, kung may mga problema, i-check lang naton nga Negros Power page for any updates. Iniliwat si Summer Tigala, this is Negros Power at your service.
3: 57 years man nga wala kami nasukan. Dulom kun wala sang kuryente, dulom. Tapos ang ginagamit namon kingki.
4: Sa aton pilot episode, aton ginbisita ang isa sa lugar nga aton nga nasugaan. Sa malayo nga lugar, sang Purok Tuburan 1, Barangay Bakong, Siyudad sang Bago. Malapit isa ka oras ang biyahe maghalin sa Bago proper pakadto sa Barangay Bakong. Sa amon pag-abot, amo na kilala si Jody Sangoy, 57 years old, kag 57 years man, nga nag-antos nga wala sa kuryente sa ila panimalay.
3: Gali si Judy Sangoy, 57 years old, pumulo sa Purok Tuburan 1, Barangay Bakong, Bago City. 57 years man nga wala kami ka nasugan. Madulom kun wala sang kuryente, dulom. Tapos ang ginagamit namon kingki, iba na sulo. Siyempre budlay, budlay gidya kay kadulom gidya yai.
4: Ginsaysay ni Jody ang kabudlayan sa pagpangabuhi kag paggawi sa sulod sang madulom nga panimalay. Masakit sa iya nga makita ang lima ka mga kabataan nga nabudlayan sa pagtuon sang mga estudyante pa ang maini bangod gaantos gamit ang kinky.
3: Ang mga kabataan mabudlayan sa mga ila mga gadget kun diin-diin pa nagapa-charge. Ti karon may ari na kami nga kaugalingon, ti siyempre nalipay gid kami nga nasugan kami kag natuman nga gin patindugan kami puste kag kada balay may ara na kami nga kuryente tagsa-tagsa.
4: Suno kay Jody, dilaman katuig ang ilahangyo nga masugaan sila halin pa sang una nga distribution utility. Sa sumong, si Negros Power mismo ang gilayon nga nag-aksyon nga mapatigayon ang pagtakod sa kuryente sa ilang barangay.
3: Nagapasalamat gid sa Negros Power nga natigayon kami nga mamahimuan puste kag kuryente suga karon. Ara na madamo gid nga salamat. Nalipay gid kami na tuman ang amon nga handom nga dugay na kami nagaprocess para lang nga masugaan kami.
4: Makita sa iyo ni Jody sa iya pamilya ang kalipay angay nga mas nangin masanag ang ila kabuhi bangod may masanag na ang ila balay.
3: Madamo gid nga salamat. Negros Power, nasanagan ng amon mga panimalay. Salamat, nga madamo. Negros Power, thank you very much.

0: Mga kasubidores, nadumduman nyo ba na ang aton Nexus Power Saya sa Barangay? Ini ang aton programa nga gahatag sa linaw pagpapremyo sa mga konsubidores nga naapektuhan sa scheduled power interruption. Sang Domingo, samtang gaubra ang aton mapisan ng mga linemen, ang maswerte nga barangay nga aton gikantuan, ang Barangay 40. Nagpahampang, nag-edukar, kag naghatag sang mga papremyo sa aton mga konsubidores.
1: Fight some brand out, pero okay lang, kayo enjoy kami. Salamat sa pag-game sa Negros Power. Thank you sa TASA. Salamat kay nakalaboto sila. Nag-atag sa akong sa papremyo. Salamat, Gid.
2: Ako malipayon nga nagdaog ko sa programa Subong. Nagapasalamat ko sa Negros Power nga nagpahampang sila dari Subong Adlaw.
0: Yani, mga konsumidores, bantay-bantay. Basta inyo naman barangay ang among bisitahan ang aton Negros Power Saya sa barangay. For Negros Power Patrol, Summer Tigala, reporting.

0: inyong nabatian ang Negros Power at Your Service Program. Tubtub sa masunod namon nga pagpalayag. Madamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
1: 105 News. D3, Payo. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiambasan tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan.
1: Salamat sa Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
10: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Tarling.
13: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas

0: 3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas? Indi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, yung basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
14: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
16: OT,
17: Breadwinner.
16: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Let's go. Go with the flow.
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
18: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy.
20: Charmy, let's go with the flow.
21: Man, kita mo bang nakikita ko?
22: Oo nga, kitang-kita.

0: Hirap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. 101.5 K5 News FM.
4: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
5: Mabibili sa mga butika.

0: 5 News
1: P3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit, sa
1: akong tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
0: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naginuptan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics!
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag hindi mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay palaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
13: Wow! My kusa!
1: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: Chips.
1: Balita.
2: Miss Universe Organization nagbabutyag sa suporta kay Fatima Butch.
1: Balitang negosyo.
3: Mahal magalunsar sang seat sale Subo nga semana. Sa detalye sa mga balita.
1: Balitang regional.
3: K5 News FM Bacolod nagpatigayon sang audition para sa K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Nagpatigayon sang audition ng K5 News FM Bacolod para sa K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition nga patigayon sa Setyembre 13 sa SM City Bacolod. Domingo Agosto 23, 13 ka participating secondary schools ang handom nga makasulod sa final competition. Nalakip sa mga nakasulod amo ang Negros Occidental National High School, Negros Occidental National Science High School, kag Sumag National High School. Nangin selection committee naman sa Deka K5 Eljan Castanio, Vice President for Operations, ka K5 Rods Palma, K5 News FM Bacolod Station Manager, kag ka K5 Mar Varanuez, K5 News FM Bacolod Assistant Station Manager. Magluwas sa ginpatigayon nga audition sa K5 News FM Bacolod, may audition man nga ginpatigayon sa nagkalain-lain nga K5 News FM Negros Island Region Stations, kaangay sang Sagay, Kaban Kalan, Canlaon, San Carlos, Bayawan, kag Dumaguete. Ang magdaog nga grupo ang makabatan sang 20,000 pesos, 15,000 pesos naman ang mabatonan sang first placer, kag 10,000 pesos ang para sa second placer. Dugang pa makabaton man sang 5,000 pesos nga consolation prizes ang wala malakip sa top 3.
2: Lalaki pa tayo matapos sa gilutang sang riding in tandem sa Manapla. Patay naman ang 57-anyos nga lalaki matapos sa gilutang sang riding in tandem sa barangay 1A, Banwa sa Manapla, Negros Occidental. Kahapon nga daw Domingo, Agosto 23, ginkilala ang biktima nga si Mauro Estrella, restaurante sa nasambit nga Banwa. Sa interview sa K5 News sa Bacolod sa Pamp Boy sa gasolinahan nga saksi sa krimen, nagamaneho sang auto ang biktima kaupo ng asawa, ngayara naman sa backseat apang ginaligar targets ng gunman sa Australia. Suno naman sa Pamp Boy nga si Richard, apat kalupok ang iyang nga nabatian. Sa karon, nagapadayo naman ang investigasyon sa scene of the crime operatives sa Consoco sa lugar sang krimen.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa EC Sungada. Samtang Bato National High School kag Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School, opisyal nga tiglawas ang Northern Negros Occidental sa K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. May balita si K5 Sheena Suelo.
4: DTX 500 Morning Newscast.
5: Sa eskwelahan, gikan sa Sagay City, kag Cagadis City, yan ang inkampiyon sa K5 DTX 500 Broadcasting Audition, nga gipatigayon sa K5 News FM Sagay sa Barangay Poblasyon 1, Sagay City, kahapon ng adlaw, Agosto 23. Niamo ang Bato National High School, kag Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School. Sa piyakabahin, nagkapasalamat man ang bilog nga K5 News FM Northern Negros sa Kaduhaan National High School kag himugaan Baybay National High School nga nagpakita sang ila talento, abilidad, kag potential sa broadcasting. Ang Bato National High School kag Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School ang magarepresentar sang K5 News FM Sagay sa final round sa Bacolod City o sa din ila pagkakontrahon ang managkalain-lain nga eskwelahan sa Negros Island Region na nangin kampiyon man sa mga auditions ang K5 Bacolod, K5 Kabangkalan, K5 Canlaon, K5 Bayawan, K5 San Carlos, kag K5 Dumaguete. Ang mga daog na eskwelahan sa final competition ang magabaton sang 20,000 pesos, 15,000 pesos para sa first placer, kag 10,000 pesos para sa second placer. Dugang pa makabaton man sang 5,000 pesos na consolation prize ang wala malakip sa top 3. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ini si K5 Sheena Suelo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko pagkalingawan sa Negros, K5.
2: Fun day activity nagresulta sa pagpangbuno, isang patay. May balita si K5 K Buscaino.
6: Patay ang isang lalaki matapos mauwi sa pananaksak ang fun day activity ng isang kumpanya sa Dangkagan, Bukidnon. Arestado naman ang nakakatandang kapatid ng biktima. batay sa investigasyon, ginanap ang Funday activity, nagdole dangkagan palitizing compound para sa kanilang mga empleyado sa Purok Dos Osmeña, dangkagan Bukidnon, bandang alas 5 ng hapon. Nag-inuman ang 46 anyos na suspect at ang kanyang 36 anyos

0: Kapatid, nang malasing ay nagkaroon ng alita na humantong sa komusyon. Kinuha ng suspect ang kutsilyo mula sa kanyang slim bag at tinaga ang nakababatang kapatid sa kaliwang itaas na bahagi ng katawan. Agad na inaresto ng head security guard at Sukaku team leader ang suspect. Dinala sa Bukidnon Provincial Hospital, Kibawi ang biktima. Ngunit idiniklara itong dead on arrival. Personal na alitan ang motibo ng pananaksak. Nakakulong na sa Dangkagan Municipal Police Station ang suspect.
1: Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: Samtang duha ka mga individual na lumos sa Capiz, may balita si K5 Myla Fuentes.
2: DTX 500 Morning Newscast.
4: Duha ka serye sa pagkalumos na pagkit sa Capiz.
5: Patay ang duha ka individual sa pagkalumos sa separado nga adlaw kag lugar sa Capiz. Sa una nga nakit-an nga nagakulog kag wala na sang alento ang isa ka ginakabig person with disability nga lalaki sa higad sang dagat sa City of San Juan, Barangay Baybay, Rojas City. Biyernes ang aga, Agosto 21. Ginkilalang napatay kay Anthony Reggie Aranza, 42 anyos, residente sa nasambit nga lugar. Sa diin di napayagan nagpaligo ang biktima sa manabang nga porsyon sang dagat. Nahibaluan nga nagaabot ang tion, nga nagakatumba kag nagakalipong ang biktima sa diin isa ini sa mga posibleng rason sang insidente. Ikaduha, isa naman ka estudyante ang nalumos sa suba nga bahin alas 6:30 sang gabi, Agosto 22, sa sitio Pangpang, Barangay Magubilan, Panay, Capiz. Ginkilala ang biktima kay alias Vince, grade 10 student. Kung sa diin, ginapayag nga nagtinguha nga magtabok ang biktima, pinaagi sa paglangoy sa suba agad mag-shortcut kuntani papauli apag ginapahayag nga nalumos ini. Gilayon nga nagpatigayon sang search and retrieval operation ang kapulisan tubtob aga sang Domingo, Agosto 23, nakit-an ang bangkay sang biktima. Nahibaluan nga sang natabuang insidente, nagasaulog man inisang iya nga kaadlawan. Sa karon padayon nga ginaimbestigaran sang kapulisan ang separado nga insidente.
4: Ini si KK5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
6: Duwang patay sa aksidente sa Kulasi, Antique. May balita si K5 Aileen Magbanwa.
2: DTX 500 Morning Newscast.
7: Patay ang driver kang sangka motor kag patay man ang angkas kang kasugalaw nga motor matapos nagbunggoanay sa National Highway sakop kang Barangay Halandoni, Kulasi, Las 10 sa gabi, Agosto 21. Sa interview kay Police Lieutenant Rolly Sabado, ang Deputy COP kang Kulasi MPS, hanagin pahayag ang mga imbolbado amo sanday alias June 20 anyos kag angkas na si alias Reyes sa 6 anyos lunsay residente kang Barangay Kamansihan, Kulasi, alias Greg 22 anyos kag angkas na si alias J 19 anyos lunsay residente kang Barangay Tigbubulo sa Amunga, Banwa. Nagagwa sa investigasyon nga halin sa sur padulong sa norte ang motor nga ginamaneho ni alias June kag ginapasuni nag-overtake sa isa ra pa ka motor kung sa diin ginagaw ang linya kang kasugalaw nga motor nga ginamaneho ni alias Greg. Bangad sa impact, ginbawian kang kabuhi si June kag pilasan ang anang angkas, samtang patay man si Jay nga angkas ni Greg nga pilasan naman sa aksidente. Suno pa sa opisyal, lunsay wara ti suksok nga helmet ang mga imbolbado kag wara ti driver's license. Sa tulad, regeneran sa establing nga kondisyon ang mga napilasan sa aksidente. Kag balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Aileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
2: DTX 500 Morning Newscast.
3: 64 anyos nga retired teacher sa Rizal, Palawan, biktima sang robbery holdup, suspect arestado. May balita si K5 Ray Almodal.
2: DTX 500 Morning Newscast.
8: Walang kalaban-laban ang isang senior citizen na biyuda at retiradong guro. Nababiktima ito ng robbery holdup na nangyari alas 8:05 ng gabi habang nakasakay sa isang e-bike sa Purok Malapandig, Barangay Punta Baha, Rizal, Palawan. Kinilala ang biktima na si alias Naya na sa pilitang inagawa ng bag na naglalaban ng gintong pulseras na nagkakahalaga ng 50,000 pesos, 2,000 cash at isang iPhone 13 Pro Max na may halagang 45,000 pesos kasama ang kanyang senior citizen ID at iba pang mahahalagang dokumento na may kabuuang halaga na umaabot sa nasa 97,000 pesos. Ang suspect na armado ng patalim ay biglang sumulpot mula sa likuran ng biktima bago mangyari ang krimen na mabilis namang tumakas patungo sa hindi tiyak na direksyon na nakilala naman sa alias na Ben na residente ng nasabing barangay. Agad namang nagsagawa ng hot pursuit operations ang Rizal Municipal Police Station na humantong sa pagkakaaresto sa suspect na si alias Ben sa tahanan nito sa Barangay Punta Baha, Rizal, Palawan. Nasa kustudiya na ngayon ng Rizal MPS ang naturang suspect para sa dokumentasyon at inquest proceedings kaugnay sa kasong isasampa laban dito. Ito si K5 Ray Almudal para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
2: GTX 500 Morning Newscast.
6: Central Luzon State University may bago na nga ibas para sa mas eco-friendly nga transportasyon. May balita si K5 Eileen Sanchez.
2: GTX 500 Morning Newscast.
9: May bago na nga electric bus ang Central Luzon State University o CLSU bilang bahagi ng programa nitong gawing mas moderno at makakalikasan ng transportasyon sa loob ng pamantasan. Tinawag itong Project Sulong o Sustainable University Loop towards nature-friendly and green transportation. Kaya nitong magsakay ng hanggang 35 pasahero, 20 na nakaupo at 15 nakatayo. Nagkakahalaga ng mahigit 5.4 milyong piso ang IBAS na binili gamit ang pondo mula sa income-generating project ng CSLU. Layunin itong magsilbing dagdag na transportasyon para sa mga estudyante, guro at kawani. Gagamit ito ng cashless payment system na may nakatakdang ang pamasahin na 15 piso saan man bumaba ang pasahero sa itinakdang ruta. Sa ngayon, libre muna ang sakay habang inaayos ang sistema ng digital payment. Kailangan lamang magpakita ng validong ID. May mga nakatalagang pick-up at drop-off points mula sa main gate hanggang sa iba't ibang bahagi ng universidad. May GPS din ang IBAS kaya maaari itong masubaybayan ng real-time gamit ang cellphone. Samantala, tinutulan naman ang grupong Akbayan CLSU ang proyekto dahil umano sa epekto nito sa kabuhayan ng mga namamasada sa loob ng pamantasan. Balita mula sa Nueva Ecija, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon ng Impilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News 7.
2: GTX 500 Morning Newscast.
3: Sa katapusan ng balitang regional, masobra 20 mil pesos nga balor sang iligal nga droga na kumpiskar sa Negros Oriental. May balita si K5 Rufa De Vero.
2: GTX 500 Morning Newscast.
10: Mahigit ilang punggibong halaga na iligal na droga ang nakumpiska sang bypass operation sa puro 4 barangay Balogo, Valencia, Negros Oriental noong Sabado, Agosto 22, 2026. Ang naaresto ay si Alice Joey, 39 anyos, may live-in partner at residente ng Poblacion 1, Dumaguete City. Isinagawa ang operasyon sa Valencia Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Angel Claire Soriara as pangasiwa ni Police Captain Mac Miller Milan, OIC Chief of Police. Ayon sa pulisya, ang suspect ay naresto na rin noong 2019 dahil sa umano'y pagbenta ng illegal na droga. Nakakulong na sa Valencia PNP Detention Cell ang suspect habang inihahanda mga ukulang kaso laban sa kanya. Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo brikog halingawa sa Negros, K5 News FM.
2: GTX 500 Morning Newscast.
3: Oras sa K5 News FM Philippines sa East Diaz 7 sa Ngaga.
2: Balitang National.
11: Balitang National.
3: Vice Mayor Gintudlo nga nagpatay sa solo parents. Suspect na aresto na sa Lanao del Norte. Naaresto na ang vice-alkalde nga suspect sa pagpatay sa isa ka solo parent kag paglutang sa isa pa ka babae sa probinsya sang Lanao del Norte. Ginpatigay ng police operation sa Iligan City sang tinalikdan nga Biyernes sang gabi. Sudo sa mga otoridad may personal nga kaakig sa biktima ang suspect nga isa ka incumbent vice mayor nga 36 anyos. May asawa kag residente sang Maranata o kon Marantao, Lanao del Sur. Wala sang piyansa ang ginrekomendar ang korte sa kaso nga murder batok sa vice-alkalde. Kalde, samtang 200,000 pesos naman ang piyansa sa separado nga kaso nga frustrated murder batok sa sospetsado.
6: Mga salakyan nga nagagamit sang replica license plates dakpon sumugod Setyembre 1. Ginpahibalo na sang Land Transportation Office kon LTO nga magasugod na sa Setyembre 1 ang pagpangdakop sa mga salakyan nga nagagamit sang hindi otorisado kon wala sang pahanugot nga improvised o kon replica license plates. Ginpalayag naman ni LTO Chief Marcos Lacanilao nga naging target sa operasyon ng mga salakyan nga ginapagwas mga car dealers nga nagagamit lamang sang improvised plates. Gayon klaro man sang LTO nga pahanugutan ang paggamit sang temporary nga plaka kag kon maipakita ang authorization gikan sa ehensya ang driver nga nagagamit sang temporary plates.
2: Balita International. International.
6: Mga bomba halin sa World War 1 kag 2, dugang na ang pagpamahog sa mga wildfires sa Europe. Nadugang na ang pagpamahog sa mga bombero sa Europe nga nagaresponder sa mga wildfires bangod sa mga vintage bombs halin sa World War 1 kag World War 2 nga nagatuhaw sa mga kagulangan. Sunod naman sa report, nagahalong na mga bombero sa France, Belgium, Germany kag Netherlands bangod nagakadiskubrihan na mga wala naglupok nga bomba kag kinahanglan pa nila nga magpatawag sang bomb disposal team agod nga ma-defuse ang mga ini. Sa payag naman ni Sarah Kona Sarah Neri, isa naman ka Peace and Conflict Scholar sang London School of Oriental and African Studies, ang steady nga temperatura kag mga pag-ulan ang nagapasiguro nga kalabanan sa mga wala naglupok nga bomba ang nagapabilin nga tago kag mangin dormant.
2: Balitang Sports.
3: Sa ato naman nga balitang sports, Philippine Obstacle Course Racing Team gold medalist sa 2026 OCR World Championships. Napauli sang Philippine Obstacle Course Racing Team ang gold medal sa mixed 3 o kon 30 plus 400 meter team event sa 2026 OCR World Championships nga ginpatigan sa Limerick, Ireland. Nakuha sang grupo ang oras nga 2 hours and 18 minutes nga ginalakipan na dai SEA Games champion Sandy Menchi Abahan, Marites Tes Nokiao, Jeffrey Rehinio, kag Jordan Paul Billiones. Samtang ginsunda naman ang mga inisang United States kag Canada sa oras nga 2 minutes o 2 hours and 52 minutes.
2: Balitang Entertainment.
6: Miss Universe Organization nagpabutsyag naman sang suporta kay Fatima Butch. May balita si K5 Ivy Cordova.
12: Nagpagwas ang pahayag ang Miss Universe Organization bilang suporta kay reigning Miss Universe 2025 Fatima Bosch. Ini matapos ginsiling ni Miss Universe Thailand Director na Wat Itzara Grisel na nagapangatubang sa legal na aksyon ang Mexican Beauty Queen. Madumduman niya nagsugod ang pagbinaisay sa 2 Nobyembre 2025 sa isa ka pre-pageant sashing ceremony sang kumprontahon ni na Wat si Bosch bungod sa wala niya pagtambong sa isa ka sponsor shoot nga nagtulod kay Bosch kag sa iban pa nga kandidata nga maghalin sa event. Apisar nga nagpangayo sang pasaylo si na Wat, nagpasaka siya sa gihapon sang legal nga aksyon bato kay Bosch bungod sa ginaligar sa laang aligasyon nga nakaguba sa iyang reputasyon. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag G3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Balitang negosyo.
3: Pal magalunsar sang seat sales subong semana. Magalunsar ang Philippine Airlines sa konpal sang seat sales subong semana. Humalin subong Agosto 24 tubdub sa 30, makabato na ang mga pasahero sang discount para sa ilang travel sa lunsay local kag international tours. Mayara sang tubdub 40,000 o kon 40% off kon magabiyahe humalin sa Tiyembre 16 tubdub Enero 31 sa madason nga tuig kag tubdub 60% off naman kon magabiyahe humalin Pebrero 1, 2027 pasaka. Yari ang mga flights nga may discount: Cebu, Davao, Tacloban, Rojas, Dumaguete, Daraga, Cagayan de Oro, General Santos, Busuanga o kon Busuanga, Tagbiliran kag iban pa nga mga destinasyon. Mga ka-K5, amuyado ang dalago ng mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako, si ka-K5 Zyro Vanabay.
6: Kag ako naman si ka-K5 Kulina Manzanares Cubia.
3: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News K5 News FM. News FM. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
13: D3, Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Dina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500 ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500 may DC ang alkaline ng vitamin C.
14: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
13: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
13: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butika.
13: DTX Beauty Soap.
19: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
13: DTX Beauty Soap.
17: Mabakan sa mga butika.
13: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
13: DTX Beauty Soap.
17: Mabakan sa mga butika.
21: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
22: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
23: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani makawan round sa akon. Inikal.
24: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, it's

0: ang arap mong trip. Eurotext is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotext, the sleep specialist.
3: 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM.
4: Oras sa K-Web News FM Philippines, la 6:30.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K-5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K-5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton patpaton.
6: Kaghimay-himayon, stand by!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
5: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
6: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
5: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
6: Sobra!
3: Objective and analytical.
5: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
6: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
5: Diretso naton kibibaluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
6: Inaiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
5: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
6: De, ano nang resulta sa kaso?
7: Hulat-hulat lang!
6: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
5: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos!
4: Isa ka, my day, good morning sa ato naman mga suki, ka mga palangga, ka mga tagpanamati. Kamusta nga ito mga palangga, ka mga ka-K5? Sa iyan sa may bayon, tungkol sa Kaumari, Babol, sa Kabukiran. Kitna sa Bilog, Provincial, sa Negros,

0: and tall at banwasang bakolod. Sa lahat, welcome. Good morning, Negros Island Region. Good morning, Philippines. And good morning, world.
1: Good morning, Foro de los Pueblos.
0: Kami gapo rin yung power to every morning. Ako si K5, Eljan Castano.
2: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Mayong aga.
0: Well, kami ang inyo sa ni Riding in Tandem. Hasta pa man alas 9 subungan lang. And kamusta galing aton ng mga utod sa abroad ka, K5 Eric, ha? Sa gihapon, di kita makita, K5 Eric, sa yes. Aton paboritong page. Di kita anay sa K5, ha?
2: Panghigaro
0: na. Negros na. Island Region, ha?
2: Panghigaro.
0: Manarap kami, anay diyo. Manghudhud kami si Gadeo, no? Panghudhud kami sa K5 News FM, Negros Island Region. And kung ano man ang ginihimo ninyo abroad, you're updated man sa mga balita diri sa aton. Pwede nyo ganit makantuan ang aton sa nga YouTube channel. At least makita nyo man ang aton sa nga mga jamoks. Ha? Monday jamoks. And sa aton sa nga mga utod nga nagupod ka nung aga sa nga program, basing iban sa inyo bla, no? Yung mga himata sa abroad. Ang banalang sila. Aray lang kami ni K5 Eric sa K5 News FM, Negros Island. Man bag-utan ang page for the meantime. Ang muna ginagamit, ha? Panghigaron kami, anaya. Ti sa mga utod ta abroad, kami nagatamayo sa inyo sa more night. Good morning, kag good night.
1: Magkamainit na issue at usapin ng bayan.
0: May klase. May klase, kagipaberik.
2: Yes.
0: Iringan lao, may klase, may opisina. Ti kay na, samtang gimos kumalakat, gimos ba nang ako nga office girl. Kapakarira lang kami, pero may kay traffic na, may kagipaberik, subong haling ka sa Granada.
2: Hindi na dahil magwala.
0: Pag pataks ang alas 6:30, kagipaberik, las 7. Dara ka plug sa San Dionisio, pugok ka na because sa traffic sa Banuche Road, no? Crossing.
2: Correct na.
0: Pag abot mo naman dito sa Banay Sky, may jutay ka man daga problema, yes. Sa may Bangga Bagol,
2: yes.
0: Because kaguluwa naman ang mga tricycle, mga
2: yes.
0: Salakyan. Pag abot mo naman dito sa may atubangan sa Trinity Christian School, another ka naman nga liko kay Malang. Ay, hindi, sa Iskala, panay kag ipaberik, no? Bangga Iskala, problema ka man daga kay may traffic lights daan. Then pag-abot mo sa ako ni Trinity din Iskala. Ang pinakalas mo ginyo bunggo di sa may circumferential road, no? Oh, wow. Medyo mabulubudlay gid, no? So mo na siya nga ang madugay. And then from Banuche Road, pagliko mo going here, may another stoplight kada sa may Bangga Tadlong Blas sa Ulunan in GC. And then pag-abot mo naman sa Bangga Kore, another stoplight ka naman kakipay barik. So kinanglan mo naging preparahan ang travel time mo pagkanto de. Kay kung hindi, dako gitsan sa ma-intonsis in the morning.
2: Kay Barangay Granada, kung anong gidang dalan pagkanto sa dugid, kay damo sa division, relocation sites.
0: Kag kung magtindog pa ang Philippine Science High School kakipay barik, the biggest campus of Philippine Science High School in the entire country, kagipaberik.
2: Grabe na
0: dahil. Dupulok hektarya na nga dahil na ginatag sa syudad. Grabe ka na kukulit sa propiedad sa syudad, no? 10 hectares. Tisa at mga utod, may mga klase sa buong. Basing iban sa inyo, gabarikutot pa. Nami piatuan-tuan na. Yabang na gabarikutot pa tala dyan. Pagbarang rondo ka ba dyan? Himos do ka mo kagmagpararigo! Adla Wundu Jo! Kami nga po rin yung power do every morning, K5 Eric and K5 Elgin. Eating Adla is a wonderful day and a blessing to all of us.
2: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, thank you for guidance, for your guidance, kag sa paghatag sa amon sa isa ka refreshing weekend. As we start this week, we lift up our families and community to you, dear Lord. We ask for your divine protection against any typhoon, floods, and heavy rain as we expect that lugid kag bagyo Ginoo ang magalabay sa amon pungsod sa
0: sigana
2: simana. Cover us, Lord, sa imo protective hand so that we will all be safe from temptation salin sa mga tao nga mga mahisa. Fill our homes and workplaces with your peace and unity. Buligi kami nga mag-atubang sang adlaw-adlaw nga hilikuton nga may kapawa, paghidait kag pagpalangga sa amon tagipuson. In Jesus' name we say, Amen.
0: Amen and Amen.
1: Yeah,

0: ang tingog na nagalanog.
1: Puro de los polos.

0: Arena, Arenas Mayor. Arenas Mayor. Tolga, init na. Why, mga gubno, init na ba lagi, gubernorya?
1: Hindi lang lagi, guro, kung may third force dapat siya, parang marigla rin
0: lang. O, hindi kong guro, ano man, mariglar pa niyo, o madayonggit?
1: O, madayonggit.
0: Ang showdown.
1: Showdown, dapat may third force para may pilihan. Kasama na. Foro, Delos, one.
0: South na ba nagabaga kagbainit ka mga balita lokal kag A5 Eric, successful ang audition nga ginpatigayon kahapon sa masobra 50 ka mga eskwelahan sa bilog ng Negros Island Region. Synchronized nga audition. Tatlo ka mapalaron nga mga eskwelahan ang na-qualify para sa final sa Bacolod. Duwa sa Sagay and may duwa sa Dumaguete, isa sa Canlaon, isa sa San Carlos, isa sa Kabangkalan, isa man sa area sa Bayawan kag Balantayan ini sa panabuton ng September 13 ang finals. Grabe kabilidad dan mga kabataan kay Kipay Berik, ka mga tingo, grabe sin ko abon ni mabulok sa abon gili ni Kipay Berik in the future. Oh.
1: Grabe no? Kay galing kay gina modulate ng tingog tani hindi pag modulate bla.
0: Ig ang kabalo ka mga kabataan subong modulation gid sin ko gani during the modulation stage dapat ma-sustain mo na kay ibang kisa ka kawadan hangin mo.
1: Ka modulate ka karon ng programa mo bigro niya isa ka oras mas telepono.
0: So, amo nang
1: kastanyo kang tingog mo, natural.
0: Na-modulate man sa una, pero galingan, na sa amo mo na, no? Ma-practice. Pero amo ni ang mga kabataan subong, no? Ang ilang mga styles ang broadcasting, grabe ka interactive. Kag manotice mo, ha, tanda ang ilang mga technical support. May ara man nga kampiyon nga team, galing kay Duga Upas ang technical support kay kang voice over. Naka-problema, no? So, sayang, pero ang iba niya na perfect hindi lang ila sa nga deliberation. Ang ila sa nga delivery, ilabi na ang mga nadaog nga top 3, no? Sa Bacolod, ang tatlo nga nadala, arin yung Bacolod, Negros Occidental,
1: okay.
0: Science High School,
1: okay.
0: Sumag National High School,
1: well,
0: and Negros Occidental High School, Aninag team.
1: So, Negros Occidental Science, Negros Occidental Aninag kag Sumag.
0: Sumag National High School. So, kamba, kasakit sa ulo mag-judge kag Ipay Berik kay puro kampiyon mo.
1: Puro
0: ang abansiyana ay mga point something lang, no? Kay puro Mayo mag-deliver sa ilang mga broadcasting script. Ang mga kabataan.
1: Pero ang ginakwanta lang sa kabataan, next time kuan gid, hindi don't worry about your voice nga way ma-modulate. You worry about the content.
0: Kag kinanglanggit ang ilang delivery kag Ipay Berik, mga lively gid sila,
1: galing
0: no?
1: Newscaster, eh.
0: Newscaster ka kinanglan mo. Kinanglan mo gid sa delivery mo is fast pacing, lively, kag mayo clarity, no?
1: Clarity,
0: no? And continuity. Plus
1: ginapilit mo nga i-modulate tapos duha ka oras ang programa mo.
0: Ati tapos kag gid.
1: Kasi gid ako maulubo ka.
0: On public affairs program budlay mag-modulation kay makapoy, no? Okay. Okay. So sa aton yung mga utod niya doon sa mga tiniyon, nagsunod amon technical, kay nagasunod, sige nag-feedback ta sa real dyan. Di amon ang audition na ito nga kapyon. Thank you again, Chef Rodiel. Remind lang kami ni Kipay Berik, kay ma-adjust kami ni doon. Kay kung kaisa, why na kami ka-headset ka doon mo? Kung why kami ka-headset, tunog na amon monitor.
1: Tunog na amon monitor.
0: So sa ibang pang mga balita, mga ka-K5, isa kalalaki, nga buot lang tali magpatugong sa gasolinan, dito sa Banwa sa Manapla, gintiro, patay! Upod niya pang iasawa itong kasakay sa kotse kay Kipay Berik.
1: Inano man?
0: Ang munang masubo-subo ka balita. Sa Piak, kabahin, may iban pa nga mga information kita natutukan. Kaso nga robbery, igapasaka sa nga simana, batok sa lalaki, na nag-holdup sa babae sa City Heights. Kita mo itong viral nga CCTV?
1: Hindi sa City Heights, mana mo yung napangita.
0: Nagasakay sa motorsiklo ang duwa ka mga suspect.
1: Okay.
0: Ang babae, ang dirabla sa may mga apartments na bla, dudura nga part na kita taning CCTV.
1: Amo ni kailan pa kayo napag-abot mo. Sige lang kung dukuli sa
0: ako. So, ginacheck ta ni. Kay basulod sa tani sa gate nila.
1: Okay.
0: Kay way sa masugat sa bana niya. Tido ka salig naman lang siya. Kaya katubangan, balay mo mo. All of a sudden, may nagdulog ang motor.
1: Gindapit ni man.
0: Ginkuha ang iyang mga bag, ang iyang okay. Cellphone. Ang bagay nung ibilin po cellphone niya kinuha agad.
1: Okay.
0: Obligato ng ibaluon sa ato nga program sa karong adlaw. Ay development kita pod kay K5 Red Salgado.
1: Ati very good oh.
0: Sa piyak ka bahin, medyo masubo-subo nga balita K5 Red. Kay may ara man gintiro patay dito sa Banwa sang Kalatraba.
1: Bukod ko damo oh.
0: Do ka sako subong.
1: Sako subong.
0: Sako sako gid. And in line ini sa online sexual abuse sa mga minor. Gapadayon nga nag-remind ang aton nga WCPD nga kung pwede halungan gindi nila kabataan na notice kung lang kakakipab ka Eric damo sa mga tag-12 anyos ka kabataan gatirin-tirin isla tapos I don't know ha? Nga gagrupo-grupo sila kadapo nakita mo na sila nga may kantuan sila I hope hindi lang tani kantuan nilang amuning mga bagay
1: grupo-grupo abi mo.
0: Then, ang online sexual abuse and exploitation for children, padayon man ito, yung nabantayan, is makulod kay ginkol ng atensyon ta sa international police mo.
1: Na
0: not less than the FBI, kagipabiyari, ka nagpabalo sa aton, gagrabi ka data, dun is makulod. Ang, ano panawag nila na, online pornography involving sa mga minor de edad.
1: Bawa. Nagsugod naman.
0: Na. Nagsugod naman.
1: Siguro na doon na nariglar na nito. Ano na tabo na sa aton, nga kwan? Nga
0: itong na-identify na naton?
1: Kaya nga ito nga SIM card registration act lang.
0: Ha?
1: Hindi lang nga
0: i-failure na yan kang ipabirik. Until now, damo mag-yapon ang natuntuhan mo. Ginagamit pa nag-yapon sa scamming. Hindi gani-yapon na mag-identify. Helpless ah. Sa syudad sa Bacolod, nagpasigurado na nga tumanon sang syudad ang environmental requirements para sa landfill sa Barangay Filisa. Kaya may violation na kita ni. No? May kinawatay sa mga kable sang telco. Amo na ni kabalukang saway kay Kipay Berik, mahal mo.
1: Mahal na, oo.
0: May simultaneous school shooting drill. It's na, either subong adlaw. Kaya nakita mo sa Thailand kay Kipay Berik, ipakita ta karon ang simulation drill sa Thailand. Kag bisan dito sa Zamboanga, may ara ko galingon nga school shooting drill dapat gid para matudloan ang kabataan ng himuon nila. In case may kaangay sini. Kay dunno kon nationwide himuon man subong adlaw. On the other hand, lalaki nga ginalgar makanto lang tani sa Market Day bla, sa Kalatraba mo ni kay Jong. Tiniro ya patay gid. Tiyaman ng ibalonta. May update kita sa Sagay, may update man kita sa Kabangkalan, narungod sa ato naman nga radio broadcasting audition kay iban pa nga mga party sa NIR, isa-isahon tani karon. At the same time mga ka K5 sa ato naman 403 ya. Ikaw punta naman si Lori the Explorer. Istoryahan ta may sapat 32 gidyak bilog yaw tok.
1: Tani mag sa ilos tao lumayo.
0: Ha?
1: Mag sa ilos tao.
0: So, magdamo pag yun.
1: Magdamo utok yun lang.
0: Subong, ang utok subong yun sa batsoy lang. So, mag 32 kabilog. Diin mo ni pamutang ko ng tao. Abi may 32 ka utok. Pero mo ipatay. Yung sinumbaganay ang pabinsaron niya. Yung
1: utang niya ibans dapa-dapa niya. Eh, parang nga hindi na siya maging secure sa kalibutan.
0: Hindi ko maglapak. Maglapak sa sabato.
1: Tapakan niyo utok.
0: Kasi kasi nasubrahan naging kagata ang utok mo. Pati ang utok mo nalapakan mo na.
1: Buko niya, butang niya siya.
0: Hindi mo may imagine 32 kami ng utok mo, no?
1: Pero namin ni eh.
0: Amo nang himalon. Kag sa Janis, sa ato naman ka 403 via sa karong adlaw. Ti sa ato ng mga utod, kupod sa mga adlaw sa mga presentation.
2: Tutukan ta on the first part.
0: Ay, napatay. Nag-istoryan na ito, utok. Dula ang utok ang iba'y balik.
1: Antik dungan.
0: Hindi, actually, matabon na nutok na utok mo.
1: Nag-dungan siya, sige, nagpatay. Ay, lang gabang eh.
0: Tutukan ta ining series ang pinatsyari. Unahon ta karoon the first part. Nanungod iya sa pagkatiro sa isang lalaki sa auto. Yan pa rin kipay barik mo.
1: Kilain o.
0: Gintiro sa ara sa windshield. Tiara, bro, daylight niya pagtiro. Yan ka kipay barik. Hindi siligyan ko na. Nung adumdamo pa na yung tao na sa manapla. Diyan ka dalo mga sala sa ring. Gintiro ka ginpusangan mga ka K5. Abunin ka roon ang tutukan. Tao po naman kay K5 Berto Gakit. Sa ato naman nga pagpalagad. Now, ginpatigayon kahapon. Ang pinakauna ta audition. And you know, very exciting. Galing kagipay, Barry.
1: Oo, sadya na.
0: Sadya, ining kabataan. Kaya nga, damo nagtanaw sa live naton mo. Kapit pa dito, naging pagi sa ton nga original page. Tetris sa kabataan to. naka-showdown gid maayalayad. Mm. Pakita sa ilang abilidad. And excited kita kay kung mag nagtaas na tamo sa mukha kay Pabirik sa aton nga Negros Island region.
1: Ara na siya.
0: Naglabot na tas tintaydos kaya nagligad to.
1: Hindi pa kami diskubrihan. Mamatamat ginasin.
0: But si ganun niya, kung sige-sige, galing ka mabalaan ha. Nagamatamat na ako, nagligad. Gasugod na kadawa sa pilalang. Gasugod na duwata, gasugod na sa tag 30, 15. Subong naka...
1: Mamatamat
0: ginasin. Nag 48 na. Porque na nakas tintaydos na ta. No? Mm. Kag K5 Eric kagapon, ipabati naton sa inyong tatlo nga nagdaog diri sa ako na pilian nga qualify sa finals sa aton nga K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting. Actually, gapasalamat kita sa aton nga sponsors, no? No, pwede ta ni matira aton plugging, and then ma-play ta aton nga mga sponsors na ready na da. Ara na sa FDLP ang aton nga sponsors, no? Napadala ni Kuya Jack, para pasalamatan tani sila. Kay kung hindi ni sila bulig, hindi ginaton ni matigayon ang aton nga aktibidad.
1: Bawa.
0: So tira na ang aton nga plugging, aring aton nga plugging para sa aton naman nga NIR Radio Broadcasting Competition.
3: K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr. and the City Government of
0: Cadiz. Well, Cadiz, sponsor una. Unahan na inoy, una ito ni plugging, hindi sulod ba ng sponsor ta, no? Go ahead, kay Kipab, Itan. Itan, tira! Okay, susah. Dali lang gila. Kaya gipasulod lang din namo ni Kipab Eric. Ang plugging tablatan, NIR plug, no? O kag Kipab Rinyal, no? So, here we go. Ready na? Tira, Kipab Itan.
3: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kapangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
0: Sponsor Tatan? Pati mo yung sponsor Tatan?
3: Third District SM5 NIR
0: Balik sa puno, DTX 500
3: Radio Broadcasting Competition is brought to you by Mayor Salvador Escalante Jr.
0: Okay.
3: And the City Government of Cadiz. Mm. Congressman Javier Javi Benitez of Third District SM City Bacolod, Luke Fu Cantonese Resto Bistro Bar, DTX 500 your superior antioxidant, D3 Bio your antibacterial and antiviral specialist, Mighty C your alkaline vitamin C, DTX Coffee Mix nakakapeka na, naka-detox ka pa. Acacia Hotel Bacolod, staycation experience, STI, West Negros University.
0: Kamat-amat na sila, no? And thank you man kay Congressman Ferdy Marañon and Honorable Al Victor Espino. Para na sila. Thank you again sa mga bulig sa atong mga sponsors.
1: Ayaw.
0: And we're working out, no? Basi matigayon pa itong sponsorship sa Migota kay Rojos, no? And of course, kay Councilor Cesar Distrito. And salamat gid sa ato major sponsor, duha ka major sponsor kay Pemerick. Si Mayor Salvador Bading Escalante of Cadiz City and Congressman Javier Javi Benitez ng 3rd District of Negros Occidental.
1: Duha gid.
0: Amo ni aton nga mga major sponsor.
1: Ayaw gid, no?
0: Kung paradise lang yun yung ano.
1: Kung may third force, may third force pa yun naman yung culture ko na.
0: Si Congressman Third Year, ano, sa, ma, pero padugangan na kay Congressman Third Year. Para dito sa sumabobobo mo. Eh, kasadya ka Kipay Merik. So, ma-pause kami commercial break. When we come back, mga Kipay, mga pi kami ng Kipay Merik. Eh. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Mga pi kami, sang DTX Coffee Mix, ang oras sa K5 News FM Philippines, Lasay 54.
1: Stand by.
3: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No. When to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio Health News, D3 Bio.
4: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa ako matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Magabuti ka.
5: Subong nga adlaw storyahan ta. Paano bala ang D3 Bio makabulig sa may mga edad na? Dok Ramil, ano gid bala ka tabo kung gatigulang ang lawas?
6: Kabalo ka sir boy kung gatigulang ang lawas, damo na ka ginabatyag, di na ka matunawan. Pigtado yung digestion mo. Kung tigulang ka na, perti na ka weak ang imong immune system. Imo mata pigtado na. Perti lang gid ya ka damo sir boy. Kay nga once nga gaedad ka, imong homeostasis sa imong sulod lawas, siyempre hinay na mo.
5: Hinay na. Hindi na balance noon.
6: Kung katigulang ka na, lain na ang imumudo kumparar mo sang bata ka pa. Happy ka pa ya sang bata ka pa, pero kung may edad ka na ya, kung di ka ulian noon, nang irritable ka. Kaya apiktado na ilang brain. That's why, sa mga senior citizen, kung palanggaan nyo ang inyong mga lulu-lula, tatay, nanay, dapat painumon nyo D3 Bio. Nga, ang D3 Bio, dako makabulig sa ilang mga digestion. Ang D3 Bio, dako makabulig sa ilang mga brain. Tungod sa ketones, sir boy. Kag hindi sila dali uli anon. Pero ako ya, way pa man ko malulo, way pa man ko matigulang, subong pa lang kainom na ko, sir boy, sa ano?
5: D3 Bio. Bio. Man, day, no?
6: Preparahan ko akong pagkatigulang.
5: Kaga, hindi lang na amo ang epekto sang pagkatigulang sa isa katawo, no? Ang mga katigulangan naton ilabi na gid ang mga babae, mas prone sila sa balatian nga ginatawag naton nga hypothyroidism. Kag ang medium chain triglycerides nga makita sa aton D3 Bio ang nagapasaka sang aton nga metabolismo. Ilabi na gid sa mga katigulangan no nga nagahinay nang ilang metabolismo. Kag ini amo ang maka counteract sang hypothyroidism. Kag sa mga kababainhan ang nagasaka nga incidente or kaso sang autoimmune thyroiditis butsilingon ang imo nga kaugalingon nga immune system ginaatake ang selula sang imo thyroid nga nagatuga sang paghubag sini.
3: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
8: D3 Bio promotes sleep by encouraging good bacteria in our gut that produce serotonin, nga gihimo melatonin, nga gapatulog sa aton mga tigulang, thereby helping their immune system regain its former glory, no? Kung tigulang ka na, anong pagid?
6: Anong solusyon sa weak nga immune system, sir boy? Hatagan mo si kandaring, ano, ikaduha nga immune system.
8: Exactly, Dr. Ramil.
6: Nga makita sa D3 Bio.
8: Nga, ra sa D3 Bio. Ang D3 Bio ya, waay labot kung compromise ang imo original immune system. It will act on its own, defending your body sa ginatawag ng mga invasion of pathogens. Virus man na, bacteria man na,
6: fungi man na, parasites man na.
8: Parasites man na. patyon siya ni D3 Bio K. May monolaurin nga alin sa medium chain triglycerides.
6: Sir Boy, akong palainom ka D3 Bio. Mm-hmm. Siyempre, permi na ito ang ginabalik-balik ang medium chain triglycerides mm-hmm. kag monoglycerides. No? Di lang kayo mag-protect sa mga senior citizen nga may ara compromised immune system mm-hmm. halin sa mga viruses, bacteria kag other harmful pathogens. Mm-hmm. Ini nga mga components ang D3 Bio. May kaya nga magsuportahan ang mga elderly sa pag-fight sa gitawag cancer.
8: Uy!
6: Paano? Mm-hmm. Ginapromote niya ang apoptosis. Ano mm-hmm. apoptosis, Sir Boy?
8: Suicide, no? Suicide sa mga cancer cells. Mm.
6: Oh? Kag ang mga metabolic disorders, nga amotanin na mag-increase ang risgo sa pag-acquire sa heart disease, mapalayo niya, Sir Boy. Tungod mm-hmm. kay nga man, may ara, good cholesterol ang D3 Bio.
8: Kampiyon.
6: Kag ang good cholesterol sa D3 Bio, amotumang hakot sa mga bad cholesterol mo para ma-clear ang mga alagyan. Di likaw stroke eh. Likaw man diabetes. Mm-hmm. Kag ang pinakalala, Sir Boy, ining inflammation nga wala takabalo nga gakatabo sa aton sulod lawas.
8: Correct,
6: so, no? D3 Bio, amo na ka nami kag kamabun binuligon sina nga klase nga suplemento.
8: Kampion.
3: Mm-hmm. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ulo ko, naibaluan ko nga taas na gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatas mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagantin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX, Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
13: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
14: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap.
13: Mabakal sa mga butika.
3: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
16: So na,
15: magid ako sa akong body odor.
16: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
15: Pero subong,
16: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
15: Kag
16: naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
15: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap.
13: Mabakal sa mga butika.
17: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong aday digestion sa Sport Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
18: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
19: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-one round sa akon. Inikal.
18: Igaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
23: Pag naasiman ka, akin ka.
22: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
24: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
25: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
26: Cheers sa barkada nating
27: Night Shift,
28: OT,
29: Breadwinner.
30: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
31: Drink responsibly.
30: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
32: Let's go. Go with the flow.
33: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
32: go with the flow.
33: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
32: Charmy,
34: let's go with the flow.
35: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog walo ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Mental salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
34: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
22: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
36: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
22: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
34: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
37: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
38: Pag-ibig fund, solid kabon.
34: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today. Magulo.

0: namang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: 101.5 K5 News FM.
4: Oras sa K-5 News FM Philippines, pagka K-5 alas 7:09, yung oras dulong sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. May libre nga konsultasyon sa Kabangkalan.
5: Di kay Luni, subong mo ara kita sa Texas Street, Barangay 1, Kabangkalan.
4: Aros Building. Sinang may libre kita nga konsultasyon.
5: Si brother,
4: no? Brother Paul Aros. Kag sister mo na, lipay na ito, permi kayo nga. Gara, kada dulog ko na sa Tagabukin, makaon sila. Sige mo, permi ka lang ginalawag ni K-5 Eljan, kag ni K-5 Eric.
5: Aros Building.
4: Drabang makilala mo.
5: Namit ng ilang akwa na namit ng tapa nila.
4: Kag na-notice mo, limpyo ilang lugar.
5: Limpyo yung lugar. Kag may aircon room sila.
4: Oh, meron nga function room na.
5: Kanami.
4: Kag mga friends na to, nagbukas na to sila sa tubangan sa Charito Bla. Tubangan Tita Alma Pipinto. Oh, sige, thank you. Giging lawag, yung gigami to niya program ni Sir Eric. Sige. Yeah, sige. Grabe, first day nila. Pagbukas, sige, nagsasla na yun. Kaya namit ang ilang linaga, abi, kipaybrik. Wala gas.
5: Linaga as in.
4: Ang ilang linaga, way, abi, Cebu. Kundi magkakang kalinaga, e gasebo na. Ay, doon mo anong ila technology nga ginagamit. May ginabutang sila yang, ano nga mga dahon na, sa paglagabla sa linaga. Kundi notice mo kung magbahaw niya, nagasebo. Ilaya wala, kagipaybarik. Mo na yung ila, isa kabagay, ginalagas ang tao na.
5: Okay, may parkingan man to, pwede kita nga duwa.
4: Pwede ah, pwede gid. Nagbuka sila to, tika na sa Bado Domingo, kung mabulubandas, lagi na supportaran to na sila kay mga member sila sa una sa Granada Food Park.
5: Pero ang linaga na, daily na?
4: Luadlaw na yan eh. Labay, ilang dabla ko masaka ka kang pustuhan, di sir ka no.
5: Tisingan tayo mapapustuhan ni Gukaron, tisingan.
4: Isa ton nga mga utod, ginagupod ka ng adlaw, kay Kumo Maskara, kay lapit na K5 Eric, no?
5: Ayaw.
4: Kag ang K5 may arada kita activity, League of Champions, no? Sa sulod, Maskara na.
5: Sulod na?
4: Masulod na na yan. Okay. Natawga na ganito si Zimbro. Sigali, problema. Tamo na eh. Ano naman ang atot? Tunutunuhan na lang itapot ang NIR DTX.
5: May duwa ka na to sa broadcasting mo. Ang third floor, si Butang na naman to.
4: Dito sa Pia. Yari na, no? Itira ta na, noy! Masumba ta na aga ka pa kay Paberic.
5: Okay,
4: aga pa! Maskara pa spirit, anay, kay nga, mas standby si Berto Gakit na yun, ha? Berto Gakit, standby. Now, here we go with Maskara Time sa Bacolod!
5: Yeba! Hanutatan.
4: Arina!
5: Pus daki sa
4: ersisyo na ta! Digi-digi-digi.
5: O? Digi-digi.
4: Ah, digi-digi. Apit na lang maskara sa Bacolod. Dapat imnanyo na DTX 500 Mighty Seek at D3 Bayo. Ang mga dancers ang takuling ready na kabalo kasi noble ang ilang choreographer. Si Judem Casabuena, Philip Lamires, ang champion nga... Di pa pwede granadak intro sa buong mo.
5: Akay may banning siya.
4: Oo, kay Grand Slam.
5: Sige, kuha ni Takuling.
4: Takuling! Hit mo, hindi na mag-interest ako. Why
5: na? Harin na. Muna ni.
4: Oh, grabe, sumusik si Kapitan Bless. Abi, asag some music, takipagari.

0: Viva Mascara!
1: Siapa lagi? Ayo.
0: Bisa gak katulog ka ba? Bangon ka
1: naman. Bangon ka.

0: Lorenzo Pomada, Rasan Rafael Hinuman.
1: Ay, oo na, may ginapangita yung ikaw sina. Ang manita niyo, dala si Bisaya to.
0: Gasirkular mo ng dugo, tapos sinahat na taga pa ba?
1: Pasa utan na ni Guru kay Janet Mangaw, mayo pa eh.
0: Pwede ah.

0: buha puso bit.
1: Ngayon, ayun.
0: Okay! Amo na ni. Tindo sa dobla ko ni Aga, panabuhi naman dugo sa ato matag palamati si Susan Guillen, kapamati sa ato Leonard Sevilla. Thank you so much sa pagpamati. No? Now this time around, kakipamirik kahapon while we're doing the audition para sa 13 na naman, ka mga iskwilahan. Nga mo rin magpasakop sa K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting. Nakabaton kita tawag na may shooting incident sa Banwa sa Marapla. Sako man ang sagay during the time ato sila dito nag-audition man. Amo man ang San Carlos Calaon, Dumaguete, Bayawan, Kabangkalan. So naglakat si Kip Alberto. Ano bala ang istorya? Kay Bro Delight, imaginun mo Kip Alberto. Guro mga alas 10 ang agap lang. O aga pag ito guro. Guro ba si mga alas 9, alas 8, so siging tiro. Ano ginang madalom nga motibo? Di kag nga tiro siya. May identity na bala. Ang mga responsable sa siling krimen. Naka-standby na si K5 Berto Gakip, nga kagabi nag-report siya ka K5 Eric. At doblo may nagmawa yung mga isawa. Sometimes, ang balas, "Way ka po, sir!" Sige, tipos na. Kasad niya sa
1: group. Way, guay.
0: Way, guay ka. I-check na sa number one, K5 Berto, good morning.
1: Morning, Bert.
2: Apat kalupok sang bala, igo sa duga ng lalaki nga driver sang auto nga inisubong udto sa barangay 1A Banwa sang Manapla. Patay ang 57 anyos nga lalaki matapos ginsundan sang riding in tandem suspect kagintiro sa kilid sang gasolinahan. Patpaton nato ng dalagan sang insidente ang gray nga auto nga ini ang ginasakyan sang mag-asawa. Sa likod ang asawa kagang bana among driver. Mapuli na ang mga ini sa ilang balay. Sunod sa pump boy nga nakakita sang insidente. Pagpundos ang auto sa gilid sa gasolinahan, nagpunduman sa tabok sang dala ng riding in tandem. Ang angkas na naog kag nagkadto sa auto kagintiro. Apat kalupok igo sa dugan ang biktima nga ginkilala nga si Mauro Estrella, 57 anyos. Paglakad sang gunman, nagtabok ini sa dalan kag nagpalupok pagit sang pusil.
3: Tapos na mag-alas 11 ito, ma'am.
0: Unsi na?
3: Nakita ko dito sa mga may nagtiro si Adrio. Kaya ang gunman, Dre, nakapundo, tapos nagkatudi kag nagpalapit sa iya kag nagtiro, ama na.
2: Ginkatuan sang K5 ang balay sang biktima apang hindi pa maistorya ang iyasiling asawa. May pabuya ng biktima kag amulang ini ang nahatag sang pamilya sa amon. Sa karon ginatinguan pa nga matumod sa mga kapulisan ang motibo sang krimen ngayon. Opo sa patro si K5 Vincent Coralde, ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
0: Ano yan ang dalo? Rika Kipay, Amerika.
1: Galibog ang ulo ko, kay sige lang data ng video, tan sige lang. Kundi may kordon tong gray tong asalakyan, nga dito gintirong lalaki. Nga ang gray siya may gasolinahan, may kordon pagid ang auto nga puti. Kay riding in tandem ang gasakay.
0: Ang suma, banta ko, guro, dari, stabok gasolinahan, ginahalin lang ni guro ang salakyan, Kipay, Amerika.
1: Nga ang may kordon to si Piyak, may kordon.
0: Banta ko, guro, mani. Ang riding in tandem, dara guro nagdulog sa gasolinahan, dapit.
1: Oo. Oh.
0: Tapos nanaog tong
1: laki
0: kagintabok to siguro sa dala ng slakyan.
1: Pero nga ini yung may auto nga puti, ini nga ginkordonan man. Dapat way na da kordon eh.
0: Basi, may basi part na sa, basi sabi mga basiyo na recover da.
1: Oo, tiki sigin palapitan. Nakaduwa nga katingala ko, di, duwa ka.
0: Hindi kay kagapon ang nakuha tanga video, I don't know. Pero yung original video, do hindi naguro among posisyon sa slakyan.
1: Ina siya?
0: Natandog na naguro.
1: Kalapat siyang kordon, hasta tricycle to, no? Dalas kordon, no? So nga may crime scene area na da. Number 2,
0: basi dress hindi kinagapaliko sa gasolinahan guro dang slakyan. Kino ginhalin nang da guro ya sa may kuno.
1: So nami na kun maklear ni Berto. Number 2 si Reyes.
0: Para si Berto tawagi lang siya bilwat toy.
1: Tawagi si Berto. Dasun nga ang asawa sa likod gapong ko. Normal likod upod mo sawa mo ni pronsit siya.
0: Galingi kong kaysa may mga best gidya nga like ako kagabi nagparko to sa kuan.
1: Sa likod mo
0: sa likod ko kasi hindi ko ya. Naimo ko ta.
1: Siya mo gani ako nako hindi ko guyo diri lang gusto pa ko blaw.
0: Kagamo na mayo man nagapabangkot no anong kausa?
1: Ato sa likod.
0: Amo lang mga hibalonta. Kag ano gid ang original position sa dinga sa lakyan?
1: Sa lakyan nga ang duwa ang area.
0: Kaysa malaplapin pito man tingwan nato nang malabot gyud kag mahibalohan in due time no. Mo nang da nagambal to gabi sa aton si Kipay Berto nga ma-report siya sa aton.
1: Kagpon ang salakyan, gintiro apat ka beses, getaway vehicle, 11 o'clock, Huwag agad siya may nakuha ng CCTV sa sinang area, alas 11, who could have made that very daring crime in broad daylight, in full view of the public, sa isa ka gasoline station, kung may diferensya ng isa ka tao, ni kagtiruhon mo, kasi ginsunod mo sa daw secure gamay, why in full view of everyone, what is there? No nga, ang correct, correct. Mo gina.
0: Imagine mo, alas 11, kagano'ng damo iya tao daw?
1: Sintro na iya, gasolinahan mo.
0: Mm.
1: Oh, so nga ang kadiring sing ila nga pagbirada in a way nga
0: nga pabangkuta no gid kay kun riding in tandem ni dako pagpatitang either gun for hire ukon amo ni mga tao nga may kaakig sa iya.
1: Oh,
0: ano ba lang motibo nga patyon kag gid gamog na
1: kag ang driver ang motor layo kuno nagpanaog pang
0: inakat pa gani pa kadto
1: kag naglakad to tinaglakad ka kun ikaw ang target to kun may time ka pa nga mag siret yung
0: slakyan mo gid saya guro kakita.
1: So it might be possible nga kilala niya tong nagpalapit sa iyo.
0: Or why mo sa kabalo nga pat, sa may gunman kaya basi gawili-wili man to sa kwarto. Auto niya blaka nga kwarto yung ginambal ko.
1: Auto.
0: Why sa kapalag?
1: Why sa kapalag? Oo. Tikunta na unta ang iyang nga crystals ang iyang nga sa auto to
0: buka
1: sa piyak.
0: To, oh, actually buka. Dito sa piyak nga side. Oh, sa driver side buka side. Dito ya.
1: Oh, ti apat ti iway ka na iya mga crystals na mga nigpis mo lang mo.
0: Ti ang dako na tong pinabagkutanon kung may babuyan siya, ano connection siya na iya sa pagpatay sa iya?
1: Is it business?
0: Negosyo ba na ni? Daan ni Ligotanon? May nika-encuentro? Or mas may madalong pagkipay, Beric?
1: Na. No. Number two, nga angang asawa sa likod, gisakay, wala sa front seat.
0: Kaya subong asawa, hindi makatag statement to?
1: Oo. Nga anga sa likod. Kay normal yang nga gawin.
0: Piling ko ba sinamulalungan sa asawa niyang nag-pusang?
1: Nga, dito ka lang sa likod pungko. Kaya daw, kwan eh. Buta rin, siret ka lang puli eh. Nga nga nag-park. Ang pagka-parking sa auto,
0: guapo parking ang pag ano, no? Tanong ablaw? Ari pag sa piyak, may yellow lane pag ito.
1: Nga may yellow na din auto ko puti. Ano ni siya?
0: Ara, naguro,
1: nagsulo. Toto Berto, matiyag ko, ikaw ganang maka-speaker.
0: Oh, ginatawagan, nagaling sa si Berto. Siya ang balya, ma-report siya. First part, hindi ko nang gusto niya mo.
1: No?
0: Sige nga sa akin, liko, ano, oras ka? Sige first part, sir.
1: Hindi na pagustuhan pa.
0: Oo, oh, galing kay problema doon, tulog niya. Kapoy ni Garong Pobre, no? But nonetheless,
1: pero, story
0: Himaloon tadi ang dugang ng mga development karon sa pinakamang news sa Public Affairs Program sa K5 News FM. No, ibasin mo yung mga rakanda number sa Manapla PNP.
1: Basi- dyan lang. Migota, morning ang place of shooting sa may gasoline station.
0: Muna nga, may cordon dito.
1: Galing na kadalagan pang auto. Ang white nga auto, dira na nakapark na daan. Okay, so ang place of shooting gali sa
0: dito sa gasolinahan. Pagtiro siya, napalakat siya pa.
1: Napalakat siya pa. Muna nga, ang duwa ang cordon. Kag ang auto nga
0: pwede dito, amo itong ambal ko may basiyo dito nga part. Kaya pagtiro ato dito siya mo. So may basiyo na kuha. So muna naging cordon ng area.
1: Nami ning katip sa ato, special agent.
0: Very good ah.
1: Special agent, tatalo.
0: Oo. Sir, tata may yung aga.
1: Ta, no? Salamat, Gidmigo. So, salamat, Gid. Dito gali siya gintiro, sir, dyan.
0: No, correct.
1: Sir, thank you, Gid, sir.
0: Ako, tignan ang balko dito siya nakapark, lapit sa gasolinahan.
1: Oo, oh, no? So nag-atabok.
0: Ipalapitan siya, nakapadlagan pa sa slakyan niya, pero dulaan, nag-igoros ang ginawa eh.
1: So, mag-amunin kung apat ka igo, nakadlagan ka pa, 9mm laban-laban siya. Kikon 45 niyo, hindi ka na sa tuhon. So, yes, niyo mo.
0: Good morning, gali sa mga foreigners, sige pa ba, tisubok. So, dako ka para magkutanon ta, anong kaakig sang mga suspect. Kag dako chance nga ining riding in tandem, gusto tani mabala nakabunit sila o kuno naka-helmet o kun
1: na anong ila sitwasyon?
0: Oh, nakabunit, broad daylight, naka-helmet, nakabunit, no?
1: Hindi sila pakadto kay broad daylight gid jamo ka daring.
0: So, hindi ko nakita Beric, hindi sila luglaw kay mga tao yang magtira nga hindi mga professional, hindi na mag-hadlock na magamon ang sitwasyon.
1: Correct, correct.
0: Dako chance ang hindi sila mga gun for hire. If it is gun for hire, sino nag-hire?
1: Nah.
0: Amuna?
1: Kag nga, ang mo ginaka.
0: Kag isa may mga issue, tabi mistaken identity. Kung mistaken identity, so who is the true identity?
1: Amuna, that's a good question. It's a good question.
0: Tikon siya nasalaan, sino ang target?
1: If you are mistaken, then who is the true? The true identity.
0: Sino ginyang dapat ang target? Now, inisubong niya, palamang kung tanong, ginarise ta. But the progress pa na investigasyon, doon na-notice ko lang kagipay, Beric. Doon kapos lang sumang maniro tao, no?
1: Doon ka dali, bla.
0: Doon nagpasingit ang kalibutan, sumong.
1: Correct it, Cheryl Janite.
0: Hindi na ito, mention yan, nga muna nagkalinabo.
1: Kapasingit ang kalibutan, may mga kabataan nga maniro, may mga tao maniro. And have you noticed, ining mga kala... Abi, sumong sa Pilipinas na, bla, ining adlaw, tatlo ka bagyo na paabot, ha? Although hindi siya maglandfall sa aton, pero enhance yung habagat.
0: Ti natural maulan naman sa aton.
1: Maulan naman.
0: Todo naman yung ulan. Ti kabalo karma ko magtudo ulan sa bukid. Ti laban-laban taas naman tubig sa aton.
1: Ti sumong sa bagyo. Baskong-baskong na ulan sumong sa bagyo.
0: Uy, patato ka recover sa nagkala-trap ka nagkalamatay ito sa bagyo. Nag-landslide.
1: Ari naman.
0: Another one.
1: Ari naman sumong. Pabalo naman din listener tayo si Liberty Kanyite di taga Bagyo sa pagdating sa atong pamate taga Kabangkalan sige subong yung K-5 Eric mas kumas kung mandi ulan sa amo no
0: grabe no
1: ti dano ning kalibutan no may tiniruhay may nano
0: ti isa yung dak reminder sa aton nga dapat maghalong ta kag nami gid mga buhi abing away kaginalapakan tao K-5 Eric
1: ay oo nami
0: kay tarawab lang sitwasyon nga why hindi ta gusto magjudge sa natabo ni sa uton ta dito sa Banuwa sa Malapla all we can do is just to raise question because kada isa sa aton hindi kita certain kung ano ginyang motibo nga gipatay ini siya. Tiba sa nabalaan talang kung patyon ka but siguro may dalom nga kaaking may dumot o may dalom nga traso so mga bing aton niya pag-injindi kaya kung mga lawglahog lang na hindi yung nakalabot sa punto nga muna on the other hand mga ka-K5 while nagasako kita no sa paghulat sa development sa nagkakaso kahapon mga eskwelahan sa Bilog na Negros Island Region nagtipon sa nagkalang-laing avenue Pitok Bilog Bayawan Kalaon ara man ang Kabangkalan, ara ang Bacolod, Sagay, kag San Carlos. Nagpatigayon kita sang audition para sa pinakauna na K5 News FM Radio Broadcasting Corporation. Kapasalamat aton major sponsor nga una nagrespangid ang mapisan kababuot ka mayor. Ayan mamang gobernador, ayan mamang congressman. No? Mayor Salvador Bading Escalante.
1: Pero kung ako... Ma-congressman siya, ma-governor sir di, no? No, muna.
0: Pamuha mo na.
1: Galing kita
0: sa piyak. Sa piyak naman.
1: Sa piyak naman niya.
0: May younger generation. Isa man ka major sponsor ta, si Major Amijor, si Congressman Javier Javi Benitez. Inisya, nagandalas ang tingog sa pamatanon. It's gonna be the veteranos in the field of politics. Third di Marañon sa piyak to. And then, tiyar, ato sponsor nato ni Spiak, si
1: Nami, no?
0: Congressman Javi Benitez.
1: Veteranos no? Versus Bagitos.
0: Tubas kog
1: mo na. Kamalo ka nga nagamba ko, Bagitos.
0: Naman.
1: Sang nagligad-gad lang may balibol to sa...
0: Uy, grabe, sa Victorias.
1: You know, ang gitadao lang ko sa mga po sa mga amigo tas Victorias, ang gaupod siya kay Mayor Javi, si Mayor Miguel Piñas ang Pulpandan.
0: Mga Bagitos.
1: Mga young blood.
0: Young blood.
1: Mga young blood.
0: Kag puro mga gwapo, no?
1: Isa pa na.
0: Isa pa. Kita mo si Itan ganiya, dumano mo.
1: Si Itan ga laway mo.
0: Oh. Tiyato to ang mga volleyball players. Okay. Going back sa ato naman nga audition, kakipay Eric, no?
1: Sorry.
0: Ato ang audition. Going back sa audition ta.
1: Hindi na ako mag-comment.
0: Dari sa Bacolod gin patigayon dari sa Rayo Multipurpose Gym. Grabe, no? So may tatlo din na pilihan standby Royal Pineda kay tutukan ta na karon, no? Ang standby lang siya noy kay para naka-schedule ta subong para sa ano, no? Ta standby lang sound balikan kana bandado gidugay. Dari sa Bacolod standby man kay Royal Pineda, tagtarang nga reporters ta si Elmer Sagang, standby kay Jong Versales, no? Para ma-check ta to karon. I-check tanay una si K5 Ruel para may maluwan takad na sino na qualify dito sa guy. Pero sa antag, wala takay K5 Ruel, ari ang mga nag-qualify sa

0: Bitan, itira talaga kay 5 Bitan, kay 5 Eric, ay sa board sa mga tagpalabatita, ari ang mga na-qualify na tatlo para sa area sa Bacolod. Taga Victorias ni Kay 5 Eric ang isa, ari ang taga Baco, taga Negros Occidental Science High School,
1: okay,
0: based in Victorias. Ipakita ta.
2: Ang National Science High School is
0: sa base sa Victorias.
2: Ah, okay, that's clear. That's
0: Negros Occidental Science. Kami Bacolod City Science High School man ta mo.
2: Ay, okay.
0: Oo. Sa Bacolod City National High School.
2: City High School. Ilang line nila nga uniform.
0: Oo, ari sila ya. Dito ni sila sa Victorias.
2: Dami ha. Dokonami.
0: Okay. Kay 5 Bita na bitira. Ina. Itong una ta na kay umlatan tagas.
2: Tan kalagingon ta.
0: May ngalalatan di ba?
2: Tan kalagingon ta. Nara.
0: Na mo na. Ready tan. From the top. Aring una from Bacolod City National High School sa Baano, no. Negros Occidental Science High School, no.
2: Victorias
0: ka.
2: Tira.
0: Audio. Radyo niya nga konsepto, kagi Paberi. Kamu niyang radyo nga konsepto.
2: Hindi ka gusto, maski nang pag-stapler sa script po. Amo nang gusto.
0: Amo nang gusto. Kay, amo nang
2: drop down nga to niya. Ang script mga kay Pem sa radyo, muna niya maging stapler.
0: Sa dalong na, ginabutan.
2: Correct, basta pag-stapler.
0: Ano naman yung school kay Pabitan? Amo naman yung kwan? Bata ni Major Binuman.
2: Ay, ne?
0: Ang laki, siya. Commercial.

0: Bata ni minjol bidong mani oh. Okay, ang piyaktan. Okay na ni, aninag. Amo ni mga stalin sa kabataan, aninag. Ang ikatatlo, iya ka sumag.
1: Tumagabitan.
0: Parang nag-technical sa kilid nila.
1: Hindi, may pagpatabi ka stretch tan.
0: Okay, amo nang patikim na mo ni Kipay Berik. Amo ni tatlo sa Bacolod na ma-represent sa finance. Ang nami, Kipay Berik, amo niyang actual kakabuhi sa radyo. Ang technician mo, gasing niya sana, ikaw mo pa, kamo na, nga matira ni sa sound effects, no? That's how things being done, no? Sang wala pa kita sang social media, isubungin dito na mabra na. Ibang hood nga matanaw na makita. Actually, a radio is a medium nga kung sa din na amor siya taring medium nga may himo mo halos ang tanan through sound effects. You can make magic. Kasi radio is a medium for imagination. Dapat kaya kipaberik mo.
1: Correct.
0: Galing, kay bangod gabi social media, minanok ka sa unay pagkabati mo. You are good morning, ladies and gentlemen. Welcome to our show today. My name is DJ John. Just, ang tawo to sa kapabati sa unay. Kagwapo-gwapo, kinikuro sa gambar. Magkakita, ay, mamu na galing si DJ John. Ay, Diyos mo. Kita mo sa una, magkanto ang mga reporter sa bukid o may mga pista, gagutok ang tao kay gusto makita mo.
1: Magtirada.
0: Subong yun, ay na.
1: Tirada. Hindi ko lang paganda na alam. May reporter ko na. Si Real John ang tingog.
0: Terrible. Sabi suwabi, kid. Bilog-bilog.
1: Nami, kid.
0: Doipot kanding maragiting.
1: One time, gininvite siya sa koronasyon, bla? Siyang speaker, pagsaka sa stage. Sa DYRH pa kung siya. Pagsaka sa stage. Pagsaka, niya mugalinan siya. Ang iya ng ngipon ko, lags to bang tumitom siya, gamay pa sa akon.
0: Ay na, no. Amo na sa una mo.
1: Ang tingog, swabe, gijay.
0: Sige. So, standby kay Wilson. I-check ko anay si Ruel Dugidugay. Ruel, ara na? Naka-standby na? I-check na si Ruel, sanday sin o anong mga team ang na-qualify para naman sa team sa guy, no? Tingato niya tatlo ni Sumag National High School, Negros Occidental Science High School, and then ang ikatatlo is iyasang NHS Aninag, no? So congratulations sa ila kay sila ma-represent for the finals, Jenny. I-check na si Kipa Bruel Pineda, sino naman na pinian sa siyudad sa Sagay sa audition sang K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Rual, good morning.
2: Good morning ka K5 Eljan. Good morning ka K5 Eric. Kahapon,
1: morning.
2: Nangin Madinalagon, no? Ang gingiwat ng DTX 500 Broadcasting Audition considering nga audition pa lamang, pero take kahapon, nagpakitang ginaskid ang apat ka mga team.
0: Grabe, ha?
2: Tapos hindi ka K5L dyan, ka K5 Eric, walo kung tani ni sila. O galing, by the last minute, siguro sa itong Sabado, nag-knockout ang apat, kay man ang rason, komplekto sa ina sining schedule kag mga subjects nga very important gid no ginilagit din pala bi ang pag-eskwela or klase sa mga estudyante. That is why so ano apat na bank out apat lang gid kahapon ang nagpadulong sa aton sining audition which is being held ini ka K5 Eric ka K5 Eljan sa Barangay Poblacion 1 dito no nagpakitang ginas ang Dr. Vicente Memorial National High School sumuman ang Kaduaan National High School sa siyudad niya sa Cadiz and then diri sa Sagay nagpartisipar kag nagpadalaman sa nilatag sa mga team ang Bato National High School kag ang Himugaan Baybay Integrated National High School which is tanan-tanan sila no. Wala kagid siyang pwedeng kumbaga isalikway kay tita lang sila talentado mga talented ng mga kabataan kag capable na sa pag-broadcast pero ugaling lang kay tigo walang akilang lanon nga piliyon. That is why nga kahapon naglibugid apat na kami ang nag-judge sa ila aral si station manager Kulikubya si Siana Suelo kay pa JR kag inyo sila nalagad nagpili no nag muna din palibad naman kung sino kita ang nagkakadapat ngay padala dira iya sa siyudad sa Bacolod. Tiduwa sila ang una nga team, ang Bato National High School, which is ini ang ginabugusan ng Day Loren May Cuadron, Princess Diane Montecalvo, Sebastian Cañete, kagsubuman Bryce Bantilier, Philip Jan Arribato, kag Alan Kate Metoda. Ang muna ang ginabugusan siyang Bato National High School. Now, ang Dr. Vicente F. Gustilo Memorial National High School, which is amugining kumbaga experience doon na sa tanan niya nag-participar kay K5 Eljan, kay K5 Eric, amunin sila ang nakaparticipate na sa pipila ka mga broadcasting competition. In fact, edi sila ang nakakadunagani o national level ang VF Gustilo Memorial National High School. Take kahapon, ato dito si Carlisle Alop, Alexandria Marie Sebelliejo Talidong, Altea Gwen Marabi, Janice Juliasa, Nathan ni Espinosa, Kagley Armon da Palomar. Amunin sila ka K5L dyan, ka K5 Eric, ang nagpadulong or napilian na magpadulong dira iya sa siyudad sa Bacolod. Agod ga magpakitang gilas man, magpakita sila abilidad sa patag iya sa pag-broadcast, Sir Eljan, Sir Eric.
0: Sige. Sige, congratulations. Job well done gin sila. Abi pa batita bi portion lang. Bisang nagdaog niya, ano ni nga portion? Ano ni Sagay ni or Bato ni o kon Vicente Gustilo? Abi pa batita ni Biki Pabitan? Okay. Wala no, Joe? Video lang? Okay, sige. Thank you, Gidwell. Salamat sa imo.
2: Sige. Oh, Sir Eric, Sir Adjan.
0: Pato kag Vicente Gustilo ang ipadalas ang Sagay di sa Tonso Finals. Lugar ni Mayor Bading kag ni Congressman Tardy.
2: Para sa Bato. Dira mismo, mapakita na lang sila sinigabi dito.
0: Gali ka?
2: Para, oh, syempre, para...
0: Di pa surprise pa ka mo, ha?
1: May surprise, surprise.
0: Surprise nyo pa kami, ha? May ipabati kami na karoon nga. Sige, thank you, well.
2: Alright, sige. So muna, Sir Eljan, Sir Eric, ato si Padulong ang mga balita, informasyon na gikan. This is my Northern Negros, kumain si DTX 500 Broadcasting Competition. Direkta na rin sa ato niya studio, inis ka K5 Ruel Pereda, para sa kampiyon ng mga balita, Sir DC Publico, kagkalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.
0: Salamat, gid ka K5 Ruel Pereda, sa imo sa nga report. And, may pabati kami na ni K5 Eric sa inyo, no? Amo ni blang ginkat lang a portion sa audition sa Dumaguete, infomercial, no? Standby Wilson, and then after ni Wilson, ma-check ta kay Arf Amores sa Kabangkalan, no? Eh, is-check ta, ari ano yung infomercial from Dumaguete. Portion okay. Inisang ilang
1: Dumaguete naman yan.
0: Live reporting, no? Ipabati abi ang infomercial nila kang ipamitan. Audio lang tan.
1: Hanap.
3: DTX Coffee Mix.
4: Magandang hapon, ako si Nonoy Balili. Ako ay isang construction
0: worker. Kakasanay tanong may video gagawatan.
4: Ako ang matinding panghina sa katawan. Simula nung uminom ako ng DTX Coffee Mix, mas naging aktibo ako sa trabaho at mas nakapaglaan na ako ng oras para sa aking pamilya. Maraming salamat po sa DTX Coffee Mix.
3: Huwag nang magdalawang isip na gawing parte sa iyong pang-araw.
0: Mga B.O. no?
3: DTX Coffee Mix.
5: Nakakape ka na? Nakadetox ka ba?
1: Kita mo na. Explorer ba?
0: Grabe. Ay, isa pa Ginoy. Ami, isa pa Ginoy. Pabate.
6: Ang dami ng kulubot ng mukha ko. Ang tanda-tanda ko na tingnan.
7: Uy, Gina, bakit ka na kasi mangot?
6: Ang tanda ko na!
1: Lagi ikaw, ma.
6: Wow, ang ganda naman ng kutis mo. Anong gamit mo?
3: DTX 500!
6: Lang naman! Nena, ilang araw ko pala iniinom ang DTX 500 supplement. Nakikita ko na ang pagbabago sa mukha at katawan ko!
7: O, oh, diba? Efektibo siya!
3: DTX 500!
7: May kasamang bitamina, flavonose at flavonose na nagpaparami ng cell regulator tulad ng retinol, peptide at growth factors na merong direktong epekto sa metabolismo at produksyon ng collagen.
3: Mabilili sa pinakamalapit na butika.
0: Grabe! Hita mo na, recorded to, gingkat na, ah, live ato, gingkat na nilang porsyon.
1: At itong bata nga bayan, hindi ko.
0: Grabe, no? Karoon pa reporto na si Cyril Ripley, sino nagdalaog to sa Dumaguete, ah.
1: Ang pag-deliver, yes, ang iya nga tingog, cool, ang spacing, husto.
0: Ka-professional. No, ka-professional mag-voiceover, no?
1: No, kakuha na lang, kampanti na siya.
0: Correct. Relax. No, so wala na lang.
1: Very good. Amo na nga
0: mga. Amo na mga talent nga mo pilakadlaw. Amo na. Grabe yung balbala na hindi latos dumageti, no?
1: Na pilakadlaw, mabulos kay Jack na mag-bio.
0: Amo na mabulos kay Jack mag-bio. Ha?
1: Mag-bio ko na.
0: So, gapanghamin na to sa akin pa maho. Ang dami mo na pinabio sa akin eh. Wala pa ba ako? Sabi ko nga, wala pa nga tayong collection eh. Wala na ba tayo? Bakla ko na sa panyaga karon.
1: Good so, Jack. Ang daming B.O. Wala na lang ubi.
0: Sili ni Jack. B.P. Ang dami ng B.O. Wala ba tayong ano dito? Pero at least, mag-request na kay Jack Plangga yung iapunta, no? Aradayo, nagtihog. Ang tihog pang-international na yan.
1: The best.
0: The official voiceover of K5 News FM Philippines.
1: The voice of K5.
0: Tanang na station ID, tanang na plugging. K5, Jack na guwapo.
1: Isa pa na.
0: Check na this time around si Kipa Wilson. Balikan talaga karoon ng kabangkalan man. At least, himaloon ta magkaroon dumagetis yung nagdalaog. Dari kita na isa mata sa K5. May fountain sa tunga sa karsada ka Kipa Berik. I-check ta si K5 Wilson Villana. Direkta subong sa isa kalugar. Na may arag na tawag na fountain in the middle of the road. Tawag-tanong pa naman mo sila, Kipa Berikman?
1: Iba niya, fountain of justice. Fountain in the middle of the road.
0: Tumakarsad. Dagi niya po. K5 Wilson, sala number one. Wilson, good morning.
1: Morning, son.
2: Kipa Berikman, Kipa Berik, why pa ko ka intro, pero basa na ko din sa akong
0: pinapitukan. Ay, gali ka.
2: Negati, alam init, dari sa mong Kipa Berikman, Kipa Berik, pero nagapat na lipi, dari sa akong
0: pinapitukan. Tiyan ang exact location mo sa Bungson?
2: Joban Street, Patria Village, sa may barangay William Monte, kinagal, tayo gatigat kita na kita.
0: Di na dang nag-apiswit da?
2: Ari kita na dyan pala, biyon talaga sa lakyan, ari sa tunga sandalan, nag-asumpit.
0: Uy, may fountain tuod, Gipay Merik! May fountain tuod ka, Gipay Merik, the fountain! Ba pwede ka lima paliguan, son? Paano na nakalawig na da?
1: Taas ba?
0: Grabe ang piswit siya doon panghihi sa karbaw ba?
1: Doon panghihi sa karbaw ang higda. Grabe siya ba? Ako lang mabaskog.
0: Lampot siya sa babaw. Taas ka Kipa Berik sang iapuswak ha?
1: Kung naman may jizz lang, may puswak siya.
0: Taas, gijas, in. Pwede mo na paslightan ko gabi para may ara ka nga fountain kag light combination.
1: Di may na kay Adlo-Adlaw, di buwina sinang lugar. Kay Adlo-Adlaw, ay kakawadaan sang kuhan, rainbow.
0: Di alam, may rainbow na ganyan. Masilakad ka daw na kung rainbow na mo.
1: May rainbow naman na.
0: Bali, paano na isang sanol lang kung nang puswak ng linya sang tubig dala sa Patria Village?
2: Actually,
0: K5L dyan, tinuig na ini na problema. Ha? Why galabay ng mga amigo? Ano ganit bago ito sa mga grupo ganit kay K5, Eric?
1: Mo't nga lang itong himugyong, ano itong alas itong...
0: Nagamay si Wilson, subong na-notice ko, no? Doon nag-slim ka, son?
1: Doon nagsag galing to'y, kulang ka to'y, firming naman to'y.
2: Actually, sa Pinoy, kami nila nga problema. Kaya sa dyan, kagaris na ito lang ino, this June, nga dito, amuna nila ng bulwak na kaya ang tubig. Dari,
0: okay.
2: Ako, patirin kita sa dyan, kita sa dyan, kaya na nagalinabay, dari nga mga estudyante, managasakay sa motorsiklo, hindi na natarin, may malabay ng mga salakyan, libre karuas, dari sa mga kita sa dyan.
0: Perimbo?
1: Kadto ta na karon ra tama pa under chassis ta?
2: Oh, na, oh, nagapakalihid na lang ginis na tiyak ina na dyan, nakatara lang.
1: Ito limpo, mo sa lakyan, mabasa
0: agad yung way sa ura. Kunanong na klase. May mga tabalay na pwede tamasong ilano ng mga tao na para mapamangkot ako sa nupa.
1: Resibo, abe.
2: Tingog lang?
0: Tingog lang?
2: Tingog lang, ma'am. Audio lang. Wala man, ano, wala man. Sure. Dugay na niya, Pablo. Na, ano, ma'am, nga pa nagasumpit.
8: Dugay na na, dahil ang una gamay lang. Subong ling gato, ano, ma'am, nila, sa June 18. Pero wala na sila nang balik. So nagdako na gid gani nga nagdako.
2: May nagdako
8: sa lakyan ni talabay. Ungod dako sa lakyan ni
2: talabay.
8: Ni man puti, ina reported naman na sa kon customer service nila puti wala kan sila nang kagayapon.
0: June 18 gin kantuan why na mabalikan.
8: So far like mga a week na guro do nami kay mabalaan mo mo kay tungod na dako iya ano. Later sa hapon nang wala na na gamay na lang.
0: Kay mahina okay, ng pressure.
8: Dugay na.
0: Ti baga mo na gitilawan yo din sa load Ma'am Balde, mga pila ka minutos mabutang isa ka balde.
2: Mga pila ka minutos mabutang isa ka balde.
8: Dasig lang
0: ito. Dasig lang ikagipay, Mary. Kaya dako, susik ko.
1: Sobra Jesu.
0: May talamnan, das ba? Ano ka pa tubigs lang?
2: Nagtambok na ganito.
0: Pila na kunod, lawig na may isa na katuig, kagipay. Gamay palang galisang una. Sa siging agi sa laki, nalapakan, guru, nagdako na dang gisi sa tubo, da?
2: Tuig na ganyan, ma'am, mga problema.
8: Gamay na naanay. Kasi may anang, sinadako, sinayaw lately, yung mga bula, naguro, wanda lang nag... Sa June 18, pagkato nila, nabuo pala na kaginhigtan, pala siyang taga-maintenance.
0: Uy, nabalikan kay Piberic.
1: Yan, umunan.
0: Tinakantuan na nila, balaan nila nga mga sitwasyon, lang naging sigurado kayo, para hindi na magbalik-balik.
2: Nagka-itom na gani kay Piberic, and kay Piberic, ang dalan, no, patimaan, yung kinalumot naman, nag-isagunti ko nag-motor ka diri ha, kaga medyo haras-haras ikaw magdala sa motor mo te laban-laban kwansya kita king
0: dahog ka naman no na so manawagan naman kita no ano na hindi na sila basiwa pre motor ano na niganigala nila man
1: dahil ano hingga ano nga lang isang doon nalipat ko siyang ala niya sto
2: Ari na lika lato nga amigo magalik sa Eric kalapit sa ato
1: oh. Si Herchili na lang ni Sinerta na
2: Say, amami, ang problema ganito, si Federic na bote gid ang linya kay ari
0: pakita. Ang ala niya gali ari ng bago, Hiraya Water Corporation.
1: Ako niya hinggalong. Hiraya
0: gali. hinggalong. Ang ala niya is the new si ang tagiya si Sir Lucioco, no? The group Baya Chris Lucioco na tagiya.
1: Ti Lucioco ining pure gold,
0: ti sila na tagiya. Oh, Crystal Bridges Holding Corporation.
1: Ah, Crystal Bridges iyan sa
0: Hiraya Water Corporation.
1: Oh, te ang guwayas na karon na children show. Hiraya manawari ka dumdong sa show. Oh, Wilson ano ka na maligo?
0: Ang natabo ang previous owner sa una is Manny Villar, Villar Group of Companies. Ang Hiraya Water Corporation approved by the SEC in June 2026. Ang rehab nila 6.7 billion allocated for new management for infrastructure upgrades.
1: Sa Bacolod?
0: Sa bilog ng Pilipinas.
1: Kay gin buy out ng damo
0: bilog ng Pilipinas
1: okay, din. Billion no? Na
0: So mid 2026 nag-take over ang Hiraya Water Corporation.
1: Ti goodbye na to si Villar Group to.
0: Wala na proti ang aton yang board of director sila gyapon ni no.
1: Ay kanami man no. Nami man ang mga director ka lang.
0: Di, base BD ta mabisitan, base bago na ni manager sang Hiraya, hindi na tong manager sa unang kapalagyo. Chon, bisitahi bi itong Hiraya Water Corporation, kaya sila nagiligamanis yes, sa da.
2: Yes, katuan ta niya, kaysa sa siyang kaysa direktor.
0: Karugun sa tubig.
1: Anong sitwasyon sila da? So, ng mga tao, dugay na kuno, ti anong sitwasyon everyday, amo lang na da?
2: Amo gin ni kita da da sa ni si ma'am gani din nagreklamo na ini sa gani eh kay pay imagine na pala mo ni katako matubig ang nagausik yung dilog at law kita da kita direk amo ni kan gausik
0: sige
1: da in man na ino
0: Sige son, at least kompleto ta na. Salamat gid, ipaabot ta din yung panawagan ta din sa mga tao. Dapat ang mga tao, hindi sila mahuya. Kaya nga, konsumidor sila kay Paberic eh, no? Gakadto ta na para sa ila, para mapadasig ang pag-attention sa nga problema, no? Amo na nga, tuntuyo, hindi ko mo mahuya kay kamong gasapper. Kitab lang gasapper siya ta na, ang damor hindi ta na mahitso, kag hindi ma-fix, kita mabayad sa no water revenue, no? Ginabay, dan ta na.
1: Kusog ha, grabe ha.
0: Pwede ka nagalison, no? Ligo na, Blason?
2: Maligo na lang, ikaw basa na ko ganit.
0: Sige. Thank you, Gid Kaki Pag-Blason. Kabalo ko, gandali na niya siya ma-endorse yung product. Yung mo, sige na, son.
1: Ito na, ito na.
0: Sige.
1: Ingagawa, son. 15 seconds ka lang ha, go.
2: Yes, kay Father John. So, hindi nga matos ng K-5. Nag-gratulong sa inyo, of course.
0: Aba, ang paborito na kape.
1: O, ingagawa lang, ingagawa lang. 15 seconds.
2: May tubig ka na, may kape ka na kay Father John. So, nakakape ka na, nakadetox ka na. So, hindi nga pa rin nag-gratulong sa inyo. Sa liwat, sa PTX, sa Coffee Meet. So, potaton, si K-5 Vincent Curralde. Yun naman si K-5 Wilson Villena. Para sa kampiyon, na balita sa disyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K-5 Vincent.
0: Namiyang ko ni kay Wilson, niya ko mag-endorse. Kaya nga, innovative niya kayo. Mag-bit-bit siya back sa mga produkto.
1: Hindi alam kung manggaling nga may bago sa perming ng mga bases. Opo niya si Kwan?
0: Si?
1: Si Boss Damlag?
0: Oo, oh, supplier.
1: Kahon-kahon.
0: Supplier.
1: Siguna, supplier. Plastic bag lang.
0: Oo, sumungya kahon-kahon. Adlaw-adlaw na.
1: Tagkada kaagahon ang ginagib niya kay Mr. Rayo.
0: Grabe, ha?
1: Boss Robert.
0: Grabe.
1: Grabe. Grabe.
0: So, keep it up, K-5 Vincent. Pisan. No? So, mga ka-K-5, mapos okay. Na kita commercial break. When we come back, hibalonta ang mga na-qualify nga mga schools sa area sang Kabangkalan, Bayawan, Canlaon, Sagay, Dumaguete, ako na Sagay San Carlos and Dumaguete. Oras sa K-5 News FM Philippines, las 7:55.
1: Standby.
9: This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No. When to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Para sa matilo nga dugo.
9: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo nga tayo.
9: Happy kanunay.
10: DTX 500.
9: Masaligan.
10: Epektibo.
9: DTX 500.
11: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Anong bala ining tendonitis? Problema sa tendons, kibot kay mga kamot hindi mo na magiho. Kaupod ta sina karon nga diskusyon amon CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil.
12: Ang tendon sir GP isa ka mabakod nga flexible band sang fibrous tissue nga nagaangot sang maskulo pagkadtustulan. Kaangay sa tanan nga mga selyula bla. Ini ang prone sa wear and tear. Simpre sa kadugayon nga gamitay sini ang tendon sang nagadamage man ni. May tani kun adlaw-adlaw kag inom DTX 500 ka magmaiti sige hindi na ya dali-dali nga ma-damage kay at least ini ang makatabang sa dako sa pagprevent sa mga pila ka mga inflammation or paghubag sini
11: gusto mga pagpalanakit magambal ka nga tendonitis but silingon sini nagahubag or inflamed ang imong tendons kag isa sa mga causes sini amo ang stress nga makuha from repeated movements especially sa mga athletes mga atleta mga naga tricycle driver da mga kargador no lain pa kon may mga acute injury ka kon matumba ka malampos ma-overstretch or mabunog ang imong mga tendons.
12: Sa tion nga ma-irritate or mauntat ang tendons ang sobra niya ka sa normal of motion, nagakaguba ang mga selyula sini causing inflammation. Nagahubag, nagasakit, labi na kun gagiho ka. Labi na kun wala kaya gainom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Madugay ang pag-ayon sina Sir GP. Lantaw bala ang mga hubin except kun ma-injured ha. Talagsa ka lang yakita hubin nga nagaagwanta sa palakit no? Sa tuhod. At least kung may rheumatoid arthritis ya. Tiko, siko, hawa, kagabagat, ihubin pa mo. Muna, tiila sila lahubin man, ara lang man sa aton dahit ang solusyon sa amuna nga mga problema. Kung sige ka kauntam is carbo loading, pala kaon rice, amugid na ang promoter ginsang inflammation.
11: Oh, mayutani ko naga DTX 500 gag Mighty Sure Pure silang kamo kay at least maganhagan ang inflammation.
12: Correct, Sir GP. Bangod nga ang DTX 500 Mighty Sure Pure si ang may mga anti-inflammatory properties nga madasig nagakupos ang hubag kag ginatap na gid ang mga inflammations.
11: Agud nga gilayon nga madula ang sakit, dapat sundon ang rice treatment. Oh, ang RICE acronym, R for rest, I for ice.
12: Abi ko makaon sa bugas kada kanon kadadlaw.
11: C for compression kag E for elevation. But then again, hagan-hagan kag gidyakaon sang literal nga RICE.
12: Correct.
11: Kay ang kanon no, makapalaing gini promoter ina sang inflammation bisan sino nga doktor mangkuton mo.
13: Nagapalang dulong pala ang imo panulukan.
14: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
13: Masami nagkapangihi.
14: Masami ginauha.
13: Si may diabetes ka na.
14: DTX 500 na.
13: Ang DTX 500
14: ang may powerful compound
13: nga nagapanubo
14: sang imo blood sugar.
13: DTX 500
14: garantisado.
13: DTX 500
12: may sikrito na Sir JP para hindi ka kaon damo kanon, either itom or pulang kanon. Digi kaya kapadamo
11: ito ay kagana no? Subong man mais tapos may paguro gani mais no. So iban pa nga mga sources ng carbohydrates, Mickey, noodles, bihon, pancit canton, pasta, mga pro-inflammatory na sila.
12: Kaya magin na ang kalabanan nga problema sang Pinoy ang pagkahili sa kanon.
11: Gusto.
12: Okay lang na kung hubin ka pa. Pero samtang nag-edad ka na, dira na nagasugod ang problema sa mga joints and inflammation. Kag notorious gid ang white bread, mga pasta, puti nga kanon, kag iban pa nga sahi sa carbohydrates. Usually, Sir GP, ang tendonitis, ang maresolve lang man sa sulod sa pila ka mga inadlaw. Pero ang tendinopathy or tendon injuries ang nagalawig sang duha, tub-tub anom kabulan. So before pa maging chronic problem ang inyong mga tendonitis, siyempre, adlaw-adlaw agin inom ang DTX 500, Mighty C or Pure C.
11: Gusto. Life is best enjoyed ha. Kung wala kaya pala nakits kalawasan nga ginabatsyag, mag DTX 500 kag Mighty C or Pure C kada adlaw.
12: Inabala Sir GP nga kung tigulang ka na, nagajogging ka pa while ang iban mo yung mga kaedad, palahubog kag ano ni
11: palabisyo
12: nagatungkod na kay sakit na ang mga joints. Tiga nami pabatyagan. So mag DTX 500, mag Mighty C, mag Pure C adlaw-adlaw agud bisan may edad ka na, nagapabilin nga hubin ang imo nga mga selula.
11: Kampiyon na.
13: My family history ba na kamo usang diabetes?
14: Mag DTX 500 ka.
13: Mataas ba na ang imo blood sugar?
14: Mag DTX 500 ka na.
13: Ang DTX 500
14: ang may powerful compound
13: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
14: DTX 500
13: garantisado,
14: epektibo,
13: ara mismo.
14: DTX 500,
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: D3 Bio,
14: problema sa pangkaso,
13: hinana,
14: sipon, kagubo,
13: tugas ang virus, kagmikrobyo.
14: Mag D3 Bio ka na.
13: Ang D3 Bio,
14: puno sang lauric acid,
13: nagginahimo monolaurin sang atong lawas,
14: nga tuman epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
13: Mag D3 Bio,
14: adlaw-adlaw.
13: D3 Bio,
14: D3 Bio.
13: Senior citizen ka na bala,
14: kag medyo nipato na,
13: ibalik kag protektahan ang memorya.
14: Mag D3 Bio ka na.
13: Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio,
14: nga isa kasahi ng brain food,
13: kagantin luman sa aton uto,
14: rason
13: nga gandami ang memorya.
14: Mag D3 Bio adlaw-adlaw.
13: DTX 500,
14: di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level.
13: Mag DTX 500 na.
14: May ampalaya extract
13: nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level.
14: Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes.
13: Mag DTX 500 na.
9: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement.
13: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant.
14: Likawan ang komplikasyon
13: kag balatian.
14: Mag DTX 500,
13: ang pinakakampiyon
14: ng antioxidant.
13: DTX 500,
14: Mighty C,
13: ang alkaline ng vitamin C.
15: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra, alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
14: Mighty C, Mighty C,
13: ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sang sakit.
14: Mighty C,
13: mabaka
14: sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
18: DTX.
19: DTX Coffee Mix.
20: Pabasa mga butika.
19: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
20: DTX Coffee Mix.
19: Mabahal sa mga butika.
20: DTX Beauty Soap.
21: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
20: DTX Beauty Soap.
19: Mabahal sa mga butika.
20: DTX Beauty Soap.